0: relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Mga newsmaker sa mundo ng sports,
14: interview
13: sa mga trending na atleta,
14: info
13: sa mga larong bumibida, inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna
14: Headline Sports.
13: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
14: Headline Sports.
13: Dito sa Sports Radio 918.
15: Good morning! Magandang araw! Ito po muli ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Karingal, kasama ko si Susane Barameda. Ba, one-on-one tayo, Susane, ha? Okay ka lang? Sana okay din kayo, no? Maulan pa rin, walang tigil ang ulan. Malos Transmitter, good morning! Good morning sa lahat ng mga nakatutok 918 kHz sa ating AM band, sa PBS receiver, syempre Sports Radio. Don't forget to download sa App Store, kaya naman sa Google Play, para Sports Radio anytime, anywhere. Siyempre, nasa Sports Radio live stream po tayo. Ganun din sa ating Sports Radio 918. Today is a Friday, August. Ano na ngayon? August 14 na, 2026. Ilang mga tulog na lang at Asian Games na 36. Okay, 36 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Okay, umpisa natin ang mga bumabanderang balita on a Friday morning. Alex Iyala, nakahanda na po para sa kanyang rematch para kay Ruse. Ito ay sa Cincinnati Open dyan sa Amerika. Samantala sa golf, ang ating Asian Games bound golfer na si Bianca Pagdanganan. Naku, one stroke lang behind clubhouse leader dyan sa LPGA Portland Classic. Ba, maganda to ha, magandang simula para kay Bianca. Samantalang sa basketball, Gilas 3x3, ano? Anako, eh, nakalusot sa Chinese Taipei. Napaka-exciting na ballgame kahapon, 89-88 sa pag-umpisa nga ng kampanya sa FIBA Under-18 Asia Cup in India. Samantala, billiards updates tayo since it's a Friday. Meron ulit malakihan na tournament and this is the inaugural Arizona Open. Biado, Manas, Roda, Regalario ang namumuno sa 11 ng mga Filipino na kalahok po dito sa Arizona Open. Samantala, sa Sepak Takraw, yes, target ng ating Philippine Sepak Takraw na makabalik ka sa podium. Okay, na magaganap na Asian Games. Mamaya ang detalye sa pamamagitan ni Karen Tanchanco Caballero. Ito yung ating Philippine men's team, tapos may women's team din tayo. Malaki-laki yung team. They are competing in men's regu, men's team, tapos women's quadrant and women's doubles. Samantala, sa tennis, Iga Swiatek, tinanghal na kampyon ng Canadian Open. Ito yung kanunahang titulo ni Iga sa taong 2026 matapos natalunin ang world number 2 na si Elena Rybakina at 6-2 and 6-3 sa katatapos lamang na final. Okay, ang lahat na yan, pagkwentuhan natin, pag-usapan natin dito lamang sa Headline Sports. Sino dumating? Si Ivy. Okay, so dalawa na sila sa Master Control para kompleto na yung ating barkada, ang ating team Headline Sports on a Friday morning. Okay, so it's 8:08. So, makaugnay natin si Miss Karen maya-maya and then it's a Friday. Susayin, kuhanin mo na nga dun sa isa pa nating folder dyan. Mamaya din po sa ikalawang bahagi ay we will be featuring our Star of Yesteryears kasi bukas mag-time out tayo. So wala ako dito. Di ko may air sa inyo yung ating featured Star of Yesteryears. So si Sir Ricardo Fortaleza po ang magiging panauhin natin later sa ating Star of Yesteryears. Minabuti ko na ibigay na sa inyo mamaya sa ikalawang bahagi. And after ni Sir Ricardo ay kami naman ay magtatampok pa ng isang atleta kasi di ba sabi ko sa inyo gusto kong makausap yung papaalis para sa magaganap na World Cup. Ito nga tinetext ko na eh. World Cup sa baseball. Okay, so makakausap natin mamaya yung isa po sa mga miyembro. Okay, si Captain Veronica nag-time out. So yung isang miyembro ang kanyang ni-recommend to be with us. Okay, so mamaya makakausap natin siguro mga 9:40 in the morning para mas maganda talaga yung ating balitaan dito lamang sa Sports Radio. Sandali lang, i-check ko ang mga names dahil hindi ko kabisado mga miyembro ng ating Philippine team. Okay, so Mary Ann Ramos, ang ating Philippine Women's Baseball team member ang ating makakaugnay mamaya sa ikalawang bahagi right after the featured star of yesteryears na si Ricardo Fortaleza mula po sa boxing. Okay? Ivy and Susain, time out tayo and then diretso tayo sa detalye ng mga balita.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: This is a public service announcement.
19: Kinatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Okay, so it's 8:13. Umpisa natin ang balitaan. Si Alex Iyala nasa Cincinnati, Ohio na. Nakita natin sa mga posts ng mga kaibigan natin, nagkaroon na nga ng presser, a 10-minute presser kahapon. Tapos nakita na rin natin yung mga posts ng kanyang parents. Nandun na ulit sina Sir Michael at saka si Riza Iyala para sumuporta nga kay Alex kasi nagbakasyon sa Manila yung parents eh. So, nag-practice na just in time para po tomorrow, Saturday, is the first match of Alex, and that's in the round of 64 because this is a 128 woman draw, WTA 1000. Nagbay siya because she is seeded number 17, her highest seeding in a WTA, well, in a major tournament in WTA, di ba, si Alex Iyala. Yan, okay. Dapat pala ma-shoot natin yan sa aking folder, di ba? Para sa umaga, medyo nahihirapan ako. Nasaan na nga ba yung updates ko? So, yan. Thank you so much. This is nice. Okay. Thank you, Ivy, yung aming student trainee. Hanggang kailan ka pa dito, Ivy? Para mapagawa ko pa siya ng mga updates. Anyway, so Alex Iyala, and she is scheduled to have a rematch with Ruse. Okay, si Ruse ang makakalaban nitong si Alex Iyala come the round of 100 or one, round of 64. So minsan na silang nagkaharap, okay, nitong netter na ito, at tinalo ni Ruse actually si Alex 3 sets yan doon sa 2024. Okay, 2024 US Open qualifier. Ang score, anong score noon? Yeah, okay, 6-3 for Alex, tapos 1-6 and 4-6. Pero matagal-tagal na yun, di ba? Matagal na yung kay Ruse na yan. So, it's a rematch, 0-1 for Ruse. So, kailangan maibawi ni Alex. And of course, she needs to live up to the ranking, to the seeding. Yeah, in this Cincinnati Open. Okay, so battle for glory, Elena Gabriela Ruse. Yan ang makakalaban ni Alex. Isang Romanian, taga-Romania. So tomorrow, ang expected nating laban ni Alex Iyala at WTA 1000 Cincinnati Open. Samantala, puntahan natin ang golf. Excited ako para sa ating Asian Games bound golfer na si Bianca Pagdanganan, okay, of the Philippines. Di sumagot sa akin si NGAP Secretary General Bones Flores. Sabi ko, kompleto na ba talaga? Kompirmado na ba ang nasa lineup? Anyway, niniwala tayo na Bianca will be there. So, after the first round of this LPGA, katabla po sa second spot si Bianca Pagdanganan with 6 under 66. Ang leader dito ay ang American niya si Mariel Gadiano with 7 under 65. Si Bianca 66. Wow. What a score, no? Pero marami-rami sila na tabla doon. So anong score ni Bianca? Tingnan natin yung scores niya, yung scorecard niya. Okay, so ang galing ng scorecard, meron siyang eagle on hole number 5, hole number 5, tama ba? Yes, sa hole number 5, kasi she started sa hole number 10. So sa hole number 5, okay, dun sa medyo huli, yung may dalawang circle, that's an eagle. But she started with a birdie, then with a bogey, another birdie, and another birdie. Okay, tapos of pars, okay, another birdie doon sa 17th hole para sa kanyang first 9 holes niya, 33. Pagdating ng second hole, she started with a bogey, tapos pars, tatlo, and then with an eagle, okay, and then with a par, and then ended it with back-to-back birdies. So for another 33, so it's a 66. What a start for Bianca Pagdanganan. This is one of a very few LPGA events for Bianca kasi hindi pa siya regular sa LPGA. Wala siyang regular LPGA status for this year. Mangilan-ilan lang ang kanyang sinasalihan. Di masyado kasi mataas yung kanyang ranking. Sa Epson Tour, mas marami-rami siyang mga events. But this kind of a competition, kung sakaling manalo siya, kung sakaling big finish ay yun na magbibit-bit sa kanyang rankings, and of course, sana ma-retain niya yung LPGA Tour card status niya. Samantala, okay, kahapon yung Gilas Pilipinas, ganda nung game ah. And I'm sure nakinig kayo, naka-tune in kayo dun sa ating Sports Radio 918 ni Ria Arevalo kahapon. What an exciting ball game na pinakita nitong ating 3x3 young cagers natin. This is under 18, yeah, FIBA under 18 na Asia Cup 3x3 na kung saan come from behind on 89-88 nipping or squeaking or squeaker over Chinese Taipei para sa pagsimula ng kampanya ng ating FIBA under 18 Asia Cup Philippine team o Gilas Pilipinas. 27 point lead, okay, in the game. The national youth squad averted disaster in the fourth quarter para po maka-join sa Australia in the win column of Group A, okay. Tapos si JB Kasuguran ang nanguna sa Gilas Youth Men, okay, with 21 points. Tapos sunod na makakalaban, ay, pahinga today, Saturday na yung next match, Australia. Yung Group A co-leader nila. So, what a start! Ang gagaling na ng mga alas tuloy, Gilas Pilipinas, ano natin, team, especially in 3x3. Okay, just a mention na lang before we go to Miss Karen Caballero Tanchanco or Karen Tanchanco Caballero in billiards. May subaybayan tayo sa mga mahiligin sa billiards pero pwede kayo magpunta sa WNT, that's World Nine Ball Tour. Merong ongoing si Biado, si Mana, si Roda, si Regalario, si Garcia, and the rest. 11 Filipinos are competing in billiards and this is at the inaugural tournament po sa Arizona. This is Arizona Open. So, abangan ang mga resulta. Baka mamaya meron na. So, just stay tuned sa ating Sports News Roundup. Anyway, paalala lang, today is a Friday. Mamaya sa ating Philippine Sports Commission R will be having Commissioner, yes, si Commissioner Fritz Gaston. Okay? At ganun din po, party po ng panayam ni Ayang Malyari kay four-time World Jiu-Jitsu Champion and Asian Games bound na si Kim Custodio. Bibigay namin sa inyo. And, ang mga updates mula po sa opisina ng ating National Sports Agency sa pamagitan ni IZ Almasan ng Integrated Communications and Events ng PSE. So magkita-kita pa rin tayo mamayang alauna. Mamayang ikalawang bahagi, Star of Yesteryears, and of course, si Mary Okay, Ramos ng ating Philippine Women's Baseball Team bound for the World Cup. And pagkatapos ng ilan naman nating paalala, we'll be talking more about Philippine Sepak Takraw with the President of Philippine Sepak Takraw Association Incorporated, si Karen nga po Caballero. In a while, dito pa rin po sa Sports Radio at sa programang Headline Sports.
16: Good news para sa

0: I'm so happy on that performance of our girls.
1: Yes. Okay, Miss Karen, another important aspect of the bronze and the silver medal finish was yung justification, di ba? The inclusion of both men and the women's teams to the Asian Games, tama ba?
0: Yes, that's right. Kasi lahat ng makakalaban nila sa Asian Games, nandito na eh.
1: Mm-hmm.
0: So this is like pre-Asian Games ano talaga. And I said, guys, pag kayo walang inuwi dito, malamang wala rin kayo uuwi sa Japan. So, let us spare the Philippine taxpayers' money. And if we do not deserve to be in Japan, let this be the baseline competition. I mean, we have to be accountable to the support that's being given by PSC. To our athletes. We could not keep on asking for support without giving something in return.
1: Yes, yeah. Diba? Give and take.
0: Give and take to. So, alam kong hindi naging madali sa mga atleta. Challenging for them. Mm-hmm. But they powered through. So, talagang very happy ako dahil nilaban nila. Dahil alam nila na pumunta sila doon, it could be their swan song. You know, kasi every year naman, we have new sets of kung talagang wala nang patutunguhan ng ating career, pwede na tayong magtrabaho na, diba? But nilaban ng team, nilaban ng mga coaches, and I'm very happy because at least pupunta kami sa Japan knowing na may baon kami, ma'am.
1: Yeah, may bala kayo.
0: Yes, hindi la. I know God have played significant role in this, pero alam kong may, apart from support from PSC and everybody else, and talagang merong paghuhugutang confidence ang ating mga atleta na kaya nila. Kaya naman nila eh.
1: Tama, tama.
0: Diba? Kaya nila.
1: Tinakot mo ba sila? Kasi I talked to one of the players. Sabi ko na nga ba. Sabi ni Jong, sabi po kasi ni Ma'am Karen, kapag hindi kami nakamedal dito, hindi daw po kami pupunta sa Asian Games.
0: Yes, which is true. Totoo, because sa akin, why waste taxpayers' money?
1: Pero sa kanila, akala ko kasama na sila. Definitely, submitted na.
0: Kasama!
1: Ang, yeah, pero long list.
0: Sa akin, bawal kumalma. You know, okay. Because hindi ibibigay ng madali ito sa kanila and they need to really work hard for it. Yeah. So, and they worked hard. See? Wow. Diba? Pero, kailangan bang pagbantaan pa sila? Gawin na lang nila yung trabaho kasi nila, diba? I mean, they
1: anyway,
0: are
1: sanay
0: really
1: na sila
0: good.
1: Sa'yo. Sanay no, sila. Sanay na. Sanay na. Karen. Mm-hmm. Okay, sa president. Anyway, gano'n nga ba kahirap yung pagkuha ng silver muna for the men's regu?
0: Qualifier pa lang, parang finals na eh.
1: Oh.
0: Ang lalakas ng mga kalaban nila. Even Malaysia, diba?
1: Games champion ba, Malaysia?
0: Yes. Oh. Imaginein mo, diba, na parang kahit sila, medyo meron din silang na maglaro na lang tayo ng pinractice natin, maging masaya na lang tayo. And it turned out, you know, that the ball is really in Philippines' favor and they won. So, it wasn't easy for them. Mm-hmm. Sabi ko nga parang bunutan pa lang ng qualifier. ng draw natin, parang ano na lang, ediwaw na lang to eh, di ba? Laro na lang tayo. But yun.
1: Yes, aside from upsetting Malaysia, sa finals, given na talagang world champion ang Thailand, pero kita mo yung score, 11-15
0: ba? Yes.
1: 12-15?
0: Yes.
1: Wow!
0: Yes. Yun lang naman sa akin. Then every time they play, I said, huwag niyong ibibigay ng madali.
1: Mm-hmm.
0: Patalo kayo, okay lang. It's an honorable win. Pero huwag naman yung layo na tinambakan kayo. Talagang pahirapan nyo rin sila.
1: Yes.
0: Kasi bilog na ang bola. And the men delivered. Talagang nakita ko dikit yung laro. I saw the game. I saw for myself. Wow. And they really worked hard.
1: Yes.
0: I must
1: super
0: say,
1: proud
0: they were pretty.
1: Naman
0: yes.
1: Mga boys. Mm-hmm. Diba? At hindi na si Jason ang nagdadala dun sa team. Sabi mo nga, mabilis naman magbago, diba? Meron ng mga new generation of athletes.
0: Yes.
1: Yung Jom, na nabigyan pa pala ng offer, ha?
0: Sa not Malaysia. One, but three.
1: Wow, galing, ha?
0: Three Malaysian clubs for their professional league. I was really surprised. In fact, one manager messaged me na, and I'm not even the manager. My job as an NSA president is to ensure that you're protecting the interest. You know, what you're offering to my athlete is worth his time.
1: Mm-mm.
0: But I see the potential of really giving opportunity for John kasi this is an additional learning for him and exposure.
1: Yes.
0: And at the same time, opportunity to expand his horizon also. So, I'm very supportive. Sabi ko lang, reviewin mo lang ng maayos yung kontrata. Mm-mm. Siguraduhin mong protektado ka. And nakalagay din sa contract anytime that you wanna pull them out because it's just a few months lang naman eh. Mm-mm. Babalik siya sa Philippines and it's yes. part of the clause naman.
1: Ayun, Philippine team pa rin sila.
0: Yes, okay. Yes.
1: Let's go naman sa women. Gaano rin ka-impressive talaga yung bronze medal finish na yon? Sino ba yung mga tinalo natin? At gaano din sila nahirapan ano, to land in the podium?
0: Malakas eh. I think nakalaban nila was malakas ang India kasi India is consistently competing also. And then Malaysia, no? Malaysia, who's also a very strong team. So, tsaka Korea. Yung Korea talagang isa sa mga formidable teams yan eh. Kaya parang nung unang binalita sa akin na nanalo sila sa Korea, parang, sure ka ba? Alam mo yun, not that I'm doubting, parang, sure ka? Hindi nyo ako nililoko. So, apparently they want to.
1: Yeah. Okay.
0: Tsaka Malaysia.
1: Yes. Mm-hmm. Grabe, no? So, congrats. Mm-hmm. So, ano talaga yung key of success? Kasi, every year, definitely may improvement kayo. But after nga nung 2016 ba, parang unti-unti, medyo tahimik tayo ng konti, di ba? Tapos parang eto na lang ulit na andun kaagad tayo ulit. Sa,
0: actually, hindi. Kasi nung nag-peak sila, hindi naman all the time, di ba? I mean, yes. Maraming mga challenges, ma'am. Alam niya yung... Still the training
1: facility.
0: Dedicated training facility would have been fantastic, really.
1: Uh-oh.
0: But with all these regional partnerships na of PSC, we are very confident na mafi-figure out na rin na ni Chairman Pato kung paano with all these build that he's doing for yes. Philippine sports, di ba? Uh-huh. So we're very happy and hopeful. In fact, we're looking at probably one of our properties na malagyan na ng, you know, talagang sana yun na lang ang maging ano namin, training, ano namin, dedicated National Training Center for Sepak Takraw.
1: Yeah,
0: so we're looking
1: na.
0: Permanent na, you know, long after different mm-hmm. chairmans and yes. commissioners, even different president of NSA.
1: Yes.
0: Kumbaga, ma-assure lang na ang Takraw, there is a home already. Kasi yun yung advantage sa ibang countries, Ma'am Judith eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung dedicated training centers talaga nila na yung mga atleta matutulog, kakain, magte-training na hindi na masyadong maraming kasi admittedly right now we're on a training camp in Bulacan.
1: Oo.
0: Which is okay, but you know, talagang nagtitiis din may mga bata. But they're provided with decent food, decent place to stay. But it would have been good sana if we have really a training center na dedicated sa sepak takraw.
1: And dito yon sa Manila. Gusto mo pa rin sa Manila, not in the province?
0: Ideally Manila because I have students pa rin. Very important sa amin na they still go to school, they finish their education because they won't be athletes forever.
1: Tama.
0: So they should have like a pathway after their life in sports. So talagang very may we put premium on making sure that our athletes go to school and they finish school, they graduate.
1: Yes, definitely ano.
0: Mm-mm.
1: Okay, so local coach tayo, no? Wala tayong foreign coach, di ba, sa SEPA?
0: Local coach. Hindi na, okay na. Na-realize ko. Pag gumuka pa tayo ng foreign coach, maalat eh. Di ba? I believe in the Filipino, we can only, yeah. They know what Filipino, kung ano kailangan natin. But we're exposing them to foreign coaches
1: mm-hmm.
0: through training camps. And they gather all those learnings and then take it home and apply it on a Filipino landscape. So, the opportunity is still for me. Give more opportunities for Filipino coaches to flourish as well. Hindi lang yung mga atleta natin.
1: Tama. Okay. Mm-hmm. So what now? A month to go, 1 month to go before the Asian Games. Anong klaseng preparation ang meron? I'm sure nag-usap na kayo ng coaching staff, di ba? At nag-plano na right after their arrival from Thailand.
0: Yes, we just had lunch meeting earlier today. They're very happy. Medyo napagalitan na, hindi naman napagalitan na slide. Pero alam, para alam nyo, kaya nyo naman pala eh, diba? But it's really Asian Games planning. Sabi ko nga, 1 week break, sabi ng mga coach, hindi na 1 week, next week balik na kami sa training. Sila nang nag-day on post-it na. And then mag-merge na in the next 2 weeks ang U19 athletes natin who will be competing naman as we host the first Asian Sepak Takraw U19 Asian Championship here in Manila November 26 to 30. Yeah. So, i-merge ko na yung elite natin at saka yung ano natin, U19 natin. So, but yes, it's still a training camp in Bulacan.
1: Ayun. So officially, how big is the ano, is the pool? How many pala will go muna to the Asian Games? Tapos how many are going to the under 19?
0: We have a full team of men for Asian Games. And I believe ano tayo, quad and doubles. So ilan ba yung total natin na women na pupunta sa Japan?
1: So meaning, ma'am, meron tayong men's regu. Ano ibig sabihin? Men's regu?
0: Men's regu, yung pinanalo nating silver at saka then, men's team event.
1: And then women's squad and?
0: Women's squad and women's double.
1: Ayun. Mm-hmm. So at least yes, four events tayo.
0: So yung parehong mga may medals naman sila. So alam kong pag pinaglaro natin doon, hindi naman sila yung lost little lambs. They know what they're doing.
1: Yes.
0: So it's and, a hopeful Asian Games campaign.
1: We are the reigning bronze medalist in what event
0: yes
1: ba?
0: Men's
1: regu?
0: Nung Asian Games, it was quad and doubles yata.
1: Okay.
0: Quad and doubles. Yes.
1: Both ano yan? Men?
0: Men, yes.
1: Ah, okay. So at least may dalawa tayong medals noon, ano? So, still, anong realistic goal? Anong marching orders mo sa mga
0: kung nagawa naman nilang, alam mo, bilog ang bola, kung nagawa nilang, ano, if they can duplicate it, hindi kami ang masaya. Sila ang masaya, alam mo yan, Ma'am Judith.
1: Mm-hmm.
0: So, this is just a matter of them wanting it so bad.
1: Yes.
0: Because ultimately, it's their glory, it's their incentive.
1: Yes. Definitely, ano, incentive for the athletes. Okay, so we're talking to Ma'am Karen. Okay, we're losing you, Ma'am Karen. So, for the glory of the athletes, for the glory of Team Philippines, and definitely for the whole team, and of course, for them, dahil nga sila ay makakatanggap ng insentibo. Okay, so we'll be back with Ms. Karen dito pa rin po sa Sports Radio. And yes, okay, kapag nanalo ng medal sa Asian Games, para naman ito sa mga atleta. Miss Karen.
0: That's true. If when they win, it's well, the of course the country is proud.
1: Glory?
0: But really the glory is theirs. It's God, it's theirs. Even the incentive are completely theirs. You know that, right? I mean the support from PSC and POC is there. Mm-hmm. And wala naman dibang special bracket for NSA.
1: Yes.
0: Alam mo yan, diba? It's just the coaches and the athletes, which is okay. Yes. Because as NSA leaders, we're just here really to support them.
1: Mm-mm.
0: And pag nanalo sila, edi sobrang saya nila. Good for them.
1: Yes. And sobrang saya din ng NSA, syempre yung contribution natin
0: for
1: Philippines, diba?
0: Oh, exactly. Yun. So it's our little way of giving back to our country by serving our Filipino athletes, diba?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, but sabi ko nga sa kanila, wala na sa amin to kasi lahat ng support ang kailangan nyo sa training, sa pagkain, sa tirahan, sa uniform, sa exposure. Sobra-sobra ang binibigay.
1: Yes.
0: So there is no reason to fail unless they would want to fail. And you know, it's up to them.
1: Paakot naman. Para nakaka-pressure. Nakaka-pressure naman si Miss Karen. Anyway.
0: Ang taong bayan yan, Ma'am Judith, ha?
1: Okay, alam natin yan. So, from the Asian Games, saan tayo may magandang chance? Sa regu ba? Or, well, regu tayo nag-medal eh. So, well.
0: Regu! And ako confident ako sa event ng girls.
1: Huh?
0: Quad, yes. Quad and doubles. Meron eh. Meron. Talagang kung sa kanila yung bola. Sa lalaki, confident din ako on both events. Oo, very confident ako. Yeah, yeah. I dare say. Parang, alam mo yun, parang hindi yung bigay lang or participation. No. We are there to compete. We are not a mere participants. We are really there to, you know.
1: To win.
0: To win, yes. That's right. That's
1: okay.
0: Right.
1: Okay. Sino pa rin, aside from Thailand, sino pa yung mga tough opposition?
0: Malaysia, Japan. Wow. The host country is really good too.
1: Okay.
0: Korea is malakas. Mm. Sabi ko sa'yo, hindi madali.
1: So
0: hindi madali.
1: When is the competition? Kailan kayo expected na pumunta ng Japan? Ano ba
0: late
1: kayo?
0: September. Nagoya. Nagoya. Okay. Late September.
1: Okay. So, no more any concerns with just 30 days to go?
0: That's... Yeah.
1: Paano yung peaking nila? Parang nag-peak na kagad sila. Nag-world eh. Pwede pa ba ulit?
0: Yes, yes, yes. Definitely, Miss Judith. The coaches, I have full and trust and confidence in my coaches. Mm-hmm. Na hindi back to the drawing board to. Kumbaga, tuhog na to. Para sa ano. So there will be peaking but there will be hindi na kasing bugbugan. More on game planning to ang alam ko because the skills are there. Yeah, the skills are there. This the fitness is there. It's more on mind ano na lang talaga. Mind conditioning na lang to, mental conditioning kasi pare-pareho magagaling sila yung mga countries. It's just that kung sino yung pinakamatapang ng araw na yun talaga ang nananalo. As in all sports, diba?
1: Yes.
0: Oo.
1: Nice naman. Mm-hmm. Nalalok ko tuloy si Gentan. Sana dito si Gentan,
0: yun.
1: Diba?
0: Yes. Oo, bite yun.
1: Super proud siya, diba?
0: Thank
1: sa
0: you.
1: Sa accomplishments ngayon ng Team Philippines.
0: Tsaka 1 hour a day pa rin silang sa social media. Tagatapos nun, wala na.
1: Talaga? Tama pala yung sinabi ng isang player mo, no? 7 to 8 in the evening lang.
0: Yes, they can get in touch with their family. Mm-mm. But it's also to encourage that they talk to their teammates. Yes. Bond more, teamwork, diba? Na hindi yung magkakasama, nasa phone lang all. Yes. And I think it has worked because right now, we see the relationship, really, mm-hmm. the trust is there. You know, kasi wala silang choice eh. Kundi mag-train together, walang distraction. And I think it works for our NSA. Mm-hmm. It may not necessarily work for others, but in as far as we're concerned, we see the significant teammanship of everybody.
1: Yes. Okay. Mm-hmm. Nice. Galing. At syempre, mabait naman yung mga atleta mo.
0: Ako lang naman talaga. Ang hindi mabait.
1: So, ang bait ni Gentan. Ang bait din ni Ma'am Irene. Oy, ganda nung pa-birthday.
0: Just so upulit, I know, diba?
1: Pa-birthday yun kay Ma'am Irene.
0: Yes,
1: the
0: that's
1: silver
0: right.
1: And the bronze, diba?
0: Yes, yes.
1: Nakita niya lahat ng sacrifices, diba, ng team. Okay,
0: yes.
1: So, you mentioned about the Asian Under 19. Okay, November na ito, one big hosting for the Philippines. Nasaan na tayo sa preparation?
0: Okay, so we are now in the process of really gathering all the local organizing committee. Mm-hmm. It's a very lean team because we are expecting to host 16 Asian countries. This is the very first youth games for our Asian Federation. We are the maiden tournament host for the very first Under 19 Asian Sepak Takraw Championship, and we're getting the support of 16 strong Asian countries to be here. The youth, the next generation of our superstars in Sepak Takraw will be joining us. So, this is, of course, in support of PSC's direction on sports tourism. Yeah. Alam nyo naman na we're very active now in terms of bringing sports in the country so more Filipinos can really see international level of competition and at the same time encourage sports tourism. So we're very excited to be part of this program of PSC through the leadership of Chairman Pato. And I mean, we are in the thick of things of putting the budget together, requests, a lot of suppliers meeting, a lot of coordination with the technical delegate, participating country. So medyo, it will be a very busy couple of weeks until November 26. But they start arriving November 24 and then until December 1.
1: Tournament proper is November
0: 26 to 30.
1: 30, okay. Saan ulit ang venue?
0: Well, there's two venues. It's at Rizal Memorial and NAS sa Ninoy Aquino.
1: Ah, at least dito lang sa complex, ano?
0: Because we want to highlight din naman. Ang ganda-ganda na. Because we need more competition mats. Okay. Diba? 16 countries eh, diba? So, kailangan namin na mas maraming competition mats. Kasi kung hindi, sa 16 countries, tapos konting mats, baka 2 weeks na hindi pa tapos ang laro. Diba? Kailangan ng i-cut down ang budget.
1: Okay. And then how many events?
0: We have, I believe, 5 events or 6 events. Let me check. Yeah. But there's events for women, men, and then mixed event also.
1: Yes. So since this is the first, tapos tayo pa yung host, I'm sure mataas din ang expectation mo para sa ating Philippine team.
0: Of course. Yun yung mga ano ko na parang hindi tayo magpapa-birthday party nang hindi tayo ang sikat. Kailangan sikat ang Pilipinas. Diba?
1: Yes, so,
0: ayun na nga nagpa-party, tayo pa yung hindi sikat. Hindi pwede yon.
1: Yes, so abangan natin yan. We are excited before the year ends. Ang dami pa nating hosting talaga naman. And congratulations, diba?
0: Thank you so much.
1: For getting this right, ano, to host this big event. Congratulations to Philippine Sepak Takraw Inc., di ba? Philippine Sepak
0: Takraw. Yes.
1: Incorporated. Meron pa bang mga announcement or probably invites or thank you?
0: Yeah, more than anything, we would like to thank you guys, our friends from Philippine Sports Media, for really supporting us. Sepak Takraw. Talagang walang sawa kayong suportahan kami. And of course, PSC, chairman pa to na hindi ko alam kung natutulog pa ba siya. Siguro mga 8 hours since last year. Daming ginagawa.
1: Action man.
0: Kaya ako rin hinighlight yung RMSC kasi di ba ang ganda-ganda na ng result?
1: Yes, oo.
0: Ang lakas na niyang maka-Rockwell and it's a facility that we should all be proud of.
1: Yeah. Inakala mo ba no na pwede palang maging ganito yung Rizal Memorial?
0: Ang favorite term ko nga kay Chairman, it can be done naman pala.
1: Yes.
0: Pwede naman palang magawa. So, it's magic. It's short of being magical nga eh. So, sabi ko, let me bring Asia here. And when they see na parang it's historical place, di ba? It's over 80 plus years, right?
1: Yeah.
0: But, you know, it's beautiful now.
1: Yeah.
0: It's so beautiful. And why not use the facilities na pinaganda to highlight, diba? So, thank you to PSC. And of course, we have our friends from Milo who will be supporting our event as well. And POC, of course, POC. Thank you for consistently supporting our athletes also, especially in this coming Asian Games.
1: Yes. So keep us posted. And again, congratulations. So happy and so proud of our athletes.
0: Thank you, Ma'am Judith. God bless you. Take care.
1: Thank you so
0: much. Bye-bye.
1: Karen Canchanco Caballero, ang ating Philippine Sepak Takraw President. Salamat po.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 8:52 AM. Good morning, and here is the news. Face-to-face class in all levels are suspended today in the following areas due to the effects of the southwest monsoon. Malabon, Valenzuela City, Mangaldan, Mangatarem, and Binmalay in Pangasinan. Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, and Santo Tomas in Pampanga. Malolos, Obando, San Jose del Monte, Balagtas, Bulacan, Kalumpit, and Santa Maria in Bulacan. Cavite City, Naic, Rosario, Bacoor, Kawit, Maragondon, Noveleta, and Tanza in Cavite. Lian in Batangas, and Mariveles and Morong in Bataan. In-person class from preschool to senior high school including alternative learning system are also suspended today in Manila, Pasig City, and Mandaluyong City due to the inclement weather. Meantime, class from preschool to senior high school are suspended in Atok and Cabayan in Benguet, Bagak in Bataan, and San Miguel in Bulacan. Class from preschool to elementary are suspended today in Bakun, Bokod, La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba, and Bugias in Benguet. Classes are also suspended in all public schools in Ningayan, Pangasinan. In news overseas, Meta said it had taken down more than 750,000 accounts it suspected were held by Australians aged under 16. The company said it had deactivated 462,000 suspected Instagram accounts and 294,000 suspect Facebook accounts. This just before the Australian social media ban went live in December to June. The world's largest social media company has said it wants to comply with a law it and order platforms have vocally opposed. The landmark law came into force on December 10 last year on concerns about social media's impact on the physical and mental health of children and young teens. In sports news, Gilas Pilipinas youth man pulled off an 89-88 squeaker against Chinese Taipei to start the 2026 FIBA Under-18 Asia Cup at the Veer Savarkar Indoor Stadium in Ahmedabad, India. From building a 27-point lead in the game, the national youth squad averted disaster in the fourth quarter to join Australia in the win column of Group A. JV Kagurungan led Gilas youth men with 21 points. Up next for the Philippines will be Australia on Saturday. Philippine Standard Time, it's 8:54 in the morning. Matinig ato sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako si Mito Palace, at isang magandang maga sa inyong lahat.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang nansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports Radio 918 naghahatid sa sports star of yesteryears. Natatanging pagsaludo sa mga Pilipinong atleta.
1: Maraming salamat. Muli po nating bibigyan ng pagsaludo ang isa sa mga boxing great ng Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Ricardo Fortaleza. Magandang araw po. Kami po ay nagagalak na kayo makausap dito sa Sports Radio. Kamusta po?
14: Magandang umaga din po dyan sa inyong lahat dyan. At ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan to be with all of you. At yes. Maalala ko pong lahat-lahat yung aking buhay sa mahal kong Pilipinas.
1: Yes, at sa larangan ng boxing. Si Sir Ricardo po ay 1972 Olympian sa Munich, Germany. Ano po? Siya din po isang Asian Games champion, 1970, ano? Tapos siya rin po ay naging Asian Youth gold medalist at marami pang mga naibigay na karangalan para sa bansang Pilipinas. Kumusta po na muna kayo sa mga panahon na ito? Saan po bang bansa na nakabase si Sir Ricardo? Cardin, so, ano po?
14: Ako po yung nasa Australia ngayon dahil yung mga anak ko ay na isama ko din dito sa Australia before, then they are now, the two are now in USA. Mm. At sila yung naging nagkaroon ng magandang buhay. At yung aking panganay ay naging isang arkitekto ngayon at siya is chief architect sa Seattle University, at Seattle City Hall. At yung aking bunso na mga anak na lalaki ay naging isang I can say sikat na musician sa Amerika, because just a month ago nagkaroon ng contest ng American Sports Writer Songwriter Association Songwriter Contest at siyang nagwagi doon sa songwriter na yon. So, at itong pangalawa ko namang babae, ay yun ang kasama ko sa Australia, together with my two apo, na gwapo, bukamukha ng kanilang lolo. Ay, hindi pala, nagbibiro lang ako.
1: Wow naman, you're so blessed, sir, ano, with those accomplishments of your son, daughter, likewise yung apo, to follow na rin, ano. Sino po yung song? Yes.
14: Ng aking pinaka trainer and inspiration.
1: Yes, apo. Ano ang pangalan ng inspirasyon nyo, sir?
14: Elisa.
1: Elisa, ayan.
14: May childhood sweetheart din.
1: Wow, ba maganda, pag-usapan natin yan mamaya. Pero sir, okay, so nandoon sa Amerika, karamihan sa yung mga, well, mga anak, and then you're based in Australia. Sydney po ba sa Australia? Where in Australia?
14: Sa Blacktown po. Blacktown, Sydney.
1: Ayan, sa Sydney. But what keeps you busy these days, Sir Cardin?
14: It's so far ngayon, full-time kami ni Macy sa simbahan. Yun ang pinagkakaabalahan namin, always serving at Sunday Mass. Mm-hmm. Then, dun nga sa Filipino Sports Art and Recreation Group, na every week din meron kaming mga sports activities para sa mga kabataan and also for the seniors, mga senior, mas yun ang aking attention sa mga seniors, providing them sports activities, mga sports calisthenics, sports exercises. Ako naghihin sa lahat and we are so happy sa grupo namin sa Fields Park, Filipino yes. Sports Arts and Recreation Group.
1: Wow! At the age of, sorry po ha, kailangan banggitin ko po yung edad nyo dahil tunay kaming natutuwa na at your age, you're still very active. Tama ba ako, 75?
14: Opo.
1: You're old! Wow, look at Sir Ricardo Fortaleza at 75. Parang ano lang, nasa 60s lang si Sir, tapos very active doon sa community na yan. So wala na po kayong mahihiling sa parte na ito ng inyong buhay?
14: And I'm just still hoping na magkaroon pa ako ng maraming apo.
1: Dalawa pa lang yung apo, Sir? Tama
14: dalawa
1: ba?
14: Dalawa po eh.
1: Yes.
14: Itong bunso ko, kakakasal lang kasi just last year eh.
1: Mm-hmm.
14: Hindi pa nakakabuo.
1: Di ba, hihintayin pa yan. Kayang-kayang panghintayin. Sir, kilala po ang mga Fortaleza brothers. Actually, apat po kayo na magkakapatid. Kumusta po sila? Yung iba pa niyong mga kapatid, kayo po ba ay nagkakaroon pa rin ng reunion these days? Asa na po sila?
14: Yeah. Kaya nga po ngayon, nandito kami sa Canada. Dahil galing lang kami sa Pilipinas din. nag-una kami nagbiyahe sa Pilipinas just to meet my yung kapatid kong sumunod sa akin na
1: sino
14: nasa
1: po?
14: Si Ramon na nasa Amerika, na nasa Pilipinas at siya dahil hindi siya nagboxing dahil nung akong nagbo-boxing siya naman ay nag-vocational school sa Picat.
1: Mm-hmm.
14: So, dun siya nakagraduate. But nung nakagraduate siya, because na ako naman po ay na-involved na sa
1: boxing?
14: Sa boxing. Kaya, nagkaroon ako ng magandang pangalan sa FPU, naging coach ako ng FPU. So, nung nakagraduate siya sa Picat, naipasok ko siya sa FPU. Empleyado naman siya sa FPU, sa electrical department sa FPU. Okay. Siya naging in charge sa electrical department. So, doon siya nag-retire na rin. Doon siya tumigil, tumagal siya doon. Nasubaybayan niya rin yung aking mga kapatid. Dahil matagal din kami sa FPU, hanggang nakagraduate nga yung walong sunod-sunod kong kapatid. Mm-hmm. Lahat sa FPU yung nakagraduate.
1: Wow. Walo, ilan po kayo, Sham?
14: 12 po kami.
1: 12 pala, mga Fortaleza. At ilan po sa kanila ang katulad nyo, naging boksingero?
14: Ako po ay pangatlo.
1: Mm-hmm.
14: Dahil, pero yung dalawa po, namatay kagad po yung dalawa eh. So, 10 kaming buhay.
1: Mm-hmm.
14: Hanggang ngayon po, 7 pa po kaming buhay.
1: Ah, nice naman.
14: So ako po yung pangatlo. Dahil nga po nung ako yung kagagraduate ko lang po ng high school. Nung high school po ako, nasa Arroyo High School po ako, dyan sa Top Avenue, yung Arroyo High doon. Doon po ako gumraduate. So, nung magka-college na po ako, tinanong ni tatay ko kung anong gusto ko. Sabi ko, Dad, I want to be an engineer. So sabi niya sa akin, na college na yung dalawa mong kapatid, hindi natin kayang sabay-sabay kayong mag-college. Hatay mo muna makagraduate yung isa. So medyo nasadden ako noon. That because of my experience naman sa boxing, dahil nang nagbobok, nung during my high school days, nag-join ako dun sa Manila Golden Gloves na sports program ng Manila City Hall.
1: Mm-hmm.
14: Mayor Bagatsing pa yun nun. Mayor, sin ba yung mayor nun? Mayor Bagatsing nga yata. Mayor.
1: So basta po may magandang programa ang Manila noon. So nag-join po kayo doon. Nung nagustuhan niyo ng boxing, hindi na po kayo bumalik mag-aral sa FEU o kung saan? Hindi niyo na pinagpatuloy ang pagiging engineer?
14: Before, sa high school days pa yon, siguro mga first year, second year high school ako, doon ako nag-join sa Golden Gloves. So nag-champion din naman ako doon sa Golden Gloves. Then, after that nga, nagkaroon ako ng experience sa boxing at naalala ko yung panahon ni Anthony Villanueva at nalaman ko nung na-meet ko si Anthony Villanueva noon na FPU, nasa FPU pala siya, may scholarship din sa FPU noon.
1: Mm-hmm.
14: So naalala kong FPU, pumunta ako sa FPU, tinanong ko si tatay ko, tay, pumunta po ako sa FPU, magta-try out po ako sa boxing, baka makakapal. And I was so happy naman po, nakapasa ako doon sa at the age of mag-80 na po ako noon.
1: Mm-hmm.
14: So yun ang una, I qualified naman po sa FPU at
1: mm-hmm.
14: ako yung nagpapasalamat. And during the first Asian Youth, nagkaroon ng programang ang amateur boxing, first Asian Youth, ginawa po sa Tokyo, Japan.
1: Mm-hmm.
14: So yun po ang unang-una kong naging pag-represent sa ating bansa.
1: Wow.
14: Sa Tokyo, Japan.
1: Tokyo, Japan, Asian Youth Boxing Championships 1969 Tama ba? Yeah. Gold medalist kagad si Ricardo Fortaleza.
14: Opo. Sampu po kami pinadala doon at ako lang po ang pinalad na maka-gold medal.
1: Wow! Galing naman. Ilang laban po kayo doon sa 1969 Asian Youth?
14: Naka-apat na laban din po yung yata. Hindi ko na matanda.
1: Ano pong mga bansa? Ano pong mga bansa ang tinalo ninyo doon, lalo na sa final?
14: Japan. Ang nakalaban ko po yung... Ang nakalaban ko po doon eh... Hindi ko na matanda masyado.
1: Pero basta isa yung Japan. Opo, napakatagal na noon eh. Anyway, we're talking to Ricardo Fortaleza. Isa po siya sa mga boxing greats ng Pilipinas. Isang Olympian, isang Asian Games gold medalist, Asian Youth boxing gold medalist. Naging coach din po. At yun na nga, ngayon ay nakakasama natin at kakwentuhan natin dito lamang sa Sports Radio. At ito po ang Star of Yesteryears.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Kausap pa rin po natin ang ating boxing great, Ricardo Carbine Fortaleza. Yes, you mentioned about your siblings. Kayo ay 12, okay? At at least ilan sa inyo involved sa boxing. Sir, ang alam ko, si Roger Fortaleza naging involved sa boxing. Rene Fortaleza, Ray Fortaleza. Tama po ba? Apat kayo na nagkaroon ng involvement sa boxing?
14: Pati po yung isang JR namin, yung Raymundo, nag-boxing din po yun.
1: Mm-hmm. Pero kayo po yung pinakamataas talaga ang narating dito nga sa boxing. Mahirap po ba?
14: Pating din po, mas mataas po yung iba.
1: Mm-hmm. May nag-Olympian po ba dito ka? Kina Sir Roger? Kay Rene?
14: Tatlo po kami naging Olympian.
1: Ah, talaga? Naku, pasensya na po. Okay, saan pong mga Olympics na nakarating sina Roger, Rene, Ray?
14: Si Rene, kasabay ko, nakasama ko yan sa Munich eh.
1: Okay. So, Fortaleza brother sa Munich, opo. Mm-hmm.
14: Si Ray, sa Montreal Olympics si Ray.
1: Okay. Eh. Roger.
14: Si Roger hindi naka-Olympics.
1: At siya hindi naka-Olympics. Ayun. Pero at least tatlo kayo. Opo. Na mga Olympians. Okay. So, andun na po tayo. Naging Asian U champion kaagad kayo. Bakit po kaya ganun kaagad kahusay si Ricardo Carding Fortaleza sa boxing?
14: Kasi ako naman naging maayos pong ang aking disiplina sa sarili.
1: Mm-hmm.
14: So pinagmamalaki ko po hanggang ngayon po, never drink in my life. Hindi po ako natutong uminom. Mm-hmm. Hindi ko po natutong manigarilyo. Lahat talagang na-disiplina ko hanggang ngayon ang aking sarili. Kaya I'm having a regular workout, physical workout sa sarili ko. At ganun din naman, yun ang binibigay kong halimbawa sa mga bawat athlete na gustong maging successful one.
1: Tama. So, madisiplina sa sarili. Ano po? Ang bilis po kagad. Pagpasok niyo sa boxing, naging representative ng Pilipinas at gold medalist kagad. Eto na po, after 69, nag 1970 Asian Games po kagad. Tell us more about that 1970 Asian Games.
14: So, nung pagdating po nung 1970, nag-representa na naman ako sa ating bansa. Before that Asian Game, nagkaroon po muna tayo ng ASEAN meet sa Pilipinas. Ginawa po sa Araneta Coliseum. And nagrepresenta rin po ako sa atin. At ang una ko pong nakalaban is Burmese. At nung pagtapos po nung laban, yun yung unang-unang akat ko sa Araneta Coliseum. Lahat ng mga kapatid ko, tatay ko, nanay ko, talagang nandun sila sa ringside. Punong-puno yung Araneta because it's a boxing tournament. Pagkong ko po doon, alam ko, nanalo ko eh. So yung boxing robe ko pa nga, inayos ko ng ganun para pagtaas ang kamay kung ganun baka malaglag. Inayos ko. Pero nung winner from Burma, talo ko, umiyak ako. Tapos pero ang tao naman, natutuwa din po ako dahil ang tao nagkagulo sila. Nagkagulo ang tao. Nagbato ang pangalang sila sa taas ng Araneta Coliseum. Dahil nagulat sila kasi iba-iba naman na po ang mga judges doon. Mga iba-ibang bansa din po ang judges doon. So, that was a very sad experience for me.
1: Yeah.
14: Na sabi ko, iyak ako ng iyak, hanggang bumaba ng ring, umiyak ako ganda sa dressing room. Umiyak ako, nakanood nga dun lang ako sa dressing room, umiyak na ako.
1: Final match na po yun? Final bout na po ba yun?
14: Laban pa po.
1: Unang laban?
14: Opo.
1: Uy, masakit nga po yun sa harap ng mga kababayan, sa harap ng pamilya at mga kaibigan, ano po?
14: Kat ko po sa Araneta Coliseum yun. Ang dami-dami tao po.
1: Mm-hmm. Pero paano po kayo tinulungan ng sad experience na yon? Because that was 1970, before the Asian Games, where you won the gold medal.
14: Yun na nga po. So, I have to do my best. So, mas lalo kong nadisiplina ang ako sa sarili. Dahil nalaman ko po may Asian Game na darating. Much bigger tournament. So, I train hard. So, bagamat nag-aaral pa rin po ako, nag-aaral ako, I was taking up yung engineering course ko sa FPU. So, yung train, simba, pero hindi po ako tumitigil sa pagsisimba every Sunday. Kahit na yung aking mga kasamaan sa boxing team, kasi nasa Rizal Memorial lang po kami naka-quarter noon. Eh. So, nagsisimba kami dyan sa Assumption Parish, sa may Liberisa Street, sa harap ng Manila Zoo.
1: Yes. By the way, sino po yung contemporaries nyo that time sa Philippine team ng boxing, yung mga kasama mo sa quarters dyan sa Rizal?
14: Yung sila Aquilino Nicolas noon yan. Si Aquilino Nicolas, naging Philippine professional boxer champion yan.
1: Mm.
14: Aquilino Nicolas, si sila Manolo Becerra, si tsaka yung magkapatid na tiga Cebu, sila Balmusina.
1: Okay. Opo. Yes. So what happened? You made it to the 1970 Asian Games. Ano po yung magandang kwento doon? Sige, share niyo sa amin.
14: Hindi ko na po matanda kung sino yung mga una kong kalaban. Nanalo ko, nanalo. Yung pan-apat na laban po, finals na, ang kalaban.

0: 60 gold medal, pero Pilipinas wala pa pong gold medal. So, it so happened po, dalawa po kaming umabot sa finals, dalawa kaming boksingero. Yung isa si Manolo Becerra, tiga sa Panta, dyan lang dito sa malapit sa Top Abbey, sa harap ng Lasal. So, dalawa kaming pag-asa ng Pilipinas para maka-gold medal. So, ni-required po lahat ng delegasyon, yung mga athlete na natalo na. Panahon pa po nila Senator, dating Senator Bobby Jaworski sa basketball. Si Bobby Jaworski naman po ang sikat din sa basketball na yun. Sila Atiko. So, ni-required silang manood lahat. So, lahat ng mga athlete nandun sa Coliseum. So, it so happened na yung unang lumaban, si Manolo Becerra, talo din po. So, silver, naka-silver din po. So, ako na lang po ang huling-huli. So, with God's blessing po, pinalakas ako ni Lord eh. So, and at the same time, yung gusto ko makaganti doon sa boksinger Burbis na yon. Talagang dalawang beses ko siyang napabaksak. So, sabi ko sigurado nang hindi ito mananalo. So, nung announcement po, nanalo po tayo ng gold medal. So, masayang-masaya po ako noon. At pagkatapos po ng finals na yon, pagbaba ko ng ring, at after the awarding, si Senator, dating Senator Bobby Jaworski, binuhat ako sa kanyang leeg. Iniikot ako doon sa stadium. So, masaya ang Pilipinas. Masaya. Naka-gold medal din tayo.
1: Wow! Akin pong nai-imagine kung gaano nga kasaya yung buong Team Philippines kasi sila nanood dun sa laban nyo at ikaw na lang ang pag-asa, di po ba, para sa gold medal ng Team Philippines that time. Meron na po bang insentibo noon yung gold medal win nyo?
0: Hindi ko na po matanda kung ako yun. Pero alam ko po, nabigyan po ako noon. Pagbaba ko sa eroplano, si Commissioner Deborah, siyang Secretary General ng inabutan po ako ng $1,000.
1: Malaki na po yun noon, di ba?
0: So, 1 to 2 pa ang conversion noon. 1 to 2. But, ang pinagmamalaki ko rin po sa sarili ko, yung $1,000 na po yun, hindi ko lang po matanda kung magkano binigay ko sa bawat isang boksingero na kasama ko eh. Binigyan ko po lahat yung, dahil ako lang po ang nabigyan. Binigyan ko po rin po sila. I'm very proud of that, yung naibigay kong sharing sa kanila. Hindi ko nilang po matanda kung magkano po binigyan.
1: Yes. And how young were you then? 1970. Wala ka pang 20 years old, di po ba?
0: 19 lang po,
1: 19 years old. Gold medalist ng Asian Games, di pa? And then after that, saan na po kayo nakarating? Paano na lumawak pa ang boxing career ni Ricardo Fortaleza?
0: So, pagdating po ng 71, meron naman pong ASEAN tournament sa Middle East country, ginawa eh. Hindi ko na matanda ako sa doon. Naka-bronze medal lang po ako. Natalo po ako doon sa kwan.
1: Opo, sino po palang coaches nyo noon sa ating Philippine boxing team?
0: Nasikat na Philippine coach na si Mr. Aling Enriquez. Siya rin po ang naging coach ni Anthony Villanueva. Siya po ang coach ng FPU.
1: Ano pong klaseng training meron kayo noon? Gaano po kahirap ang training noong mga taong 1970s?
0: Po, sa morning, regular yung takbo namin, yung running namin sa morning. Then, pagdating po sa hapon, dyan po, meron kaming boxing gym dyan sa harap ng FPU. Actually, before that, walang gym ang FPU. Nag-hide kami ng gym dito sa may Raydan Professional Gym.
1: Mm-hmm.
0: Mga professional boxer na nagtitraining doon. Tsaka doon sa Besa Gym din, nagpupunta din kami.
1: Doon po sa ano? Sa Picampa, di po ba may gym doon?

0: Investor gym yun. Doon kami training din.
1: So, dire-diretso lang training. Kumusta po yung adjustment, I mean, yung pong time management niyo? Ikaw ay isang engineering student sa FEU and at the same time, member ng Philippine Boxing Team. 1971, yung ating after nung 1970 gold mo, pero nag-1972 Munich Olympic Games ka po, di ba? Yun ang pinakamalaking storya po, di ba, ng inyong career. Isa kang Olympian. Ano pong nangyari doon? How you qualified for the team to the Olympics?
0: So, nag-qualify na naman po ako mag-represent ng ating bansa. Kasi every national team na na-organize po, merong boxing tournament eh, kung sino mga padadala ng Pilipinas. So, ako na naman po ang nag-champion din para ipadala sa Munich Olympic. So, tuloy-tuloy po ang training doon. So, pagdating po sa Olympic, and sad to say it, unang laban pa lang po, yung nakalaban ko yung a guy from Mexico, Alfonso Zamora. Po, during that year, 1972, sa World Boxing Association, ang champion Mexicano. And out of the 10 contenders, 8 ang Mexicano. So, ibig ko sabihin, talagang weight category nila ang bantamweight. Nandun ang magagaling ng Mexicano.
1: Opo, yun po kasi yung weight division ni Sir Ricardo, di ba? Bantamweight.
0: Ako na lang po yun nung tapos na ang laban.
1: Oh, okay. So, first round ng Munich Olympic Games, na-eliminate po kaya agad kayo. Diba?
0: Natalo po ako.
1: So, how did you accept the defeat, diba, that time?
0: Oh, kasi na-stop yung contest eh. Hindi naman po ako parang nagkuhan ako, nagreklamo ako doon sa referee, bakit niya ihinto eh. Parang depensa ko, magaling yung Mexicano eh. Parang depensa. Tapos i-stop yun, bibilangan ako mandatory ay nakatatlong mandatory 8 counts. So, in-stop na. Sabi ko, hindi naman ako groggy eh. I-stop yung referee. Kino-contest ko din sana yun. So, wala ko nang magagawa. Nandun na, na-decisionan na.
1: Opo. So, that was 1972 Munich Olympic Games. Hindi po ba, Sir Ricardo, hindi po ba yun yung may malaking gulo? 1972, well, doon sa Olympic Games? Ano pong klaseng experience kayo meron doon?
0: Isang hindi magandang experience ko rin sa Olympics na yan. First Olympics ko, hindi naging masaya. Dahil doon sa Olympic Village, walang nakakaikot, walang nakakalabas ng kanilang headquarters. Bawal lumabas because nga yung nag-massacre, hindi ko lang matanda kung sinong namaril.
1: But how was the experience? Nagulo po yung village? Kamusta po yung buong delegasyon natin? Ano po nangyari?
0: Ang security talagang mahigpit, hindi ka pwedeng maglakad-lakad. Mm-hmm. So, ang Olympic Village, hindi na naging magandang dibangan.
1: Mm-hmm. Opo.
0: It so happened pa, yung nag-hide pa sila ng helicopter para yung mga namaril, ililisa nila.
1: Oh.
0: At yung helicopter na yun, nag-parade dun sa likod ng aming headquarters, yung pinakatulugan namin. Nakikita namin talaga kung paano nagagalawan
1: yung
0: kabulan na yun.
1: Para parang pelikula yan, ano po? Hindi naman po natakot ang buong Team Philippines. That time, lalo na po kayo. Na gano'n ang nasa paligid nyo. May barilan.
0: Hindi naman po, naging maayos naman po. Lahat wala naman po masyadong kwan. Talagang, ang na-disgrasya lang, yung mga, hindi ko matanda po, Israelites o mga Arabo na baril.
1: Ayun. Opo. Yes, so after the 1972 Munich Olympic Games, nakadalawa o tatlong taon pa po kayo sa Philippine team. Paano po talaga kayo nagdesisyon na magpaalam sa Philippine team?
0: Kasi po, fourth year na ako sa engineering ko. I find it hard na magsabay yung training kasi yung mga major subject ko, three hours per subject eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ang hirap pong mag-concentrate nung kuan, training, tapos aral. So nagpaalam ako sa sa vice president ng APU, who is in charge of the sports sa APU din, si Alfredo Reyes, na kapatid ni Nicanor Reyes, yung presidente ng APU. Siya po ang nagpaalam po ako sa inyo, sir, sad to say it, gusto ko na po magretiro para mag-concentrate po sa pag-aaral ko. Mm-hmm. So I'm so happy naman po, imbis na nakita kong natuwa siya na ang prioritize ko talaga yung pag-aaral, hindi yung pagbo-boxing. Yeah. Sabi niya, oh, I'm so happy with that. Okay, you can do that, you can do that. So pumayag siyang tumigil. And it so happened, when I talked to the vice president, may elimination na po para sa susunod na Asian Game. In-announce ko na lang doon sa elimination na yon na ito na yung huling tournament na sasalihan ko. But I reached the finals. So pagdating ng finals, inulit ko yung announcement ko na win or lose, I hung up my gloves. So ako rin po nanalo, supposed to represent our country for the susunod na Asian Game. But yung tinalo ko po, siya po ang pinadala. Dahil hindi na nag-announce na po ako ng retirement.
1: Si Alan.
0: Sa finals.
1: Umabot siya sa finals ng 1974 Asian.
0: Mm-hmm. Natalo siya sa finals. Kaya sabi nga ng kung ikaw ang nag-represent doon, champion ka na naman, gold medal ka na naman. Saka sabi ko, sayang, no? Sana
1: At the age of 24, at 23, ano po, nag-decision na kayo ng retirement from boxing. Wala pong regrets si Sir Ricardo Fortaleza sa maagang decision na iwanan ng boxing?
0: Wala naman po akong regret dahil talaga nakapag-concentrate ako sa engineering ko. Naging gagraduate na ako, pipir na ako. But during those years, nagretiro po yung president, yung coach ng APU, and the vice president approached me. Pinag-report ako sa opisina, Rick, I'm appointing you as the coach ng APU boxing team. Wala naman, I cannot say no. So ako, nag-coach po ako sa APU. At the same time, tinatapos ko yung aking pag-aaral. I find it hard. So, pero nakayanan ko din. Pero ang nangyari doon, less subject ang in-enroll ko. Hindi ko magkaroon ng full subject lahat. So, para lang magkaroon ako ng time sa aking coaching career.
1: Mm-hmm.
0: So, pagsabayin yung trabaho, aral, trabaho. So, but I find it hard because naging national coach ako. Naging national coach na ako ng APU. And at the same time, itong mga kapatid ko, na ipasok ko na rin sa APU. Nag-aaral na rin sila. Tapos naging national coaches. Ako na rin ang naging coach nila sa APU. So, na-develop ko rin itong mga kapatid ko. At talagang I'm so happy na disiplina ko yung mga kapatid ko. Until now, I'm so happy. Walo po kaming lalaki. Wala po akong nakitang naging basagulero, naging problema sa aming pamilya. Lahat po kami nakagraduate sa APU.
1: Wow.
0: Hanggang po yung tatlong kapatid ko, yung tatlong bunsong kapatid ko, natulungan ko na po sila dahil nakita ko po ang hirap sa boxing. Ayoko nang maranasan din nila yon. So, I was able to help them na maging working student sa APU. Aside, hindi na sila dapat mag-boxing pa. So, nag-working student sila sa APU, tapos aral, working student. Yes. So, lahat kami, yung tatlong huling-huli, sila magaganda tinapos. So, kaya hanggang ngayon, yung tatlong buso kong kapatid, ito pinapasya lang ko ngayon dito. Ito mga mayayaman. Ito yes. Marami.
1: Wow! Pero salamat kay Rick. Opo, Rick Ricardo Fortaleza, dahil nakatapos mag-aral ang kanya mga kapatid. Ano po mga tinapos sa mga kapatid nyo sa tulong mo na bilang national coach o coach ng FEU boxing team, sila din na ipasok mo dyan. Ano po mga tinapos nila?
0: Itong bunso kong kapatid, ito head nurse na po to dito sa sa Canada eh. Eh, pinaka-boss na to dun sa hospital nila.
1: Wow. Okay. Yung iba po?
0: Yung pangalawa graduation ng Bachelor of Fine Arts.
1: Yes.
0: Tapos yung si JR namin nasa graduation ng accounting. Mm-hmm. Ito, pinakamaraming pera dahil accounting ang trabaho.
2: CPA.
0: PA.
1: Yes.
0: Kahit nung nasa kumpasa dyan sa Manila at nasa na accountant na yan eh.
1: Yes. So generally, gaano nga po kayo ka-thankful sa sport ng boxing dahil sa naging magandang buhay mo at ng iyong mga kapatid, sir?
0: So talagang I want to share all this experience of mine sa mga kabataan, lalo-lalo na yung mga gustong magkaroon ng magandang buhay, magandang, especially sa self-discipline. Yan ang binibigyan ko ng emphasis talaga, yung self-discipline. Natulad nga ang sinabi ko sa'yo, until now, I never learned to drink and smoke. Pinagmamalaki ko yan hanggang ngayon. Kaya lang ang pinagmamalaki ko na hindi ko natutunan yan. At ako'y, especially today, na nagpo-full-time kami sa simbahan. Bagamat ngayon, nandito kami sa Australia, sa Canada, puro simba lang ginagawa namin. Hindi kami dahil hindi na wala naman akong schedule dito ng service. But back, pagdating sa Australia, at kahit na sa Pilipinas, I'm doing my best na makapag-service sa simbahan. Yun na lang po ang aking ikinaliligaya ngayon sa aking buhay.
1: Yes, tama, no? Napakaganda po, no?
3: Si Ricardo Fortaleza, ang ating tampok na atleta sa ating Sports Star of Yesteryears, dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kami po ay natutuwa na nabisita namin siya noong nakaraang linggo dito sa kanyang tahanan sa Maynila. Napaka-blessed ni Sir Fortaleza, dahilan po sa may bahay siya sa Manila, meron din siyang bahay sa Australia, mga kapatid na sa Amerika. No? Talagang naging magandang buhay. Ginawa po tuntungan ang pagiging boxer. Makikita natin kung gaano pa rin kamatipuno yung katawan niya, di ba yan? Nagre-reminish sa ilan sa kanyang mga naging, sabihin natin, heydays bilang isang apong boxer. Nagduro pa kung paano ang tamang stance, ika nga, sa pagboboxing. Nakakatuwa at I'm sure may inspire yung ilan sa mga kabataan natin na boksingero, kabataan natin mga atleta, kung ganito ba naman ang magiging buhay ng isang atleta, lalo na pagdating na ng araw na sila ay medyo may edad na. Siya rin po ay maligaya sa piling ng kanyang wife, si Ma'am Eliza, okay, Fortaleza, na simula pa nung sila ay 4 years old, ay magkababata na at magkaibigan na at eventually talagang sila childhood sweetheart ni Sir Roger talaga o ni Sir Ricardo Carding, si Ma'am Elisa. And then of course, with the rest of the family, si Ma'am Annie Ruiz, okay, ng Philippine Sports Commission, isa rin pong malapit sa pamilya na ito, pinsan niya. At ayan, nagkakaugnayan pa. So abangan nyo po ha, by next week sa ating Star of Yesteryears, ang kwento naman sa pagiging coach, diba? At yun na nga, formal retirement from the sport of boxing. Di lang yung pagboboxing, pati yung pagka-coach ay iniwan na ni Sir Ricardo Fortaleza. Siya po ang ating sports Star of Yesteryears, dito lamang sa Sports Radio 918.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
14: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Okay, balik po tayo sa regular natin na Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. It's a rainy Thursday morning. Isa din sa ibinabandera nating balita simula pa early this week ay ang magaganap na World Baseball Softball Confederation World Cup stage para sa baseball na ito ha. Magaganap po ito sa Taiwan at ang ating Philippine Women's Baseball Team ay nakatakda ng umalis. Nasa huling bahagi na ng preparasyon para nga dito sa ating pagsali. Tayo ay muli nag-qualify dito sa World Cup sa Women's Baseball. So, official roster inianunsyo ng ating Philippine Amateur Baseball Association I think 3 days ago. Isa po sa miyembro, makakaugnay natin sa umaga na ito, Mary Ann Ramos. Welcome dito sa Sports Radio. Hello.
19: Hello po. Good morning, ma'am.
3: Magandang araw din sa iyo, no? Eto na, World Cup na. Kumusta ang buong koponan natin, Mary?
19: Ma'am, ano? Well, hanggang ngayon po preparing pa rin po kami, mentally and physically po.
3: Ulan ng panahon, Mary, paano tayo naghahanda? San bang venue natin? Lalo na 'di ba, nire-renovate ang ating Rizal Memorial Baseball and Softball Stadium.
19: Yes, ma'am. So, kapag medyo gumanda po yung panahon, ang venue po namin is either University of the Philippines po or sa Taguig, ma'am. Pero kapag medyo malakas yung panahon like this po, nag-i-indoor training po kami sa batting cage, bullpen batting cage po in Makati po.
3: At least, meron tayo pa rin mga venue, 'di ba?
19: Yes,
3: hindi po tayo tumitigil sa training, sayang nga lang, sama ng panahon. Ano? Sa tingin mo ba, kahit pa paano nakaka-apekto talaga? Kasi huling phase, o last phase of the preparations, World Cup pa naman ito, itong napakasamang panahon. Mary?
19: Yes, ma'am, nakaka-apekto po siya, pero sa amin po, hindi po kami tumitigil. kahit masama po yung panahon, nag-iisip po yung mga coaches namin, yung association po namin na paraan para po makapag-training kami. Kasi Mary, mahirap din po makapag mastak eh.
3: Mary, anong position mo sa team?
19: Pitcher and outfield po, ma'am.
3: Hoy, pitcher, tapos outfield. Ilan kayong pitcher ng team?
19: Ngayon po, ma'am, 8 pitchers po kami.
3: Marami-rami, ano, magkakapalitan. So, anong mindset ng Koponan sa paglahok sa World Cup? Naunsya mi pala yung 2020 natin dahil may COVID, di ba? Nag-qualify din tayo noon. Pero ito, balik tayo ulit sa World Cup.
19: Yes, ma'am. Ang mindset po namin ng World Cup is hindi po namin titingalain yung mga team na makakalaban po namin. Always positive po. Ang nasa isip po namin is every game is ipapanalo po namin.
3: Sino ba yung mga makakatapat natin? Ano ba yung format?
19: Ang first game po namin is Japan agad, yes, the world number one po. Japan, then after ng Japan is Cuba, yes po. Tapos after ng Cuba is Chinese Taipei, and last game po namin is Great Britain po.
3: Okay, ko malalakas. Japan kaagad, sa umpisa pa lang, masusubukan kayo. So ano ang usapan ng coaching staff at kayo mismo na mga member ng team base sa draw na meron nga tayo o sa grouping na meron tayo?
19: Yes, ma'am. Ano, ang plano po namin is kahit sino po yung makalaban namin is doon kami magpo-focus sa goal namin na manalo po. Hindi namin ilulook down yung sarili namin. Kailangan yung bandera na bit-bit po namin, ilalaban namin siya hanggang dulo.
3: Ano ba yung format? Ilan from this group will advance to the next round?
19: Kailangan po namin manalo ng 3 games para po ma-qualify po sa World Championship po na gaganapin sa Oxford. Yun yung pinaka ano po finals ng World Cup po.
3: Yes, okay. Kumusta yung preparasyon nyo? Nagkaroon ba na kayo ng mga scrimmages? Sino-sino mga team ang nakalaban ninyo?
19: Yes, ma'am, nagkaroon po kami ng mga scrimmage game. Especially po nung nag-training camp kami sa Clark, Pampanga po. Pinagbigyan po kami ng 16 under ng Tarlac po, men's baseball nila. And well, dito po sa Manila, ang aming nakaka-scrimmage game po is yung 18 under po namin na Philippine team po.
3: Oh, anong masasabi mo sa kalidad ng team? Okay, hindi ko nasubaybayan yung mga datihan, yung mga naging laro, how to qualify, di ba? Paano kayo nag-qualify dito sa World Cup? So, ano sa tingin mo ang kalidad ng team na ito, Mary?
19: Ma'am, ang kalidad po ng team namin ngayon is so high na po. Compare po sa mga past experiences ko po dito sa team. Yung team po namin ngayon is mataas po talagang kalidad na ngayon, ma'am, kasi bukod sa magagaling po yung coaching staff namin, lahat po ng mga players dedicated po talaga na manalo, matuto. Kaya every training po talaga sinasapuso namin para po ma-apektuhan to yung physically and mentally preparation po namin.
3: Paano nga tayo nag-qualify sa World Cup stage?
19: Nakuha po natin yung wild card, ma'am.
3: Wild card, okay. Sino ang mga batikan natin ng mga coaches?
19: First of all po, ang pinakabatikang coaches po natin dyan is si Coach Isaac Bacarices po. Siya po ang head coach namin ngayon. And ang assistant coach po namin and also a pitching coach po is si Coach John Robles po. From former national team din po ng men's. And lastly po si Coach Jennifer Singh, former women's baseball player din po siya. Kasama po siya sa pioneer years po namin.
3: Lahat ito Pinoy, ano? Walang nakabase sa abroad sa miyembro ng Koponan. Tama ba, Mary?
19: Yes po, ma'am. Full Pinay lahat po.
3: Ilang taon ka na pala sa ating national baseball team?
19: Magsi-7 years na, ma'am, kasi kasama po ako sa mga pioneer member po. Since 2019.
3: Oh, galing naman, ano? Okay, so katulad din na Bautista, Bedaño, Campos, Capistrano, Celis, Covarrubias, De La Cruz, Dumaog, Fernandez, Francisco, Inot, Hover, Langka, okay, Lim, Magwad, okay, si Padasa, at si Rasco, at si Toledo, at si Velasco. Sino ang team captain?
19: Si Veronica Velasco po. Si Captain Veronica.
3: Ilan dito yung veteran, simula 2019 kasama pa sa team, at ilan din ang baguhan?
19: Ang baguhan po namin ngayon, medyo marami, ma'am, kasi ang natitirang veteran na lang po namin ngayon is ako po, si Cap Veronica po, si Team Bautista, yun na lang po, ma'am, tapos the rest of the team po is bago na, ma'am.
3: Ako, oo, tatlo na lang pala kayo natira na veteran member of the team. Ano yung ano yung sabihin natin motivation ng team na ito bilang wild card sa pagsali nito sa World Cup na unsya miman yung huli nating pag-qualify pero this time may oportunidad, ano yung ano nyo, motivation nyo?
19: Ma'am, ang pinaka-motivation po namin ngayon is gusto po talaga naming ma-promote yung women's baseball po na yung mga babae, hindi lang sila pang softball, na pang baseball din sila, na women's can play baseball din po. So, ang pinaka-motivation po namin dito is gusto po talaga namin ma-promote ang women's baseball nationwide or around the world po talaga, na para sa mga grassroots na rin po, maging motivation din nila kami para mag-step up para sa susunod na members na rin po ng national team.
3: Bago tayo mag-World Cup, ano yung mga huling nasalihan nyo na tournament at kumusta ang resulta nyo?
19: Ang last na nasalihan po namin tournament is yung Asian BFA po. Yun po yung qualifying para po sa World Cup. And yung experience po namin doon is medyo may konting aberya lang po, pero naharap naman po namin siya positively. Ang ano lang po doon is hindi po kami na-qualify, so swerte po talaga ngayon is nakuha po kami ng wildcard, kaya pinagpupursigihan po namin para manalo po.
3: Doon sa qualifying na yun, pang ilan kayo?
19: Fifth po, ma.
3: Okay, sino yung top four?
19: Ang top four po is number one, Japan. Pumangalawa po ang Chinese Taipei. And nagpangatlo po ang Hong Kong, then pangapat po ang Korea. So, four to qualify lang po, ma.
3: Pero yun na nga, nabigyan tayo ng wild card, ano? Okay, so that's nice. Anyway, bago ito, nung mga nakaraang taon, saan na ba ulit sumali? Kasi di ba parang na-revive yung team natin, di ba? Parang dati inactive, tapos na-revive. May bago ding pamunuan ng ating PABA. Saan na kayo nakalahok probably the past 2 years?
19: Ang last na nalahokan po namin is yung Asian BFA din po, ma'am, and yung Pony na ginanap po dito sa Pilipinas.
3: Okay, ang baseball nasa Asian Games porque Japan, di ba, ang host. Kayo ba'y kasali? Men and women baseball teams ba ang pupunta ng Asian Games?
19: So far, ma'am, ang announcement pa lang po is men's pa lang po ang pupunta ng Asian Games.
3: Okay, eh malay mo, kung very good result kayo dito, di ba, maging ticket niyo yan, papunta ng Aichi Nagoya Asian Games.
19: Yes, ma'am, good opportunity po talaga itong World Cup, ma'am, para makilala po talaga ang women's baseball.
3: Okay, so Japan world number one, Chinese Taipei, di ba? But the rest, yung dalawa, Great Britain and the other one, how do you see yung magiging laban natin doon sa mga teams na hindi naman talaga nasa taas ng world ranking, Mary?
19: Yes, ma'am. Hindi naman po namin sila nilulockdown. Basta sa time na makakalaban po namin sila is ibibigay pa rin po namin yung 101% best po namin para manalo po sa kanila.
3: So, definitely. Sino na ngayon dalawa pa? After Japan and Chinese Taipei, sino yung isa? Great Britain and?
19: Cuba, ma.
3: Cuba?
19: Yes po.
3: Talaga ng mga powerhouse. Siyempre, this is World Cup, di ba? Mga natatanging team na lang yan. Kaya ang isang wild card, talagang ang makakaharap niya, lahat talaga dira, may ranggo. Di ba? Talagang malakas na mga koponan dito. So, inspiradong team, nakapaghanda naman, okay, and buko dito sa World Cup, ano pa ba pwede nating ambisyonin o kaya even Asian Games after this, ano pa ba ang gustong marating nitong ating Philippine women's team na ito sa mga susunod na taon, meron pa bang pinaghahandaan na ibang mga tournaments, Mary?
19: Next year, ma'am, nilulook forward po namin yung another Asian BFA po. Tapos, nilulook forward po talaga namin na sana po magkaroon ng women's baseball sa SEA Games and Asian Games po. Para makakasali din po and makapaglaro kami para ma-promote namin sa buong Pilipinas, yung women's baseball po is important din.
3: Tama, no? If and when ba, ang Malaysia ba may baseball team? Kasi ang susunod na host, Malaysia, di ba?
19: Yes, ma'am. Sa mga post nila sa social media, ma'am, meron naman po silang binubuong women's team pero hindi pa po na-announce kung merong women's baseball sa next SEA Games po. Naghihintay rin po kami, positively.
3: So, Mary, full-time athlete ka, full-time member ka nitong ating baseball team, tama ba?
19: Yes, ma'am.
3: And nasa studies, saan ka ba nagsimulang school?
19: I graduated sa National University po.
3: Manila. And you, so ibig sabihin sa UAAP, naglaro ka rin tapos bago napunta sa national team, ganun ba?
19: Yes, ma'am, softball player po ako sa UAAP.
3: Oh, no, okay. Tapos ito biglang baseball. Definitely baseball women's team. Marami-rami kasi ang nasa softball eh. At least you have your place here, di ba? Mary, okay, gaano pa kayo ka-hopeful sa mga susunod na araw? Dahil nga mukhang itong PSC naman nakasuporta sa inyo. We're in fact pinapagawa ang ating venue at mag-host pa tayo ng malakihang event later this year. But not women, ano, di ba? So, gaano kayo ka-inspirado dyan sa ating Philippine team?
19: Yes, ma'am. Super thankful po kami sa Philippine Sports Commission and sa Philippine Amateur Baseball Association po sa mga suporta po nila na binibigay sa amin. Kaya inspired po talaga kaming umalis kasi full support po sila. Mag-start po sa gamit, sa damit, sa mga equipments, and sa lahat ng klase ng support po binibigay po talaga. Kaya inspired po yung team na umalis at i-focus yung sarili mentally and physically sa game lang po. Kasi lahat po ng support na receive na namin. So, ang aming trabaho na lang po is to play hard, i-aim namin yung 101% na win para full potential po kaming lalaro sa World
3: Cup. Okay, so salamat sa panahon, Mary. Kailan ang alis ng team?
19: Alis na po, flight po namin ng Tuesday, ma'am.
3: Tuesday, and then tournament? Anong araw? Ilang araw yung tournament?
19: 4 days tournament proper, ma'am. Start po siya ng 23.
3: So 23, 24, 25, 26. Iba. All the best. Keep us posted. Aabangan natin yung mga posts nyo, Mary, ha? So, sa ngalan ng buong koponan, ano ang muli ang gusto mong sabihin sa mga tagahanga ng baseball at syempre ng Team Philippines dahil isa kayo sa abangan namin na may mataas na level na kompetisyon na lalahukan by next week. Mary, go.
19: Yes, ma'am. On behalf po sa Philippine Women's Baseball Team po, inaanyayahan ko po kayong lahat na if may online live streaming po ng game namin. Please watch po and give your full support po sana and prayers para po sa aming lahat. Ini-aim po namin na manalo at hindi po namin kayo bibigyan. Yun lamang po, ma'am. Thank you po.
3: Yes. Sa Taiwan to, ano, di ba? Taiwan?
19: Yes. Taiwan. Tainan, Taiwan po, ma'am.
3: Yun, doon po sa Taiwan, August 23, 24, 25, and 26. The World Cup stage. Okay, kasi ito yung World Cup stage. The next year yung World Cup final, di ba? So we are trying to make it to the World Cup final pa. Mabuhay ka, Mary, and the rest of our Philippine women's baseball team. Salamat sa panahon. And until next time.
19: Thank you, ma'am.
3: Okay, so yun po at least na ikwento ni Mary sa atin, si Mary Ann Ramos, okay? Isa sa mga pitchers, okay, outfielder din ng Koponan. They are all set para sa World Cup at wild card sila, pero at napakalaki ng mga pagsubok. Imagine Japan, Chinese Taipei, the top two best in Asia. Tapos syempre, samahan nyo pa yung Cuba. Kita niyo sa mga Major League Baseball, karamihan sa mahusay din dyan, lalo na nung unang panahon mga taga-Cuba. Tapos meron pang Great Britain. Nakoy, alam natin angat ang mga yan sa larangan ng baseball. But, syempre lalaban ang ating Team Philippines. Hindi, kumbaga sasayangin ang oportunidad na binibigay sa kanila. Sabi nga, all the support are now being enjoyed by our team in baseball. Kaya naman, yung resulta na lang ang ating iniintay. Yung balik, di ba, sa mga suporta na binibigay. Okay, so maraming salamat po. It's a busy Thursday dito sa ating programa. Sana ay nakasama namin kayo. Kaya maraming salamat and God bless everyone. Sa ngalan ni Tim, ganun din ni Ivy, ni Susane, pati si Daniel nandito na rin, and of course, Malolos Transmitter. Ito pa rin po ang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio. Please do stand by for the program of Miss Ads Dumapong. And later, syempre may PSCR tayo and the rest of the day. Marami kaming inihanda mga balita at syempre pa programa para sa inyo. God bless everyone!
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
28: San talaga yung wisdom ng ating mga magulang, no? Yung talagang hindi, kailangan mo matutunan to and ano. Mm-hmm. At sa tingin ko, normal yung na ano mo na parang ayaw mo yun, tapos napilitan ka lang. Pero look at you, di ba? And then, nakita ko nga yung mga ano. So, ilang anong year yon nangyari? Tsaka ilang taon ka nung nangyari yung aksidente?
2: 2007, tapos 16 years old pa lang po ako.
28: Wow!
2: Kaya, I mean, teenage years mo, yes. Then, syempre po, first year din ako sa UP na, alam mo po, andun yung security ko na, papasok ako sa school na, syempre yung mga kaklase ko doon, mga matatalino, I mean, hindi naman po ako, ano, pero parang, andun na yung insecurity mo na, ito nga po, parang, ang ano ko nun, parang laging mindset ko nun is, matatalino na sila, may mga pera pa, may mga itsura, parang, pasok ako, tapos lugi ako ng isang paa. Yung ganun po siya.
28: So, kailang yung decision na putulin ang paa mo, was it your choice or wala kang choice? Kasi meron akong nakakilala, syempre, no? May mga kilala ako na tao dito, na parang pinupili sila kung gusto mo ba na maputol ang paa mo or may choice na ano, may choice ka na lagyan ng bakal, yung mga ganun, or wala kang choice kundi putulin talaga.
2: Actually po, yung nung from public hospital, di ko na sasabihin ko saan. Tapos sinugod po ako sa Medical City. Sila po yung nag-operate. So nung nandun po ako sa ano, parang mga 4 to 5 hours na delay po kasi yung paglipat sa akin sa pag-transfer from dun sa mismong pagbangga. Tapos po yung kumausap sa akin doktor, parang sabi niya sa akin, ako si doctor ganito, nagpakilala. Parang 3 possibilities daw po. Either dugtungin or amputation na below the knee, tapos above the knee. So ako naman po kasi, parang siguro, ano ko din po, personality ko din. Laging hope for the best ako na parang, okay, maano pa yan, ma. Parang isip ko, madudugtong pa yan. Tapos ang mindset, ang isip ko na nun is, pag nag-above the knee amputee, yun yung worst. Parang yun na talaga yung malala. Pagising ko po ng ano, pagising ko ng kinabukasan ng ano po, nasa ICU na ako noon. Nung tinanong ko yung nurse, above the knee na nga. Yun na po, umiyak na ako. So wala po talaga ako.
28: Nabanggit mo kasi 'di ba na dumaan ka sa depression. Gaano katagal ka na depressed?
2: Siguro po sabi natin 2 to 3 years.
28: Kasi nag-aral ka noon.
2: Po, 6 months akong nag-LOA, a leave of absence, pero po kasi parang pinilit ko kaagad makabalik ng school kasi po may UAP. Syempre yung pagiging competitive po natin, alam mo naman, na yung mga sports na parang, kaya ko yan, ganyan. Parang, alam niyo po yung healed na yung physical na, kumbaga yung sugat, yung amputation. Pero yung ano po kasi, emotional at mental, medyo malalim ang ano, ang sugat niyan. So ano po nun, parang actually pagbalik ko nga po ng UP, dami ko pong bagsak, dami ko incomplete yung ano po ako noon, parang siguro yung coping ko din nga noon, nagda-Dota, computer games ako. Parang lumipas po siguro 2 to 3 years noon. Parang yung third year ko noon, doon ako nag-ask sa Lord na parang, bakit po? Doon na eh. Kasi syempre, andun syempre yung 5 stages of grief po, di ba? Parang, andun na yung, yung anger stage na gagalit ka po talaga sa buong mundo, parang ganyan. So parang nung 3 years na po talaga, tapos, ano po, ang blessed ko din, kasi maswerte po ako sa, ano ko, support system ko, sa family ko, and yung second family ko po that time na yung UP, ano, chess team, UP varsity chess team talaga. Ano lang po talaga, parang, kasi kung wala po siguro sila, kung iisipin ko lang sarili ko that time, tagang, parang, ayoko na, parang gano'n na talaga, ayoko talaga.
28: Ang galing-galing mo naman, Chaser, and thank you for sharing that, no, na yung accident and your mga pinagdaanan ng depression. Naku, alam mo, hindi madaling i-share yan. Pero I'm so appreciative na sinare mo yan. Kasi may mga nakikinig sa atin, ano, na hindi natin alam kung sino yung marireach ng story mo. And it goes to show, no, na sabi mo nga, mahirap talaga yung pinagdaanan mo. Lalo na, 16 years old ka. Naku, talaga namang, ano yun, yung in the middle of your teenage years, no?
2: Opo.
28: Tapos, dito, nasa UP ka, and everything looks promising. But sinabi mo din na na-depressed ka, hindi ka nag-stay that. I wanted to put focus on that, kung gaano ka katagal kasi okay naman malungkot, no? Para dun sa mga nakikinig sa atin na may pinagdadaanan. Okay, malungkot. But you look at you. 6 months, no? Pinilit mo yung sarili mo na pumasok, to just go on living. At importante din yung support system mo, your family and your UP Varsity family, no? So wala lang, gusto ko lang i-upload yon, and you for being so strong. At sabi mo nga, kahit na nahihiya ka, may insecurity ka, pero yung competitive nature mo ay nandoon pa din. So and then you graduated from UP.
2: Apo.
28: Tapos nagtuloy ka pa. Diyos ko Lord, napagiging abogado. Bilib na bilib naman ako. So, mula dyan, di nag-graduate ka na. Apo. Tapos, yung ano tawag doon? Yung pre-law mo, nag-graduate ka na. Apo. And then, what made you decide to still go on?
2: Ano pa din po? Parents pa din. Hindi po parang ano po kasi, parang, ano ko siya explain? Pangarap po kasi nung parents ko, actually, yung paglolo. Tapos, both po yung father and mother ko, nag-law school sila. Tapos, medyo kaming dalawa po nung bunso ko, bunso po namin. Actually, yung bunso ko rin po is si Attorney Ivan. Captain, yan. I-shout out ko lang po ng konti kasi lawyer din po siya, tapos nasa PNP po siya ngayon. Actually, kami po yung nabudol. Kaming dalawang bunso ang nabudol na mag-law. So, yun po, parang sa akin din po kasi parang prior, after din po ng college, umuwi na rin po ako ng province sa Camarines or po sa Naga. Kasi medyo na-trauma din po yung mother ko sa aksidente ko nga. Kasi po, nasa province po kasi sila. So, parang pinagbigyan ko din. Tapos parang, inano ko din po, pero iniisip-isip ko din kung ano yung next step ko din eh. Parang, ano nga ba, that time po wala naman na yung chest sa isip ko eh. Hindi ko pa nga po alam yung para talaga. So, kumbaga tiwala din po kasi ako sa parents ko din, parang yung guidance din po naman talaga nila, parang very valuable po sa akin. Eh yung mother ko nga po parang, aba, sige na, enroll ka na ng law school, ganyan. Bata pa lang po kasi kami, parang medyo
28: mindset na kayo. Mindset.
2: Buti po yung term yung mindset. Ako po kasi brainwashed eh. Pero yun po, okay. Medyo yun nga po, kaming bunso talaga. Syempre po, ano naman din. Iba pa rin nga yung guidance. At maswerte pa rin nga po kami dahil yung guidance din po talaga ng parents namin.
28: Ilan kayo magkakapatid, Chaser?
2: Anim po. Anim.
28: Wow!
2: Pang ano po kasi kami, second batch kami nung bunso. Ang gap ko po kasi sa kuya ko, 10 years. So, parang kami na po yung medyo manika, laruan ng parents po namin. Kaya gano'n po.
28: Hindi, kayo yung cream of the crop. Kasi pareho kayong lawyer, diba?
2: Parang hindi naman po. Manika po pa rin hanggang ngayon.
28: Manika hanggang. Pero napakabait ninyong napakabait ninyong mga anak. Kasi, parang nagpaano kayo eh, you heeded, no? The counsel of your parents. So, wow.
2: Opo, ano din po naman kasi, yung initially din po parang ayaw ko. Hindi naman din po, wala naman din kasi talaga akong parang specific na super parang passion din. So, sa akin naman po, isang gift sabi nga po ng parents ko sa akin is, yung pagpapaaral ng college is obligasyon ng parents. Pero yung masters, kumaga yung beyond the college is gift na yun eh. Gift na yun. At hindi po biro mag-aral ng law school, sa totoo lang. So, parang kami po, try lang. Parang ganun din naman po siya. Nag-try lang, then nagustuhan din naman po yung pag-law school, yung mismong inaaral, ganyan. So, parang tuloy-tuloy na lang din po. Parang ganun
28: siya. Galing naman. Try lang, pero well, ganun talaga.
2: Wow.
28: Ang galing naman. Ang galing naman, Chaser. So, nag-graduate ka na, no? Nagpatuloy ka sa sa law school, nag-graduate ka. Ang susunod na pag-uusapan natin ay yung ano naman, the champion para chess player. Although alam ko, syempre nag-UAAP ka na, sabi mo nga, galing ka sa angka ng mga ano. Pag-usapan natin yung journey mo naman. How did it start sa, paano ka unang, I mean, paano ka napasok sa para chess, ganyan. At yun na, yung tuloy-tuloy na grabe, pagdadala ninyo ng medalya para sa Pilipinas. So, yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik lamang, sa pagbabalik ng programa natin after these very few commercials.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
6: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Pilipinas.
29: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
28: At nagbabalik na nga po tayo sa programa natin. Kasama pa rin natin no, si Attorney Chaser Mendoza. At yan ngayon. Pag-uusapan naman natin ano yung kanyang champion mindset, kasi talagang nakakabilib pagka may kasama namin ng mga chess team. Ako pakiramdam ko parang ay tatabi mo na ako dito konti kasi nandiyan na talaga sila ang mga bida, no? So ayan, so Chaser, ano tawag dito, kwentuhan mo naman kami. Paano ka unang kasi sabi mo kanina sa kwento mo, parang wala kang idea nung para chess, ganyan. You were just doing it kasi nga, nasa UP Varsity Chess Team ka. Paano ka napasok doon? And then, yung mga experiences mo?
2: Nakapasok po ako, bali po kay Women International Master, Jodeline Fronda po, then Women International Master Catherine Perenya Sekopito. Si Ate Cathy po is yung assistant coach and naging teammate ko pa po siya sa UP. Then ano po sila eh, parang naging part sila ng Olympiad. Olympiad po for, kumbaga chess po for the, yung sa Able. Tapos naging coach po nila si Sir James doon sa women's team. Hindi ko po sure kung Azerbaijan, parang ganun na Olympiad. Then, naghahanap po si Sir James noon ng additional na player for PI nga po, PI Women. Kasi mag-host na po yung Philippines sa ASEAN po, 2019.

0: Tapos kung nag-ask naman sila ng permission din. Then tinawagan ako ni Sir James para na po yun sa para games ng Bulacan doon.
1: Yes.
0: Nagkataon din po noon, parang yung first take ko po kasi sa bar is hindi po ako pumasa. So andun na naman, lungkot, ganyan. Tapos parang wala na nga po sa akin. Kumbaga ilang years na akong hindi nag-chess. Mga more than a decade na siguro akong hindi nag-chess. Hindi na po talaga ako nag-chess. Parang wala na talaga siya. Kaya po nung tinawagan din ako, parang sinabihan ko din si Sir James na, ay, Sir James, ano po ah, parang tagal na po ako hindi nag-chess. Kumbaga ano lang po ako, ganyan, ganyan. Tapos yun po, parang nung nag-ano naman din, elimination, yun, okay naman din po. Tapos parang, sabi nga ni Sir James, yun po, parang doon lang naman siya nag-start. Nag-start lang din po ulit sa subok lang. Subok lang ulit.
1: Nakakatuwa kasi sa subok lang, pero ayan, akala ko earlier than that. So it was only in 2019 pala,
0: yes, opo,
1: na pumasok ka doon. O pero mula kasi nung pumasok ka, naging ano kasi, parang anong, parang dream team kayo eh, di ba? Yung kasama, yes, of course, si late ano Sander Severino, di ba? Yung ganyan. So kasi halos sa bawat international competitions ninyo, lalo na ikaw, may nauuwi kang medalya, no? Parang, ewan ko, pero parang wala yata akong maisip na international competition na nauwi kang, wala kang nauwing medalya. So, okay, sir, anong ginagawa mo, no? Kasi sabi, wow, parang wow, 10 years ka nang hindi naglalaro, tapos all of a sudden, eto ulit. Parang na talaga sigurong nasa ano na ninyo yun, no? Sistema na ninyo.
0: Apo, apo.
1: Ano ang ginagawa mo para maging consistent?
0: Good question. Hindi po, joke lang. Hindi, ano po kasi, actually, prior po kasi talaga nung, ano, prior po ng sa team, sa para-chess team, ano nga po siya, parang sa akin, medyo work yung pag-chess, parang mabigat po siya sa loob ko noon. Tapos enjoy ko lang po siya ng U-up days. Ito pong pagdating ng, ano po kasi, parang, yun nga po sinasabi din, isang parang saying po sa amin, once a chess player, always a chess player, yan. Parang, andyan na po yung talento niyan, yung skills niyan, hindi na yun mawawala. Parang ganun po siya. Pero, maganda, I mean, masasabi ko po na effective din yung system, yun. Yun po kasi yung ginagawa namin sa team, may system palagi. Bukod sa training namin, ako din po kasi, nung lalo na nung syempre, nararamdaman ko na yung pressure, kumbaga yung sukat ko na din kung ano yung competition din po, especially international sa ASEAN, ganyan, Asian Para Games. May own ano din po talaga ako, may own training din. Tapos, talagang hindi ka rin po kasi, at andun na rin po siguro na develop na passionate ako dun sa, ano, sa laro. Dun ko siya na-realize na, kasi this time, wala nang namamalo sa akin, pero bakit ako nag-chess pa din? Parang gano'n. Parang sa akin po kasi, ano po eh, parang alam mo yung gigising ka, pag nag-training ka, gusto mo eh, parang gusto mong gumaling, gusto mo yung sinosolve mong puzzle, parang pag may tournament, nakakapagod at naman po hindi ko naman sinasabing everyday masipag tayo, diba? Pero parang, the end of the day, pag nag-tournament, parang gigising na naman ng maaga, parang ganyan, ganyan. Pero parang at the end of yung pagod na happy ka, and blessed and very privileged ka na nagagawa mo yung sports na gusto mo, plus the perks na, alam naman po natin, syempre yung perks, diba? So, parang sa akin po, yung pagiging consistent, ngayon medyo, ano po kasi, parang may system na nga din. Siguro yun yung word, yun yung lagi sinasabi sa amin ni Sir James na parang kailangan may system din. And bukod sa system po sa team, dapat ano po talaga, may grabe po yung hard work mo din, yung daming sacrifices po, and pag sa buong, sa mismong laro na po, mga laro competition natin, ay grabe ang dasal po, grabe ang dasal. May prayer warriors po ako sa ano, family ko, and friends po talaga.
1: Okay, so sabi mo kasi kanina, Chaser, is yung system, ito yung mga nakuha ko, no? Yung system, for you to be consistent, you have to do the system, of course, training, tapos, dito, yung prayer, no? Yung faith. I think, for me, those are very important as well. Pero, when you say system, ano yung system na yun? Mayroon ba kayong sistema? No? May program ba kayo na sinusunod sa ano nyo?

0: Meron po kami sa ano,
1: Everything.
0: sa meron po kami sa yung training po namin sa team. Then
1: Oh.
0: prior po kasi sa pagpasok ko din. I mean, feeling ko na develop ko na rin po nung nasa team na ako. May ano po talaga ako, may training din ako kasi alam ko rin naman po kung ano yung of course kung ano yung weaknesses ko. Tapos alam ko rin po yung mga areas na parang okay, kailangan ko na itong tutukan ngayon. So, I think yung
1: Oh.
0: awareness din po talaga din na
1: Yes.
0: tapos medyo ano po, lalo ngayon medyo ano po talaga ako ngayon sa ano sa training ba ganyan.
1: How long do you train sa isang linggo? Ay, sa isang araw, sa isang linggo, paano yun?
0: Hindi po nag-oras pero ano
1: Oh.
0: po kasi ma'am parang every weekend may naka-schedule po kami parang kunyari pag Monday may puzzle po kami, pag Wednesday may blitz kami, pag Friday may ganito ulit, Saturday may laro pa kaming online. Kumbaga sa team pa
1: Oh.
0: lang po 'yun, team pa lang na training 'yun. Eh, pero kung syempre kung ako nga po na-enjoy ko yung game, yung mismong sports, nagbabasa po ako ng libro. Nagbabasa ako ng libro tapos yung tournament eh pag ano po kasi pag nagto-tournament ng over the board ng weekend. Mga Monday, Tuesday po niyan, ano pa ako niyan, lantang gulay po ako niyan. Mga nakapagod po kasi talaga siya ang chess.
1: So
0: Lalo
1: you
0: po
1: have
0: pag...
1: your own, aside from the system na ginagawa ninyo as a team, you
0: Apo.
1: still train, di ba, on your own, sabi mo.
0: Apo.
1: And then, naalala ko, nakikita ko din kayo, parang nag-gym din kayo eh, no? Pagka may
0: Apo.
1: pagkakataon.
0: Apo, apo. Nag-gym din po kami. Pag naka-ano na po kami, camp training din. Kasi, yun nga po, malaking factor eh, ang mind po natin, di ba? Parang healthy body, healthy mind. Eh, kaya ano din po, parang very essential na. Pero yung gym part po, medyo mahirap maging consistent doon.
1: Oo nga,
0: Parang,
1: oo nga,
0: yun po yung
1: yeah.
0: ano. Pero, parang, medyo pasundot-sundot po kami paminsan-minsan din. Parang walking, ganyan.
1: Ah,
0: Di
1: sige.
0: ba?
1: Ah, Chase, how different was it when you were playing sa UP Varsity team? Tapos ngayon na national team ka. Meron bang kaibahan o parang pareho lang?
0: Oh, malaki po yung difference. Para at least po kasi sa, I mean, yung sa UAP po kasi, UAP, parang team tournament po siya na four boards kayo, then parang scoring na andun yung, meron pa rin namang, ano, parang teamwork pagdating dun sa UAP. Pero po pagdating ko ng, lalo yung first time ko sa Indonesia, ang bigat po ng, ano, kada tira. Okay, para sa Philippines, nawawala yung identity mo eh. Parang, siguro sa akin po yun yung ano ko na flag na ng Philippines, hindi naman Mendoza na or Chaser yung kada tira mo eh. Parang andun din siguro po yung ano, yung sa akin na parang pinipressure ko din siguro yung sarili ko na ganun na dapat yung level. Para mataas din naman po of course yung level ng UAAP. Pero iba kapag nire-represent mang Philippines, tapos ako po, nagtitraining din po kami abroad, di ba, na ako, dala ko lang pangalan ko. Pero pag Pilipinas na, parang nakakaano po siya, mabigat yung pressure din. Pero syempre, ano, honored and privileged ka nga din. Parang ganyan. Pero malayo po, malayo ko na talaga.
1: I love what you're saying, no, na iba pagka Pilipinas. Kasi I love that you're feeling the pressure, but it's a good pressure, no, to give
0: Apo.
1: yourself. Kasi sa tingin ko, that's how you bring out the best in you, no. So, Chaser, di ba marami na kayo napuntahan? Diyos ko, you went as far as Armenia. Ilan bang taong nakakapunta lang doon? Meron ka bang isang torneo na hindi mo makakalimutan at bakit?
0: Wait lang, wala akong napaisip ako dito.
1: Or lahat unforgettable.
0: Tingin po sa akin, medyo ang recent ko po kasi itong Thailand. Itong, I mean, yung Asian. Pero siguro hindi naman. Kasi ito po yung tingin ko, parang hindi ko siya best na performance. This Thailand.
1: Oh, bakit?
0: So, parang memorable siya in a way na parang, ayoko na ulit maramdaman yung ganitong feeling. Parang
1: I see.
0: ganon. Parang
1: Alam ko yan.
0: andun yung parang ayoko na magkulang ulit sa parang alam mo naman din kung ano yung pagkukulang mo sa training and all. Pero parang for me, yun yung parang hindi mo best. Parang in a way, humbling siya pero at the same time, siguro naka-get over na po ako dun sa ano na yun, experience na yun. Kasi parang andun na siguro yung siguro naglaylo ka din, hindi ko din alam, hindi ko na rin po alam kung anong reason. Pero parang sa akin, mas gusto ko yung after nang gigigil ka talaga, parang ganun, training tayo, ganyan, parang ganun po. Tingin ko po yun pa rin yung ano, yun yung latest. And siguro isang factor din sa akin is yung kay Master Sander. Parang yun po yung ano eh, hindi lang po, hindi lang halata sa amin, pero ramdam po namin yung ano, yung passing po ni Master Sander. Lagi po namin siyang naiisip every time na nag-upload po kami, lahat ng ano, lagi po namin siyang naaalala talaga.
1: Definitely, no. I think the whole team naman, yung the whole national para team, nararamdaman natin. At sa tingin ko, palagi nating mararamdaman yun sa mga, ano, no, sa mga susunod pa nating mga competitions. And I also like about what you said about yung memorable sa'yo kasi hindi yun yung best mo na competition. And sa tingin ko, yun ang magtuturo sa'yo. Kasi paminsan, di ba, alam ko din yun, having won medals, no? Parang paminsan, you get a place where medyo complacent ka, no? Pero, yun, pag naramdaman mo yun, na, ano, kasi alam mo na may kulang, alam mo that you can give more, di ba? And I think that will make you really a better athlete, a more matured one, di ba? Sa mga ganun. So, kahit ano pa man, Chaser, napakagaling mo talaga, natutuwa ako kasi you're so grounded and thank you for sharing that. At ang dami ko pang gustong itanong sa'yo, pero limitado pala ang oras natin. Anyways po, we will take a short break again. At sa pagbabalik natin, we will get to know you better sa yung ano ba, life beyond the chessboard. So, magbabalik po tayo.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: For program at nandito na tayo sa last part ng programa natin. And this is where we will get to know Chaser, no, beyond the chessboard. Pero bago yun, Chaser, kasi diba, nabigyan ka ng, I think, na task ka ng Philspada to attend yung Women in Sports Seminar, no? So, please tell us about it.
8: Ayun nga po. I think kayo Miss Ads yung first ano po, diba, first edition. Yes. So medyo natatakot nga po. Sabi ko, alas, yung Miss Ads yung ano, parang paano po ako nun eh. And dinahanap din po kayo doon nung isang Cambodian po ata na coach. Mm-hmm. Nakausap ko po siya. So yung kwento naman po doon is sinabihan nga po ko ni Sir Goody na yan, attorney, ano, papunta ka na ganyan, gusto mo, available ka ba, ganyan, nung sa sports seminar. Nung una naman nga din po, ako naman nga po, di ba, laging, oh, sige, subok lang, try lang, ganyan naman po ako palagi. Then, first time ko din pong solo, mag-solo flight. So, medyo big deal po siya, tapos natatakot nga din ako nun, kasi sabi ko, parang yung sa immigration, yung sa ganyan. Then, ano naman din nga po, parang malaking lesson din sa akin yung sports seminar na yun. Kasi sa pagiging introvert ko pong ito, parang kailangan ko po talagang ano, kumbaga lumabas sa shell ko that time. And si Sir Goody nga rin po, yun nga, very thankful and grateful din po kay Sir Goody, kay Ma'am Weng din, na talagang inalalayan po talaga nila ako nung all throughout nung trip. Lalo po kay Sir Goody na parang, oh, kinakamusta ka na. And isang, ayun, mapunta lang po sa konti dun sa seminar. Ang mga kasama ko din po kasi dun, syempre, mga coaches, kumbaga mga members ng NPC din, ng countries nila. Then yung mga president din po, sila, president po ng APC din natin mismo, Asian Dr. Rashid. Then, medyo nakakwentuhan ko rin po dun si ano, Mr. Rudy, president po ng World Ability Sports, and yung sa Mr. Raymond, ng president naman po ng European Paralympic Committee. I think, yun nga po, very nag-wide din yung horizon ko dun kasi parang bukod sa pagiging atleta natin, ang dami palang nag-work para hindi lang sa Philippines, hindi lang sa Asian. Kumbaga parang ang daming nag-work para ipaglaban yung inclusion, yung equality. Tapos, yun nga, nagulat nga din po ako doon sa second day. Parang kinikwento nung nidiscuss ng ni Miss Michelle, executive director po siya ng Americas na Paralympic Committee, na ganito yung data nila, ganito pa yung pagkukulang. Sa European din po kay Mr. Raymond na andito pa rin sila, may changes, kumbaga may progress, pero andito pa rin yung problema. Parang sinasabi din nila na kailangan yung magpatuloy yung conversation about sa mga barriers, at yung sa women in sports nga siya. Tapos funny lang din kasi parang tinitingnan ko po yung pictures niyo nung ano nung first edition. Walang lalaki. Pero this time po sa second edition is parang sinasabi nga din po ni Dr. Muna included lahat ng genders sa movement na ito ng pag-i-include din ng men sa ano women in sports. Tapos na ano din po ako na parang beyond ng sports natin is important din nga pala talaga na mag-create ka ng opportunities and sabi nga po nila eh, yung kada open na kada door na na-open is mas may meron nakikreate na pathway. So for me parang ang daming learnings po, tas parang ang dami din parang on the other side ang maraming pwedeng ma-share lalo sa country natin. Pero parang ang dami pero parang ang hirap mag-isa. Ganun po yung ano niya, yung sistema niya. Pero very grateful po talaga ako dun sa opportunity niya.
0: Actually, congratulations, no? Yung mga nabanggit mo, I've met some of them nung first edition nga. At nakita ko na nakakwentuhan mo si Executive Director ng Asia, no? Si Mr. Tarek. Diba? Si Tarek Sue, yung matangkad na guy. And then, tapos nakita ko, wow, ang daming lalaki. Saka mas madami ka kayo ngayon. Kasi I think it was one of the critics nung sa first edition na puro nga babae. Which is, hindi dapat. Kasi kailangan pa rin natin ng mga lalaki bilang kaagapay, ano, for us to reach yung kung ano yung goal natin. At yung mga lalaki, actually, sila yung mga... Because most of them occupy the leadership position ba? So that's why they have to understand the importance of really parang intentionally putting a space for women, di ba? So anyway, so I'm really happy and alam mo, Chaser, sa tingin ko, it's a start. Pinili ka talaga ni Sir Mike. Na kasi naalala ka niya na ikaw meron kang tawag dito, meron kang potential and sa tingin ko your experience tapos miski yung ano mo bilang lawyer who can understand you have a greater perspective, no? Siguro katulad niyan ngayon at least na open na sa iyo, nakita mo na okay, hindi lang pala ako atleta, ito din pala, this is something that you can go into. So I'm really really really hoping, no, na makasama kita tayo, no? We can work on improving the status of women in sports with disabilities in the Philippines. Ayan. At yun nga, di ba? Ang daldal nating dalawa. Pero kasi, bago kita pa, ano, yun, I want to, do you practice yung ano mo? Yung
8: hindi.
0: Ah, sa hindi.
8: Ano na, limited practice lang po.
0: Limited practice. Pero still, attorney pa rin kasi, for it, my gosh. So, attorney Chaser, eto, fast talk tayo. Fast talk tayo. Whatever comes to your mind first. So, favorite chess piece?
8: Chess queen.
0: A queen. Beach or mountains?
8: Beach.
0: A beach. Coffee or tea?
8: Coffee.
0: A book or movie?
8: Movie.
0: Mm-hmm. Best advice you ever received?
8: Siguro yung lagi ko nalang po sa yung sa mother ko, parang always pray.
0: One word to describe your journey?
8: Very eventful.
0: Okay, one word for Filipino women?
8: Palaban.
0: Yon. At syempre, your final message to our listeners?
8: Of course po, ano, thank you po, Miss Ad, sa opportunity pong ito. Ako naman po, yung pagiging introvert ko din, pero yung pag-share lang po, of course, yung opportunity and privilege na i-share lang din yung story. Baga nga po, sinasabi ko din po sa ibang naging interview na parang, hindi po ba kayo nagsasawa sa kwento ko? Parang ganyan. Pero, of course, ano po, I think maganda always yung opportunity po na i-share natin yung messages natin, lalo sa ating pong mga para-athletes, ating pong mga PWDs, is mag-share ng lagi ng hope ba, lalo sa mga kapatid natin sa sektor na, kumbaga, hindi pa siguro tanggap, or may pinagdadaanan pa na kayang lagpasan. So, I think, palagi po sa akin, yung sabi ko nga po, yung pag introvert ko, pero parang sabi ko, andun yung duty and obligation natin to always share. And palagi po natin kailangan i-elevate din, yung hindi lang sa sector natin, sa PWD, pati din sa babae. So, for me po, grateful po ako palagi sa ganyang mga opportunities, and hopefully po, mas dumami pa rin, especially sa ano po natin, yung sa sports natin, sa maraming, sa, siguro sa lahat naman ng sector din, yung inclusion, hindi lang sa PWDs, pati din sa mga kababaihan. So, yun po, yung kwentuhan nga po, di ba, parang tatawanan po tayo and all, pero yung seryosong side is, kailangan po natin lumabas. Labas din, yun nga po, sa buong kwento ko, subok lang ba? Kailangan natin sumubok kasi kailangan din po natin paminsan-minsan or madalas, kailangan natin lumabas sa comfort zone natin kasi doon nangyayari ang magic. No?
0: Tama. Tama. So, thank you very much, Chaser. Very well said. And hindi ito yung last, ha? Sa susunod, sana makakwentuhan ulit kita. At sana magkatrabaho tayo sa isang proyekto para sa mga kababaihan. I will definitely tap you for ano, and sana, yun nga, so magbubukas ito ng opportunity for you, and yun lang. Thank you so much for sharing.
8: Thank
0: your
8: you po, Ms. Ads. Mas thank you po.
0: Ayan, so maraming salamat sa iyo ulit, Attorney Chaser Mendoza. So, my friends, ayan po, dito nagtatapos ang ating programa, no? Na-inspire ako, actually. So, kayo din, sana na-inspire kayo kasi nakilala natin ang isang champion sa chess, pero champion din sa buhay. So, ayan po, magpapaalam na po ako ngayon hanggang sa susunod na Friday po ulit. At again, paalala lang, mag-ingat po kayo dahil maulan. So, ayan po, happy weekend!
7: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
29: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide.
30: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
31: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
30: Self-protection.
31: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
30: Seek early consultation.
31: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
30: Support fogging and spraying.
31: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
30: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
1: pasan. This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Pagod.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
5: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Binigyan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang iniutos ang alternative work arrangement para sa mga kawani ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na sama ng panahon.
0: Headlines.
4: 20 million pesos na insurance claims na ipaabot na ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga mag-asaka na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pinag-aaralan na ang pagtatanggal ng VAT sa non-technical systems laws.
0: Headlines.
4: Bilang ng walang gutom program beneficiaries na nakakaranas ng gutom, bumaba ayon sa isang survey. DSWD dadagdagan pa ang bilang ng mga makikinabang sa programa.
0: Headlines.
3: 12 pesos per liter na fuel subsidy epektibo na bukas. Mas mababang fuel surcharge ipatutubad naman simula Agosto at 16.
0: Headlines.
4: Mga dayuhang mamumuhunan bibisita sa Pilipinas sa susunod na buwan para sa inaugural Luzon Economic Corridor Investment Forum.
0: Headlines.
3: At Pilipinas nakakuha ng 200 million euros mula sa France para palakasin ang blue economy ng bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 9 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, alternative work arrangement para sa mga kawani ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private, iniutos ng Malacañang dahil na rin sa patuloy na sama ng panahon. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas ng Office of the President ang Memorandum Circular 126 na nag-aatas sa mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng alternative work arrangement para sa mga kawani nito ngayong araw, August 14, 2026. Ang paglalabas ng kautusan ay ginawa sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon dulot ng southwest monsoon. Bukod sa pasok sa pamahalaan, iniutos din ang alternative learning modes para sa mga estudyante sa lahat ng antas, public at private. Saklaw ng nasabing direktiba ang NCR, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Nueva Ecija, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro at Quezon. Sa kabilang dako ay binibigyang otoridad naman ang mga nasa LGU kung magpapatupad ng suspensyon ng klase at pasok ng kanilang mga kawani habang nasa jurisdiksyon ng management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claim sa mga mag-asaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million na pesos ang halaga ng pagkalugi ng mga mag-asaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong mag-asaka, lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
6: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million. At number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
4: si PCIC Vice President Melba Manalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampana sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay po ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC. Buhat sa anim na rehiyon sa bansa ay Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa 21,115 na mga magsasaka habang nasa 19,634 na hektaryang lupang sakahan ang apektado na nagresulta naman sa pagkasira ng may 17,527 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, kasaba, high-value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ang tataas pa ang naturang bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Coordinated approach na isang Philippine National Police para tulungan ang mga estudyante sa tuwing sinususpindi ang klase dahil sa masamang panahon. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinatasan ni Philippine National Police sa PNPG Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police commander, lalo na yung mga nasa urban area at lugar na madaling mahain na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Ito'y upang bantayan ang paligid ng mga paaralan na, at mahalagang ruta na dinaraanan ng mga estudyante maaari may stranded sakaling bigla ang sinuspindi ang klase dahil sa masamang panahon. Ginawa ni Nartates ang pahayag na buso na rin ang mga ulat tungkol sa mga estudyante na i-stranded at naapektuhan lalo na sa tuwing malakas ang ulan. Anya, dapat nagdagan ang presensya ng mga police sa mga lugar na madalas daanan ng mga estudyante pauwi, kabilang na mga school zone, transport hub, pangunahing kalsada at mga lugar na madaling bahain. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang maibabalik din ngayong linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabayan na sineserbisyohan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa rin kuryente. Sa kabila niya, nagpapatuloy ang restoration efforts katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya ng 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Bagamat hindi naman ang DSWD ang first responder sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, ay lagi silang nakahandang tumulong. Iginit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga LGU dahil agad na abot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ng mga ito ng karagdagang family food packs.
8: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, eh, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang mga miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo, gayon din ang habagat. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, Sinabi nito, maaaring mag-avail ng emergency loan program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid the Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang maaaring mahiram na halaga depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th buwan. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April 30, 2027.
9: Sa kulang-kulang po sa isang linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Iyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
3: Yan po ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans ng kanilang mga miyembro. Sa panay ng programang Boses kay NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong, sinabi nitong papalo sa mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa payment relief program na ito. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan na payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, ay hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers dahil automatiko na itong maya-apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Walang matcha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
10: Ito po ay yung mga nasa lantapo ng ating bagyong Maymay at yung pinalakas na hanging abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic, Sir Alan. Automatic po na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad doon sa mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng bagyong Maymay at nalakas na habagat.
4: Si NHMFC Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program na nakaranas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito po'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8. Habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nag-commission ng nasabing survey.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy pang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Walang Gutom Program. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisaryo sa programa. Sa ilalim ng nasabing programa, tumatanggap ng 3,000 pesos sa mga benepisaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
11: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families ay maipapasok na natin.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11.21 po ang ating oras sa iba nating balita. Inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan barangay makikinabang program. Ayon po kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria, malaking tulong ang pondong ito para sa mga residenteng nangangailangan ng dagdag na pagkain sa kanilang hapag. Bahagi pa rin ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabilis na maipaabot sa bawat barangay ang suporta ng pamahalaan. Sa bayan na rin ibibigay ang LGSF bigas para sa iba pang barangay para mas maraming residente ang maabot dito.
12: It will also be the launching sa ato ang LGSF. We're gonna start with barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the Quinta, they're gonna be around 1,500, 1,600. Okay, wala magunding masiya, so di ko kapagusto o imbitar. So it's gonna be here, aguna, ang barangay captain, so be in the convention, ang distribution sa LGSF, rice distribution will be in the North Sul Gym.
3: Yan ang pahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Energy Regulatory Commission o ERC pinag-aaralan na ang pagtanggal ng VAT sa non-technical system laws. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibilidad na alisin ang value-added tax o VAT sa non-technical system laws sa sigil sa kuryente. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni ERC CEO Attorney Francis Atornino na naglabas na ang ERC ng draft resolution na itinuturing ang system loss charge bilang government mandated pass-through charge para hindi na ito mapasama sa tax base para sa VAT. Positibo niya ang paunang tugon ng Bureau of Internal Revenue o BIR at ipagpapatuloy ng ERC ang rulemaking process. Samantala, sinabi naman ng NEA o National Electrification Administration na batay sa May 2026 billing ng 94 sa 121 electric cooperatives na sa 6.27% ang technical system loss at 2.95% ang non-technical loss. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, malaking bahagi ng non-technical loss ay dulot ng electricity pilferage at mga consumer na walang metro. Kaunay nito, binumungkahi ng NEA ang isang taong balugit at paut

0: Bungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit 93,000 unique PUV plate numbers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Presyo ng produktong petrolyo inaasang tataas sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Chad, posibleng ang magkaroon ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakauling trading sa world market mula August 11 hanggang August 13, posibleng tumaas ang diesel ng 4 pesos and 88 centavos sa kada litro, habang ang gasolina naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 99 centavos sa kada litro nito, habang sa kerosene ay posibleng pumalo naman sa 5 pesos and 20 centavos. Chad, ang naturang trading ay bungsod pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at ng bansang Iran at nananatiling pagtaas pa rin ang inaasahan sa susunod na linggo. Ang oil price increase ay bungsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipatutupad na sa August 16 hanggang 31 ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronautics Board, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos naman ang magiging fuel surcharge para sa international destinations. Depende po yan sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag na bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Pilipinas sa kakuha ng 200 million euros mula sa bansang France para palakasin ang blue economy ng bansa. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance ng 200 million euros o humigit kumulang na 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank na Agence France de Développement o AFD. Ang pondong ito ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility na ito upang pondohan ang mga reforma sa patakaran ng mga konkretong proyekto na nakatutok sa mga pangunahing aspeto: protektahan ang marine ecosystem, solid waste management at pamumuhunan sa blue economy. Ayon kay Finance Secretary Frederic Go, sa pamamagitan ng pagprotekta ng mga yamang dagat, pinoprotektahan din ito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinagtitibay ang depensa laban sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bibisita po sa Pilipinas ang 600-strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito'y para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Bataan, kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod pa sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos, lalahok din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:29 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes.

0: po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Pita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:32 ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 na Estero Rangers at River Warriors habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
5: Magkoconduct po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pagkakaroon ng mga garbage police sa Metro Manila, isinusulong ng Las Piñas, Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Namamagan si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magtatag ng dedicated na garbage police para mahigpit na ipatupad ang mga batas laban sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Santos, dapat may hiwalay na enforcement unit na partikular na sinasanay at binibigyang mandato para manghuli ng mga lumalabag sa anti-littering at waste disposal regulations. Mungkahi rin niya na bigyan na regular na buwan ang kompensasyon ng mga miyembro ng garbage police mula sa pondo ng LGU alinsunod sa umiiral na patakaran sa budgeting at auditing. Partikular nilang babantayan ang mga kalsada, sidewalk, waterways, palengke, terminal at iba pang lugar na madalas pagtapunan ng basura. Git din niya na dapat mayroong mahigpit na koordinasyon ang garbage police sa barangay, local environment offices, PNP at MMDA para maayos na maidokumento at maproseso ang mga mahuhuling violator. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Puspusan ang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang nagkalat na putik at ibabang debris na nagdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit aniya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon para hindi mabalam ang paghatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mga residente nagatapon ng basura kung saan-saan, papanagutin na ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Para mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa buong lungsod ng Maynila, patuloy na umiikot ang kumikilos ang Department of Engineering and Public Works ng lungsod kahit pa masama ang lagay ng panahon ngayon. Una nang nagsagawa ng hauling operation ang DEPW o yung Department of Engineering and Public Works sa kahabaan ng Sipalangka Street, Barangay 648, San Miguel, kung saan hinakot nila ang nagkalat na debris at waste materials. Nakatoon ang clearing operation sa agarang paglilinis o pag-aalis ng mga nasabing basura na naipon dahil sa pagkatapon sa nasabing lugar. Unsod nito, inatasan ng mga barangay officials na i-monitor ang lugar at papanagutin kung sino ang responsable sa pagkakalat o pagtatapon ng basura. Nagtutulong na rin ang iba pang mga tauhan ng DEPW at Department of Environment and Public Services na hakutin ang iba pang basura sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, Baseco at iba pang pangunahing kalsada sa lungsod upang hindi ito bumara sa daluyan ng tubig. Muling umaapila ang lokal na pamahalaan ng Maynila na huwag magtapon ng basura kung saan at maging maiging itabi ito sa kahintay ng truck na kukuha o hahakot sa kada barangay. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri naman ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Ang espirituanya ng volunteerism ay napapanatili sa Red Cross. Ang bawat kahon na pinoproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief packs para sa mga pamilyang paalis na ng mga evacuation center at pauwi na sa kani-kanilang mga tahanan para may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation center.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kabuuan 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education o DepEd para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 na mga silid-aralan. Batay sa pinakuling datos, 6,861 classrooms ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 na information and communications technology equipment at 11,173 na upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang emergency labor assistance sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang cleanup at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Siniguro ng Metro Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng peking video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumakalat kasi ngayon sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Ayon sa MMDA, binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay na babala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, tinukoy ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
9: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong may bato sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Walang pinagkaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier. Na-locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant niya.
4: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Tizon na agad nitong tututukan ang pag-asaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Tizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtiyak pa ni Secretary Tizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente.
10: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya gan, walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magmobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal. Kasi ang tagal na pag ang hindi ginagawa ito ng DPWH. No? So, hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Kasi yung tubig, yan ang kaaway talaga ng mga kalye.
6: Si DPWH Secretary Vince Tizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Nianig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatang malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw ng Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX. Una nang iniulat ng PHIVOLX na magnitude 5.9 ang lindol na naganap alas 2:39 ng madaling araw na may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 48 kilometro. Ayon sa PHIVOLX, isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na offshore Sarangani at magnitude 6.5 na offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo. Wala namang inaasahang aftershocks at pinsala mula sa naturang lindol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Blanco si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure project sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na rin tiniyak na Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
5: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga gito kasing usapan, minsan, lihim.
4: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services pero natagdagan ng pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad umano ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na ani ay hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
5: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang.
4: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Tinayak ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na Leadership Fund o Budget Allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang pulisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginit din ng senador na wala silang tatanggapin na last-minute budget insertions, lalo na sa bicameral conference committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendments o insertions sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama, pero kailangan tiyakin ang transparency sa proseso.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Nais ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na kumprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang magsampan ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po ito sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline na paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na dapat isampa ang kaso kung may sabat ng ebidensya.
5: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon nyo po yan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi maaabuso at hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyan din ni ES Recto na naglaan ng 100 billion pesos sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagkasakatuparan ng flood control programs. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project, bunsod ng pagkabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at mas malinaw ng direksyon ang magpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
11: We have Secretary Vince Dizon there. And medyo naayos na natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
6: Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa iba nating balita, iginiit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Batay sa kanyang personal na opinyon bilang isang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, hindi niya umano sasalungatin ang Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
5: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threat. Personally, my opinion.
4: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastora Apollo Quiboloy at dalawang pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang na sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan may isasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ng parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
12: Under the Philippine Extradition Law and the Extradition Treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Quiboloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
6: Si Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Mga online influencer na nag-endorso ng illegal gambling sites posibleng sampahan ng patong-patong na kaso babala ng CICC. Ang detalye sa ulat ni Quincy Cahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagbigay babala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga online influencer na nag-e-endorso ng mga illegal gambling site. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na posibleng kaharapin ng mga pasaway na influencer ang patong-patong na mga kaso kung patuloy nilang susuwayin ang batas. Narito ang kanyang pahayag.
14: Apart from yung pinapa-takedown natin, take down, hindi niya na ma-access yung mga accounts niya. Ini-endorse natin to sa law enforcement partners natin at sila ko ang magkakaso ng patong-patong na kaso laban dito sa mga illegal, sa mga nagpo-promote ko ng illegal online gambling.
13: Sinabi ito ni Yusek Paraiso matapos naglabas ang CICC ng mga listahan ng mga lehitimong online gambling platforms sa kanilang opisyal na social media page upang makapag-ingat ang publiko sa mga naglipa ng scammer sa internet na nagpapanggap bilang lehitimong platform. Samantala, sinabi din ni Yusek Paraiso na tinututukan din ng CICC ang mga kumakalat na fake news patungkol sa mga baha sa Metro Manila at Luzon bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Matatanda ang kamakailan ng pinag-iingat ng PNP ang publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang video online dahil posibleng edited o lumang balita na ang pinapakita sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magpapasya na ang Kamara sa Setyembre kung naisa kahinat na ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2. Subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pangnanakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro, kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Giit naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese national dahil may illegal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Imbes naman na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, ay binigyang diin pa ang problema sa kanilang work visa at passport. Kaya tila lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ang mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing gawa o ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Aniya, ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na gawain.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ang kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnay na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan, kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Git ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naayon sa due process at legal na proseso. Hiniling naman ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tukoy na ng gobyerno ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. May tig 2 potential sites sa Bataan at Palawan habang tig 1 sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear project sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: International Committee of the Red Cross at Llano del Sur Provincial Government pinalakas ang ugnayan sa usaping humanitarian concerns. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuway.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Bumisit ang International Committee of the Red Cross o ICRC sa pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur bilang bahagi ng pagsisikap nito nga palakasin ang koordinasyon at dialogue hinggil sa mga humanitarian concerns sa lalayugan. Tinanggap ang delegasyon din na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Shaminudin Sambitori at Administrative Officer for ng Provincial Information Office na si Abdul Mikael Balindong. Pinangunan naman ni Roger Al-Haddad, head ng ICRC Quadrabatal Sub-Delegation, kasama si Al-Husari Arba ang delegasyon. Nakatuon ang talakayan sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtatag ng tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng ICRC at pamahalang panlalayugan, partikular sa mga usaping kapwa nila kinaukulan at mga karinuang humanitarian concerns. Samantala, nagpayag naman ng pagiging bukas ang pamahalang panlalayugan ng Llano del Sur sa mga hakbang na ICRC upang mapalakas ang pagtutulungan at pagtugon sa mga pangangailangang makatao sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Bambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa ating balitang sports, pagsungkit sa ikatlong sunod na kampyonato sa William Jones Cup, sisimulan ng Strong Group Athletics Pilipinas ngayong Biyernes. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Uumpisahan ng Strong Growth Athletics Pilipinas ang pakay nitong ikatlong sunod na titulo sa pagbubukas ng 45th William Jones Cup sa Xinchuang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bumabandera para sa koponan si former NBA center Boban Marjanovic at Gilas naturalized big man Malik Diouf kasama sina DJ Fenner, Tawan AG at Titing Manalili. Nakaline up din sina former Gilas players Matthew Wright at Will Navarro, gayon din sina Isaiah Piñero, Remy Martin at magkapatid na Sean at Dave Ildefonso. Unang makakalabas laban ng Philippine Club mamayang alauna ng hapon ng DB Promi mula sa Korean Basketball League na pinamumunuan ni Filipino-American guard Ethan Albano. Makakalaban din ng SGA Pilipinas ang Japan Youth Team at Chinese Taipei National Team sa double round robin format sa Group A. Binubuo naman ng Chinese Taipei White, Jordan National Team, Malaysia National Team at UC Irvine mula USNCA Division 1 ang Group B. Ang top 2 finishers sa bawat grupo ay uusad sa crossover semifinals sa August 22 bago ang champion kinabukasan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ang ating na pong oras, eksakto alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
6: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Pino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
25: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
26: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
25: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
27: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
25: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
26: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
6: May ibang ipag-utos ang mga lokal na pamahalaan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at disaster response.
1: Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council mula kay Undersecretary Albert Domingo. USEC, isang maulan na Biyernes at eto na nga, sa panahon ng kalamidad, bakit po kailangang ituring na emergency concern din ang nutrisyon, lalo na po sa mga evacuation center?
2: Ito na nga, Joshua. Pag wala tayong makain, lalo na sa emergency, talagang delikado tayo. So, meron tayong tinatawag na nutrition in emergencies. Yung ating nutrition in emergencies po, kahit po tayo ay inuulan, binabagyo, or in other cases, kunyari po may lindol, sa mga evacuation centers at pag minsan bahay-bahay, tuloy-tuloy rin po ang paggabay ng ating National Nutrition Council, Department of Health, at ng ating mga local government units. In particular, dito mahalaga yung ating sinasabi na hot meals. At hindi ito basta-basta hot meals na parang magma-microwave ka ng instant ng ganyan. Yes. Hindi ho ganun yun. Meron talagang mga lutuan na nangyayari. Meron tayong mga gulay at nakikita natin sa TV. Ayan, medyo napatikim ho tayo, napasubo talaga tayo dyan. Dahil hindi pwedeng sobrang alat at sobrang tamis. Dahil kung anong sinasabi natin, pag walang disasters, ganun pa rin ang gabay natin.
6: So sa Paranaque naman, Yusek, nung kasagsagan ng habagat sa simula ng linggong ito ay mahigit 1,000 individual yung nasa 6 na evacuation centers. Ano yung pangunahing nutritional needs na agad ninyong tinutukan sa kanilang sitwasyon doon?
2: Yes, Asikweng, no, nagpunta po tayo doon sa ating lugar sa Paranaque, sa Barangay BF at Barangay Moonwalk, yung dalawang pinakamalalaking barangay po. At nakita po natin doon na una napansin ko personally maraming bata, as in mga literal na tumatakbo-takbo sila sa paligid ng evacuation center. And that is a sign na yung nutritional needs ay papunta doon sa mga mas bata, at least in those evacuation centers. Meron rin tayong mga nakita na mga breastfeeding moms, lactating po, yan may mga nakausap tayo. At sa usaping yan, yung tubig na pinrovide naman po ng ating LGU at ng DOH at ng DSWD, yung ating malinis sa tubig, at yung ating breastfeeding station. Sabi nga nila, ang maganda po sa breastfeeding kasi lalo na sa mga punto ng disaster, kung si mommy ay kumakain dun sa regular na masustansyang pagkain, siya na mismo yung gagawa ng gatas para sa kanyang chikiting. Hindi natin kailangan ng formula milk kahit ba itong disaster na ito nangyayari. Breastfeeding pa rin ang best for babies, even in disasters.
1: Okay. Well, Yusek, particular nga po, gaya po na nabanggitin nyo na vulnerable ay yung mga sanggol, bata, buntis, breastfeeding mothers at senior citizens. Maliban po doon sa nabanggitin na malinis sa tubig,
2: yes,
1: at breastfeeding stations, paano po tinitiyak ng NNC na hindi sila napapabayaan pagdating po sa distribution ng pagkain at nutritional services?
2: Merong ang cartoons, no? Hindi ko napapangalanan na Joshua noong unang panahon. Sabi nila, knowing is half the battle. O, di ba? Panahon ni Asik Weng yun. But having said that, pag sinabi nating knowing, yung census kasi, meron ho, nakita ko yung census nila, sobrang detalyado. Kung ilan yung mga ganitong 0 to 24 months, yun po yung first 1,000 days. Kung ilan po yung 24 months to 59, yung hanggang 5 years old. Ilan yung school age, ilan yung working, ilan yung senior citizens, natatrack rin po ng ating mga LGU kung ilan ang mga buntis, ilan ang mga teenage mothers. Iba-iba ho kasi yung ating mga nutritional needs. Yun po yung paraan para malaman natin kung ano ba yung bibilihan. At buibili talaga sila. So yung nakita nyo yung video ko kanina, ang niluluto ng picadillo, naalala ko kasi. So may karne, ang sarap nga, may patatas. Nag-iiba-iba rin sila. Meron tayong mga nagbabantay na registered nutritionist dietitians na in-house sa ating mga LGU, at meron din po kami sa NNC.
6: So paano naman, Yusek, yung koordinasyon ng NNC sa LGUs at no, nutrition clusters para matiyak na hindi lamang relief food ang naibibigay, kundi pagkain na talagang sapat at syempre angkop dun sa nutritional needs ng evacuees? Kasi di ba yung iba, parang ready to heat lang ng mga,
2: yes,
6: pagkain.
2: Oh, sabi nga namin, nutrition sapat para sa lahat, maski sa emergencies. At pagdating dyan, yung coordination nangyayari yan mula sa NNC, pati sa DOH, yung nga po, meron tayong mga registered nutritionists and dietitians. Nakalink yan sa tinatawag na health cluster. May malaki po tayong operation center or incident command na kasama yung OCD usually nag-lead niyan, no? Meron yung health cluster na si DOH yung nagli-lead, tapos ang member po kasama si NNC. Kada rehiyon, kada probinsya, kada municipalidad, meron niyang mga equivalents, tapos nalalaman ko ano yung mga main needs, depende dun sa census. At yun ang binibili, hindi yung basta-basta. As much as possible, ayaw natin dun sa mga delata. Alam po natin, no, marami tayong lumaki na pagka may relief drive, binibigay natin canned goods, sasabihin or noodles. Mas maganda ho ngayon na usually kung merong budget at mas mura pa kung bibili dun sa mga palengke na malalapit dun sa evacuation centers.
1: Para masuportahan din yung kanilang negosyo.
2: Exactly. Uh-huh. Local economy.
1: Yes. Well, Yusek, ito naman po. Inilunsad ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activities sa Cordillera Region. Kamusta po ito? At ano po ang dato sa kaso ng tigdas sa Cordillera Region, Yusek?
2: Yes, Joshua. Ang immunization tsaka nutrition, magkaugnay yan, no? Kasi kung ikaw ay magkasakit, alam natin yan, di ba? Parang instant na mamayayat ka. Hindi maganda sa bata yun kapag nangyari yan. Pero nagkataon na itong linggong na ito, simula August 10 hanggang halos katapusan ng buwan, August 28, yung Ligtas-Tigdas na kampanya ng Department of Health, yung ating Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sa Cordillera, ang ating performance ay mas mababa kaysa sa mga ibang lugar. But I saw why. Nakausap ko po ang ground stakeholders natin dahil naka-disaster mode nga po sila. Sa Benguet and sa Baguio, alam po natin na talagang hard hit sila. No? The red rainfall warnings mea po. And yet, sabi ko nga ho, saludo po kami sa lahat po ng ating mga vaccinators, sa lahat ng ating mga nurses, midwives, BHWs, BNSs. Kasi kahit naka-disaster mode, nagawa pa nilang maghanap ng mga batang babakunahan. Ayaw natin magsabay ang sakuna ng habagat sa sakuna ng outbreak ng measles. Kaya mahalaga po at saludo po kayo ng lahat sa ginagawa ninyo.
5: So, Cordillera pa rin, USEC, may mga komunidad na geographically isolated at syempre vulnerable sa landslides at iba pang kalamidad. Ano yung mga particular na hamon sa pagpapanatili ng nutrition at syempre yung para din dun sa kalusugan ng mga bata? Ano po yung mga servisyo na ibinibigay ninyo sa kanila?
2: Sabi nga nila, Asequeng, sa Cordillera at sa ibang lugar na mga mabubundok, kapag nagturo ka ng lugar at nakita nyo na tinuro ng ganyan, halimbawa, yan, nakikita sa screen. Ingat po kayo pag yung turo, nakaganito yung daliri. Kasi ibig sabihin na sa kabilang bundok. Walang biro. Ganun sila magturoan. So para pag sinabi, saan yung pupuntahan natin doon? Diretso to, patag. Pero pag gumanon sila, ibig sabihin na sa kabilang bundok. Okay. Just to illustrate the geography. Kahit sabihin mong 1 to 2 kilometers away lang siya, kung akit baba naman, medyo mahirap po yun. Tapos lalo na kung ang lugar ay nagkaroon ng rock slide or nagkaroon ng landslide. Thankfully, nakausap natin ang mga local chief executives ng Baguio, ng Benguet Province, pati rin La Trinidad Municipality. At alam po natin na ang response nila ay mabilis pagdating sa clearing together with the DPWH. So, hindi masyadong ganoon yung problema pero kailangan ho natin sanang mag-ingat pa dahil as we know, in the next few days, maaaring bumuhos pa ang ulan.
1: Okay. And Yusek, if you can share with us as well, ano po yung mga hakbang ng NNC para po matiyak na tuloy-tuloy ang nutrition monitoring at feeding intervention sa Cordillera kahit may displacement at mahirap na access sa mga komunidad gaya yung mga nasabi mo nga nakaganon sa kabilang bundok pa malayo.
2: So dun sa Baguio, Joshua, nakabisita tayo sa New Lukban, Barangay New Lukban. At remember na, naka-disaster mode sila, pero meron pa rin breastfeeding advocacy classes. So nung I personally went there, nakita ko po, no, nakapulong yung mga mothers at saka yung iba may kasamang mga tatay. Tapos in addition sa NNC, saka dun sa mga nutrition action officers ng mga local government units, pati yung Philippine National Police nandoon. Ang kanilang ano naman pakay is yung against domestic violence. In other words, kahit nagkakaproblema ho tayo sa sakuna, sa emergencies, ongoing advocacy para sa breastfeeding, ongoing advocacy para sa proper nutrition kasi hindi nga ho pwedeng mawala yan kahit may problema tayo sa panahon.
5: So at least ano, at ikaw hands-on ka na talagang pupunta ka doon sa area,
2: yes,
5: para nakikita mo din na direkta yung sitwasyon doon at syempre yung mga ipinapamahagi ng mga pagkain na dapat i-prepare.
2: Speaking of, ASEC, malapit na rin tayong mag-monitor ng presyo ng mga gulay. Meron tayong picture dyan. Hindi kasi po, ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ay members ng member agencies ng NNC. At ang inyong pong lingkod ay nakapunta, ayan, sa trading post ng La Trinidad.
5: Yes. Oh,
2: o, di ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang tinanong ko yung mga presyo ng gulay. Because alam po natin na kapag kahit sabihin natin kumain tayo ng ayon sa pinggang Pinoy, kalahati prutas at gulay. Eh kung ang nakita mo na ng presyo ng prutas at gulay ay hindi abot kamay, ano ang ilalagay natin sa pinggang Pinoy? So kasama po yan dun sa mga tinututukan ng National Nutrition Council.
5: Alright, maraming salamat Yusek Albert sa mga update at syempre sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin mula sa National Nutrition Council.
2: Thank you rin po.
1: Salamat Yusek. Waste management at mga hamon sa basura ng bansa ating pag-uusapan kasama si Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau ng NCR. Attorney Janice, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali po sa ating lahat. Isang maulang araw po sa atin.
1: Ma'am, ayon po sa ulat, nasa 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha natin araw-araw. Gaano na po kalaki ang problema ito sa ngayon at gaano po kabilis lumalaki ang volume ng ating basura?
7: Well, malaki po talaga yung hamon sa atin ng solid waste management. Yun pong 61,000 to 65,000 tons of waste generated per day ay nagpapakita kung gaano kalaki ang volume na kailangang pamahalaan ng ating bansa araw-araw. Patuloy din po itong tumitindi because of the population growth, urbanization, economic activities, and may mga pagbabago din po sa consumption patterns. Hindi naman po ibig sabihin ay lahat ng basurang ito ay napupunta sa waterways, sa landfill at sa open environment.
5: So, ma'am,
7: mahalaga po tignan natin ang problema, hindi lamang sa basura na ating nalilikha, kundi paano po ito i-manage mula source hanggang final disposal.
5: Ma'am, sa datos na ito, ilang porsyento lamang yung kabuuang basurang nakokolekta at ilang porsyento po yung maaaring napupunta sa waterways, kalsada at iba pang lugar? Ano po yung nakikita ninyong dahilan nito? Kasi nung isang araw, pumunta ang Pangulo dyan sa Pasay, ano, doon sa Manila Bay, napakalaking basura talaga yung, ang laki ng area ng basura na halos pare-pareho yung itsura, yung mga malalaking galon ng tubig, mga styro, na sabi nang galing pa sa Cavite. So, ano po yung ilang porsyento talaga yung nakakarating dito sa Maynila or ilang porsyento din po yung nakokolekta araw-araw lalo na sa ganitong panahon?
7: Yes ma'am, actually hindi pa po natin naaabot yung 100% collection coverage at nagkakaiba-iba rin po yung antas ng collection efficiency sa bawat local government unit. May mga available po tayong national estimates, ngunit mahalaga rin pong linawin na hindi lahat ng uncollected waste ay automatically pong napupunta sa waterways, sa kalsada o sa iba pang lugar. Meron po tayong mga tinatawag na materials recovery facilities. Pwede po yan na nasa mga barangay or meron pong mga barangays na nagka-cluster para po yun po mga clustered barangays, meron po silang isang MRF na tinatawag. Dito po yung nagsisegregate, dito rin po yung nagtatry na mag-recycle para hindi po agad lahat ay napupunta sa landfills. Yun po. So,
1: opo.
7: Meron pa rin po mga kakulangan ng collection vehicles. Meron pong instances na hindi po regular yung collection, lalo po yung sa mga malalayong lugar at mga maliliit pong mga eskinita. At yun po, yung hindi maayos na segregation at source. But as of now, we already have 63% barangays with access to this materials recovery facilities.
2: Attorney Janice, opo, narinig ko po yung sinabi nyo no, na meron tayong datos at national level at nagbavari po, nag-iiba-iba yung sa LGU. Siguro po kung maaari nyo lang kumimbigyan ng datos, dun sa gaano karami at the national level ang napupunta sa mga ilog, estero at dagat. Kasi po, nung nakita nga natin sa mga litrato at sa mga video, talagang lumulutang-lutang, but we have to also be data-driven. Meron po ba tayong datos? Gaano kalaki at an average national level ang kontribusyon nito sa pagbabara ng drainage at pagbaha, Attorney?
7: Yes, Yusek, ano, yun pong sinasabi pong national estimates tungkol sa waste collection is actually different nga po per dahil nga po different yung LGUs, yung national estimates po ay hindi pa namin na-finalize. Although hindi pa po ma-validate yung exact percentage. But then that's why sinasabi po namin na nagsisimula ito sa segregation at source. So kung meron po tayong maayos na segregation sa atin po mga bahay, papunta po sa mga materials recovery facilities, mababawasan po kasi yung leakages sa environment po natin, including these waterways.
2: Opo. Attorney, siguro i-follow up ko na lang yung tanong para maintindihan rin ng ating mga nataganood, no? Kung tayo po sa bahay ay dapat gumagawa ng waste segregation, na yun naman talaga dapat ginagawa natin, ilang porsyento lang dapat ang matitira na kailangan nating itapon or yung sinasabi ninyong leakages on a household level, Attorney?
7: Depende rin kasi sa waste ng household yan po. Like for example, dito sa urban areas, meron din naman sa mga rural areas, iba rin yung kanilang waste na napoproduce. Like dito, for example, Metro Manila, marami po ay mga pet bottles, plastics. Pag sa rural areas, meron po dyan may mga garden waste, may mga pwede pong i-repurpose or i-recycle. Kaya po yung pong talagang depende po talaga doon sa isang household, how do they... Pero meron po kaming tinatawag, Yusek, na actually, ang dapat po napupunta lamang sa mga landfill ay mga residual waste na tinatawag. So yun pong mga pwede pong mga i-recycle, mga biodegradable, at basta hindi po siya hazardous waste, yun po yung sanang nasi-segregate at source. At meron din naman po tayong mga, yun nga po, yung mga materials recovery facility. So, sa ibang, yung mga, may mga LGUs po kasi na nakakapag-segregate at source na, at least sa barangay level, meron po yan nakakapag-conduct na sila ng 100% segregation at source. So ito po yung nasa-segregate na yung biodegradable, residual, hazardous, at saka yung hazardous po waste. So yun po yung mga kailangan po nilang i-segregate sana ng kanya-kanyang bahay para po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mixed waste. Kasi po yung nangyari po doon sa napuntahan po ni ating presidente, yun po ay kasi nagkaroon na ng magkakasama na po yan eh. Na ang nangyari, mixed waste na po yan na tinatawag, hindi na po yan na segregate. Although sa atin po mga clean up activities, at talaga po may mga nakikita rin tayo dyan na mga basura during our clean up activities sa mga barangays, para po, kaya po, yan po ay talagang nagdulot na nung baha talaga siguro, at yung malakas po na habagat, kaya po na anod po sila dyan.
5: So, ma'am, paano po yung segregation ng mga malalaking basura? Kasi may mga nakikita tayo ng mga refrigerator, kutsyon, mga sofa na nandyan. So, paano po? Sino pong nagsisegregate ng ganun?
7: Ayun po, ayun pong tinatawag na, ayun po, special waste. Mga ano po yan eh, dapat po pag nilabas yan, doon lang nga po yan sa, yung iba-ibang LGUs po kasi meron po silang mga araw na sa kanila po mga ordinansa, meron po yung mga araw na pwede pong i-collect ang construction, debris waste, ito po yung mga municipal solid waste na meron din po mga araw na ganun sila nagko-collecta lamang. So, pag kinolect po yan, meron naman po kasi tayong mga instances na andyan po yung mga kaya nga po i-repurpose, i-recycle. So, yan po yung mga, may mga junk shops po na pwedeng Dahil pagdalhan ng ating mga household kung hindi na po kailangan, para hindi na po na itatapon kung saan saan. At yun din po yung purpose ng ating mga materials recovery facilities kasi sila po yung nakakapag-segregate at nakakapagdala kung alin po yung mga parts na pwede pa itong i-repurpose, i-recycle po at gamitin for other purposes. Pwede rin po na i-repair ito. Yun po yung mga waste management practices po sana natin. Okay. Yan po.
1: Well, Attorney, may follow-up lang po ko doon sa nabanggit nyo kanina, yung ilang mga lugar na walang access doon sa materials recovery facilities, yung MRF. Paano po yung coordination ninyo sa mga lokal na pamahalaan? Paano nyo po sila tinuturuan na yung mga ilang basura nila ay maaari na recycle at gaya nga po na nabanggit ninyo, nadalhin sa junk shop sa kanilang mga lugar? Para nang sa gayon na hindi nila maitapon sa maling lugar at pag dumating nga itong sama ng panahon, ito, dudutang na lang sa ating mga bodies of water.
7: Yes po. So, nakikipag-coordinate po. Meron po kasi tayong tinatawag na National Solid Waste Management Commission na kabilang po doon yung iba-ibang agencies. Andun po yung DILG at yung atin pong mga regional offices din ng Environmental Management Bureau na under po ng Department of Environment and Natural Resources. Nakikipag-coordinate po yan sa iba-ibang local government units. Bukod pa dito, meron pong 10-year solid waste management plan po kasing

0: po natin sa ating solid waste ay mapagtuunan din po ng pansin. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga business establishments, especially po nung na-enact po yung ating RA 11898 or the Extended Producers Responsibility Act of 2022, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises. So ito po mga ito ay kailangan po nila ng mag-divert ng kanilang mga waste diversion na tinatawag, at meron pong percentage na kailangan i-comply yung ating mga obliged enterprises. So ito po mga ito, meron na rin po silang mga ginagawang programa para po makakomply po doon sa ating EPR Act of 2022.
1: At may tanong po, attorney, mula sa GMA News Desk, ano daw po ang isinasaad ng Extended Producer Responsibility Act? Paano daw po pinaiigting ang pagpapatupad nito at kumusta naman po ang compliance?
0: So, ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So, nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging. Kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act. So, nagkaroon po ng registration at monitoring po ng ating obliged enterprises. Meron din pong validation at third-party audit ng mga diversion rates na sinubmit po nila at monitoring po ng kanilang EPR program. So, under the law po kasi, we have under 2023, dapat 20% nung na-produce nila na plastic packaging would be diverted or hindi po siya mapupunta na diretso sa sanitary landfill. By 2024, it's 40%. 2025, it's 50%. 26, 60%, 70%, 80% by 2028. So, noon po nagkaroon ng audit at nagkaroon po ng validation ang EMB. Nakaka-comply naman po yung ating mga obliged enterprises dun sa required po nila na diversion rate under the law.
2: Okay, dagdag ng tanong po mula sa GMA News Desk Attorney, ano po ba ang mga obligasyon ng mga pribadong kumpanya sa ilalim ng EPR law patungkol sa plastic package recovery? Mari po bang i-discuss ang recovery targets kada taon?
0: Ayun po, katulad po nung nasabi ko kanina, yun pong diversion rate is 20% since 2023, 40% by 2024, 50% by 2025, 60% by 2026, 70% by 2027, and by 2028, 80%. So, nag-cap po yung law. As of now, we have the 80% by 2028 onwards and beyond. It should be 80% yung diversion rate ng ating mga obliged enterprises in terms of plastic packaging. So, ang ginagawa po kasi nila, they report the volume of plastic packaging that they have in a year, and meron po yung reporting requirement under the law. And then dapat po, for example, in 2023 nakapag 20% po sila na diversion rate. So for example, 100 kilos of plastic packaging ang nilabas nila, dapat nakapag-divert po sila, ibig sabihin nakapag-collect po sila ng 20%, at least 20% of their plastic packaging produced in that year. So meron din po kaming audit na tinatawag. So ino-audit po natin yung mga obliged enterprises na nag-report po na ganito po nilang waste produced and therefore plastic packaging produced, at paano po nila nagagawa yung 20% na compliance dun sa diversion rate. Yung diversion rate, pwede po yan na upstream or downstream. Yung upstream po na tinatawag ay pwede pong instead na before, malaki po yung kanilang plastic para magmukhang malaki yung packaging ng kanilang product, but because of the EP

0: Carlo, niliitan po nila yung plastic nila, yung sachets nila, or for example, niliitan po. That's what you call as an upstream strategy. Meron din pong yung design, for example, instead of yung sa mga rigids naman po, instead na makapal yung plastic, ay liliitan din po yung kanilang plastic content. Para, pero, of course, they still have their studies kung may mga products, may mga sinasabi po kasi sila na may mga products na kailangan ng yung sa moisture, yung sa color, yan. So, yun pong mga yun, ang kinoconsider nila before they do this upstream strategies to lessen yung plastic packaging produce nila. So, dun sa mga downstream naman na strategies, ibig sabihin po yung mga nailabas na nila na plastic packaging, tumutulong po sila sa clean up activities or nakikipag-partner po dun sa ating mga non-profit organization na kaya pong mag-gumawa ng mga, for example, from plastics to chairs, or meron din po silang mga tinatawag na trash to goods program. Pupunta po sa isang barangay, tapos yung mga barangay or yung mga communities po na yun, may dala-dala mga pet bottles, may dala-dala mga plastic sachet, at ikikilo po yun, at hindi po necessary na doon sa product nila, for example, a brand, hindi po necessary na puro brand nila yung kailangan nilang i-collect lahat. So, pwede pong i-collect nila ay kahit ibang brands ng plastic or kahit anong brand ng plastic or kahit walang brand, as long as they have collected din required na compliance diversion rate po natin.
1: Attorney,
0: so, yun po yung ginagawa ng ating mga obliged enterprises.
1: Opo, Attorney Janice, nabanggit niyo rin kasi yung audit, upstream, saka downstream. Eh, nakita natin dun sa Manila Bay, puro downstream, daming basura. Meron kayang sistema para malaman kung saan upstream matutukoy yung mga lugar o waterways na pinanggalingan ng mga basurang yon sa mga upstream na yon? Meron ba tayong ganoon, Attorney Janice?
0: Ito po, Yusek, ano? Currently, we're institutionalizing a standardized and science-based approach for marine litter monitoring. Kasi yan po, marine, nandiyan na po sa, ano, sa tubig na. So, meron po kaming national, meron po sa DNREMP na National Plan of Action for Marine Litter. Yan po. Kaya po, nag-start po ito. At ngayon po, ay meron na tayong dinadevelop at for validation po, for field validation ng Harmonized Marine Litter Monitoring Manual. Layunin po nito magkaroon ng consistent at comparable data mula sa mga ilog, waterways, coastal areas at iba pang habitats, pati na rin po yung waste hotspots at major land-based leakage pathways. So, kung saan po nanggagaling, paano po dumadaloy ang basura papunta sa waterway. So, yung NPOA ML po, or the National Plan of Action for Marine Litter, ay ang objective po niyan by 2040 ay malinis na po. Goal is prevention, not just clean up. So, yun na po yung ating working towards that na po, USEC, and atin po mga kasama po dyan sa PTV.
2: So, ma'am, ano po yung nakikita ninyong hamon sa pagpapatupad nitong Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act? Pwede niyo po bang ipaliwanag ang batas na ito para na rin po maintindihan ng ating mga kababayan?
0: Yes, ma'am, I think. Ang RA 9003 po ay 25 years old na nabatas. Kaya po, may mga hamon po sa pagpapatupad nito. Nakita na rin po namin yung implementation gap. May batas po kasi may mga requirements, pero hindi po pare-pareho yung kapasidad, resources, infrastructure, at level of compliance ng mga LGUs. Kaya po, kailangan nating patuloy na palakasin ang segregation at source, segregated collection, ang functional MRFs, napakahalaga po nito. Recycling at composting. Meron po nitong mga LGUs talaga na may mga best practices on composting and recycling. Yun din pong transfer and transport na sana ng ating residual waste na napupunta dun sa ating mga landfills. And consistent enforcement po laban sa littering at illegal dumping. And if I may add po, as we see now, hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad. So, yun pong tamang pagsistema from source to final disposal ay kailangan po ng disiplina and of course consistent enforcement para mas maging epektibo po yung pagpapatupad ng ating RA 9003.
3: Okay, attorney, may mga municipalidad na sinasabing walang sapat na kapasidad para magtayo at mag-operate ng sariling sanitary landfill. Ano po ang konkretong solusyon ng DENR para po sa mga LGU na kapos sa budget at infrastructure?
0: Mayroon po tayo din tinatawag na clustered or shared sanitary landfill facilities para po hindi lang yung isang LGU na yun na mag-shoulder. For example, landlocked naman yung area, then, but different LGUs, they can cluster themselves para magkaroon po ng magbahagi po dun sa infra, operation, maintenance, monitoring cost ng isang sanitary landfill. Mayroon din po tayong tinatawag na shared facilities, public-private partnerships, regional or provincial waste management facilities, at mga transfer stations. Ganun din po yung resource recovery facilities. So, for DNR EMB po, patuloy po kaming magbibigay ng technical guidance at oversight, regulatory oversight, monitoring at capacity building po sa ating mga LGUs.
2: So, Attorney, ano po sa tingin ninyo yung teknolohiyang kailangan para masolusyonan itong problemang ito, no? Kailangan po ba dyan ang pwede po ba yung malawakang paggamit ng waste to energy technology? At saka alam natin, meron mga Philippine inventors na nagre-recycle ng basura at ginagawang bricks. Paano po yung dapat gawin dito para ma-encourage yung mga LGU na tangkilikin yung mga ganitong teknolohiya?
0: Mahalaga po yung teknolohiya. We can say that but first and foremost po, kailangan po natin sigurong sundin yung ating waste management hierarchy. So, mauna po muna yung avoid or reduce, reuse, recycle, recover, treatment before final disposal. Ang teknolohiya ay dapat pong sumusuporta sa bawat hakbang upang mabawasan ang basurang napupunta sa landfill at waterways. Hindi lang naman po yung iisang teknolohiya ang kailangan, kundi kombinasyon ng ayos na sistema at angkop na technology mula sa segregation and collection. Possible po ang isa pong technology is, as already mentioned by our president, possible po yung waste to energy sa Philippines. Ngunit hindi po ito dapat maging kapalit ng segregation, recycling, at waste reduction. So, we still consider yung residual waste streams and other technologies available, environmentally viable, para may sapat pong safeguards at mahigpit na environmental compliance.
1: Attorney Janice, ulitin ko lang yung sinabi niyo yung hierarchy: avoid, reduce, reuse, recycle, recover, tapos final disposal. Kumbaga, sulod-sulod yon. Ma'am, alam na nga natin ganun yung hierarchy. Mukhang sa bawat step na sinasabi natin, ay meron pa rin talaga mga pasaway na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa ilog, estero, at iba pang lugar. Bata pa lang po ako, kami nila Asa Kueng at ni Joshua, narinig na natin, no, ang basurang tinapon mo ay babalik sa'yo. Yes. So, attorney, paano natin masisimula ng pagbabago? Sino ba dapat talaga ang magbago at magsimula nito?
0: Social and behavioral change po, USEC. Yung isa din sa mga pinupush po ng DENR, because sa ibang bansa po, talagang pag makita nyo naman, pag ang mga pag mag-travel doon tayo, for example, may mga leisure travel, mga vacation, hindi tayo nagtatapon sa kalsada, tinatago natin yun. Tapos, doon po sa tamang basurahan natin, tinatapon. So, sana ganoon din po yung mag-start dito sa atin. Hindi po sapat yung alam natin yung batas. Kailangan din po i-follow din natin. May mga local ordinances na po eh. Mga LGUs, they have their local ordinances already on solid waste management. And when we had the EPR Act of 2022, we started with that social and behavioral change na mga capacity building activities po para makita po na yun nga yung mindset po yung dapat na kailangan na yung tamang pagtatapon ng basura at kung saan siya itatapon, kasi it will affect us later on pag hindi po natin naitapon yun sa tamang basurahan.
3: Okay, panguli na naman po, Attorney, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa tamang segregation at pagtatapon ng basura.
0: Ayun po, yun nga po, paalala po namin yung ating proper segregation ay reuse, recycle, at kung pwede po, mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa... Kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa, mag-grocery po, pupunta sa palengke, para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating dala-dala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din mayroong facilities for this mga basura for the proper solid waste management. So, yung proper disposal din po ay importante.
2: Alright, maraming...
0: Lastly po, ang basura po ay pananagutan ng bawat isa. So, dapat po lahat tayo ay involved dito, hindi lamang po ang government. Of course, we have our responsibility. But when everyone do their... lahat po ay ginagawa yung ating pananagutan, our collective actions create a lasting impact even for the next generation.
2: Tumpak na tumpak po yan, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Janice Rigoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau, NCR.
0: Thank you po.
3: Bayan, huwag kayong bibigyan ng maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
5: So you mentioned a joint circular. Anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
6: Under po kasi sa joint circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency.
5: Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President?
6: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Punta naman tayo sa update tungkol sa epekto ng habagat sa Cordillera Region. At ito'y alamin natin kasama si Engineer Jose Ignacio Valera, ang head ng DRRM Division ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. Engineer Valera, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Jose, sa mga nakikinig bagong Pilipinas.
0: Engineer, ano po yung pinaka-latest assessment ng OCD CAR sa kasalukuyang sitwasyon sa buong Cordillera matapos yung ilang araw na tuloy-tuloy at matinding pag-ulan dulot ng habagat at syempre epekto ng mga bagyong Luis at Maymay?
1: Ma'am, mayroon po ng light rain na natin sa parte ng bagyo Lingit at saka some parts pa ng ating province sa Pabra. Yun po yung
2: Opo, nag-pause lang yata po si Engineer. Engineer, go ahead po, nag-pause lang po.
1: Engineer, yun po. Ang pagkalatan po na ating sitwasyon ng ating weather dito sa Cordillera, mostly cloudy po siya. Tapos yung Baguio City to Benguet po and western part ng ating probinsya ng Abra, ay meron pa rin pong mga light rains po na nararanasan.
2: Engineer, para po sa ating updating lang po, no? Sa ngayon po, ano na yung datos sa kabuuang bilang ng mga nasawi, nasaktan, at nawawala sa buong Cordillera Autonomous Region?
1: Yes, sir. Asek, sir. Good morning. Yosek, sir. Good morning. So, ang naitala po natin na nasawi po dito sa buong Cordillera Region is meron na po tayong 15. Tapos meron din po tayong 14 na injured po. So yun po yung casualties po natin na kabuuan po na naitala dito sa rehiyon ng Cordillera.
3: Okay. Engineer, kumpirmay namin na may mga nawawala pa po ba dito po sa bilang na ito?
1: Wala na po, sir. Wala na pong nawawala or missing.
3: Okay. At kumusta po ang kasalukuyang search and rescue recovery operations? May mga tao po bang hinahanap or... Although nabanggit niyo po na wala na nga pong missing, may nakikita po ba kayong pattern kung saan mas madalas mangyayari o nangyayari ang landslide? Mas marami po ba sa mga residential areas, gilid ng kalsada o mga komunidad na malapit sa slopes?
1: Katunayan po, yung mga monitoring po natin, mostly po ay nasa tinatawag po natin na mga roads po natin o kaya mga kalsada po natin. Tapos meron din po, nagkakaroon din po lalo na sa mga steep slopes, dito po sa parte ng Cordillera na meron pong kabahayan. So yun po yung mga pinangyayarihan po ng ating mga landslides po.
2: Opo, Engineer, ito po ang susunod na turong malaking tulong sa ating mga kababayan. Actually, kakagaling ko lang sa Baguio kanina at ito laging tinatanong, ano po ang kasalukuyang status ng mga kalsada? May mga daan po ba na completely closed o may mga restrictions, Engineer?
1: Yes, sir. Yes, sir. Walo po yung as of now po na close na kalsada po natin. Ang major thoroughfares po natin na isa, that is the Cannon Road. Meron pa rin po mga ginagawa po ng ating mga DPWH na road clearing sa nangyari po na landslide. Tapos sa iba po naman, meron din po mga kalsada na karaniwan po na nag-close lalo na po sa mga ganito po na panahon yung tag-ulan po natin. So yun po yung isa na major roads po natin at saka yung parte po dito sa may Nagildan Road going down to going up to Baguio City, yung sa may sinking area po nila doon sa may parte ng Sablan. Kaya yung mga karamihan po ng mga commuters lalo na yung malalaki na tulad ng mga bus ay baya kwan po sila, baya Marcos Highway pa rin po.
3: Okay. Engineer, pagliinaw lang po, posible po ba magkaroon pa rin ng panibagong landslide kahit bumaba ng intensity ng ulan? Ano po yung inyong assessment sa landslide risk sa mga susunod na araw po?
1: Ayon po sa ating mga geologists po, sa ating mga MGB, no, sa DNR, so andyan po yung mga kanilang scientific po na mga studies, na yung mga, lalo na po yung mga prone po natin na ng slides, last slide, ay the possibility ay malaki pa po. Lalo na po ay matagal po na wala pong pag-uulan, kaya yung mga lupa na yun sa mga steep slope, ay nagkakaroon po ng mga bitak-bitak, and then eventually ay nilagyan siya ng maraming tubig, pinapasokan yung mga bitak-bitak na po yun. So yun po yung nakikita nila na talagang nag-i-induce ng tinatawag natin na landslide po.
0: So sir, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa mga evacuation shelters? Ilang pamilya na po ang nailikas? Meron pa po ba sa tingin nyo na kailangan pang ilikas o meron po bang mga nakaka-uwi na?
1: Yes, Ma'am Asik. Yung aming active po na evacuation centers po as of this time po is 19 pa po siya. Na meron po siyang families na 83. Tapos yung kabuuan po na individual is 316. Meron pa rin po yung mga nag-evacuate po sa mga safe areas na mga kamag-anak po nila. About 129 families at saka individual po 177. So yun po yung mga as of this time po na mga naitala po natin o kaya na monitor po natin na reported po ng mga evacuees po natin at saka evacuation center po natin.
2: Opo. So engineer, sa ngayon naman po, kamusta ang coordination ng OCD CAR sa mga LGU, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local rescue teams? May sapat po bang personnel at heavy equipment para sa simultaneous rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar?
1: Yes sir, Joseph po. Yun po yung tandaan sa coordinera. Meron po tayo kasi yung tinatawag natin na binadang na lahat po ng sektor sangay po ng lokal ng gobyerno, pati yung mga non-government, tulong-tulong po, lalo na po may mga ganito po na pangangailangan. So, andyan po yung tinatawag natin na cooperation, collaboration po. Tapos, ang isa po na ginagawa po natin dito, through the leadership ng ating chairperson ng Cordillera DREAMSEA, Director Albert Mugol, andyan po yung pre-positioning po of food at saka non-food items in cooperation with the DSWD. Tapos yung mga nagbibigay din po ng mga support po tulad ng mga trucks nila, tulad ng DPWH, andyan din yung mga PNP at saka yung AFP po. So yun po yung Sir Asek na kwan, ginagawa natin dito sa Cordillera.
3: Okay, kumpirmahin din namin engineer, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong pinakamalaking concern ng dyan sa rehiyon? Alin po yung mga lugar na tinututukan nyo sa ngayon?
1: As of this reporting date po, at saka time, dito pa rin po sa parte ng Baguio Benguet, lalo na yung Benguet po natin na andyan pa rin po yung threat ng landslide kasi andyan pa rin po yung pag-uulan na dinudulot po ng ating monsoon rain.
0: Engineer, may validated data na din po ba kayo sa total infrastructure damages sa buong region? Nasa gaanong kalaki halaga na po yung nasira?
1: Yes, Ma'am Asik. Ang aming plan, andito po sa ating situational report na latest po natin, ang binigay po o kaya nakuha po natin sa tanggapan ng ating DPWH Cordillera, meron na po sila partially po na amount that is 1.6 billion. Yung mga local po na infrastructure po natin, yun po yung unti-unti po natin na nare-receive na sa mga local na gobyerno po natin para maidagdag po natin dito sa binigay po na infrastructure damages ng ating DPWS po, Ma'am Asik.
2: Sir, nabanggit na po natin yung mga LGU natin. Ano po yung pinakahuling datos mula sa mga lalawigan na nasa state of calamity? Ano po uli yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity? Meron po bang mga pagbabago?
1: Sir, Yosek, sir, as of this time po, at saka date, wala pa pong kaming natatanggap o kaya turo sa coordination po namin. Wala pa yung nag-declare po ng state of calamity. Kasi ongoing pa daw yung mga tinatawag natin na RDNA or the Rapid Disaster Needs Assessment nila. Kasama po lahat yung mga kanilang sektor sa kanilang lugar para ma-establish nila kung magkakaroon man sila ng declaration or not.
3: Alright, panguli na lang, engineer, mensahe at paalala niyo po, lalo na sa mga warning signs na dapat nilang bantayan ng ating mga kababayan para mag-evacuate o lumikas. Go ahead, sir.
1: Maraming salamat po sa ating programa ng PTB. So, in behalf po sa ating Director Albert Mugol na nasa kwan po siya, nasa ibang region din kasi kasama rin niya ang ating Cordillera, yung Cagayan Valley po na kanyang hinahawakan po na region, Director Albert Mugol. So, ang pauna po at saka lagi po niyang sinasabi at saka ako na rin po yung sasabihin po natin na prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Meron po tayo ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po gamit sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin. So nagpapasalamat din po kami sa ating programa tulad ng PTB na nagkakaroon po ng tinatawag natin na alay po natin kasama sa pagbibigay po ng mga ganito po na mga babala. So yun po, kung kailangan po mag-evacuate kasi alanganin po yung lugar po natin, we do the preemptive evacuation para po makaligtas po tayo sa anuman na sakuna. So andyan naman po yung national government natin, katuwang yung mga lokal na gobyerno, natutulong po sa pag-i-stay nyo sa mga safe evacuation areas o okay, centers para po ma-attain po natin yung zero casualty po natin. So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo po sa amin.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras. Engineer Jose Ignacio Valera, ang head ng DRRM Division ng OCD Cordillera Administrative Region. Ingat kayo dyan, sir.
1: Ingat din po kayo. Maraming salamat po sa inyong programa, Ma'am Masin.
4: Thank you, sir. Samantala, sa ibang balita, nakikita na ang magandang epekto ng Walang Gutong Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama sa pamamagitan ng programa. Batay sa resulta ng survey ng SWS, bumaba na ng 6.7% ang kagutuman habang tumaas ng 4.7% ang food security at bumaba ang food poverty ng 1.4%.
5: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa photo exhibit ng Presidential Photojournalists Association o PPA. Sa temang In Focus, Marcos Presidency, tampok sa exhibit ang mga larawan ni Pangulong Marcos sa kanyang mga aktibidad bilang punong ehekutibo ng bansa. Isa-isang tinignan ng Pangulo ang mga larawan na nagpapakita ng mahahalagang pangyayari sa kanyang liderato. Bumisita ang Pangulo sa exhibit bilang suporta sa talento ng mga photojournalists at kanilang dedikasyon na makapaghatid ng makatotohanang impormasyon sa pamamagitan ng larawan.
0: Samantala, dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa paglulunsad ng ASEAN Film and Television Summit para kilalanin ang mga mahalagang papel ng mga bansa sa ASEAN sa pagsusulong at pag-unlad ng industriya ng pelikula sa Asia. Sinabi ni Film Development Council of the Philippines Chairperson and CEO Jose Javier Reyes na mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Timog Silangang Asia pagdating sa film industry. Dagdag pa niya para maunawaan ang pambansang pagkakakilanlan o cultural identity ng ating bansa, dapat mabigyan ng pansin ang kahalagahan ng pag-archive sa mga lumang pelikula at film education para maitaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura sa ASEAN.
4: At dito na po nagtatapos sa ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
5: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa National Nutrition Council, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
4: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. We know
6: you're... Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
17: Muli, maraming salamat at welcome sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Tayo po ay nasa Sports Radio live streaming, nakashare sa ating Philippine Sports Commission, nasa 918 kHz sa ating AM band at ganoon din po sa ating PBS receiver app. Yes, pwede kayo mag-tune in dyan. Just download via App Store o kaya naman via Google Play para kahit saan, kahit kailan, nagkakarinigan tayo. So, isa na naman pong interesting edition ng ating programa para sa araw na ito. Ito po ay parating handog ng ating National Sports Agency, PSC, at syempre ng Presidential Broadcasting Service sa pamagitan nga po ng DZSR Sports Radio. So, sa araw na ito, muli nating babalikan ang mga karangalan, tagumpay na ibinigay ng mga Pilipinong atleta para sa ating inang bayan. Ganun din po ang mahalagang proyekto at programa ng ating Philippine Sports Commission. Yan ay sa pamagitan ng PSC update ni IC Almasan ng ating Integrated Communications and Events section po ng ating National Sports Agency. Atin po magiging panauhin, bahagi po ng aming nakalap na panayam sa isa sa mga atleta na nagbigay ng mataas na karangalan, World Champion muli sa Jiu-Jitsu. Itong si Kimberly Custodio, nakapanayam yan ng Sports Radio. At dito po sa ating programa, muli naming ibabahagi sa inyo. Plus, we'll be having, di ba team, si Commissioner Fritz Gaston. So, ito po yung ating mga panauhin. Si Com Fritz Gaston ang magtatalakay naman sa pagpapatuloy ng Indigenous People's Games. And then, idugtong pa natin yung paparating na ROTC Games at syempre pa bilang isa rin pong miyembro ng board ng ating PSC, parating kasama ni Chairman Patrick Gregorio sa iba-ibang mga lakad pagbisita sa mga local government units, ang mga memorandum of agreement na napapagkasunduan na ayan naman ang ating matutunghayan sa aming panayam kay Commissioner Fritz Gaston. So samahan nyo kami ha, mahigit isang oras na kwentuhan, talakayan dito lamang po sa ating Philippine Sports Commission R.
16: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
18: Inyong lahat, muli po ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our agency and as well as our team Philippines. At para nga po sa unang bahagi no ng ating PSC updates, ay meron po tayong roster po no ng ating mga athletes achievements. Unang-una nga po no sa ating listahan ay ang ating Philippine National Arnis team who ruled the global stage at the 18th World Eskrima Kali Arnes Federation or WECAF World Championships in New Delhi, India, bringing home a spectacular haul of 19 golds, 4 silvers, and 1 bronze medals. Our athletes have once again proven that the heart of the Filipino martial arts burns brightest at the world stage. Dito nga po, no, ay nakapagkamit ng mga gold medals ang ating mga atleta. Meron po tayong mga iilang atleta, no, na panay gold nga po ang naiuwi. Yan nga po ay si Ross Ashley Monville. Siya po ay nakapagwagi ng 3 golds, no. Isa nga po dito ay ang padded point. Another is knife point and for the single stick. Maliban nga po kay Monville ay si Dexler Bulambao naman po ay nakapag-uwi rin ng 3 gold medals muli po sa single live stick, double live stick, and bangkaw. And hindi rin papahuli si June Bert Bocor and Nawawi Pamaloy. And for Crisamel Delphine naman po, no, ay siya'y nakapag-uwi ng 2 golds and 1 silver for padded point, knife point, and non-traditional single weapon. And for Mary Aline Aldeguer, siya po ay nakapag-uwi rin ng 2 golds and 1 silver. Likewise rin po, no, kay Maria Crystal Jane Sapio, who as well won 2 golds and 1 silver. Ang nakapaghakot niya po, no, across all 3 podiums ay si Bryce Daniel Manaytay. Siya po ay nakapagpanalo ng 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal. Again, congratulations nga po, no, sa ating modern day warriors for raising the flag high. And for volleyball naman po, we have here the Alas Filipinas Women's National Volleyball Team who concluded a historic campaign at the 2026 SEA Volleyball Cup Leg 2, taking home a breakthrough silver medal, the nation's highest placement since the tournament's inauguration in 2019. The Philippines pulled off a massive historic upset by defeating the regional powerhouse Vietnam in 4 sets. This monumental victory snapped a 15-game, 7-year losing streak against the Vietnamese squad. In their final match nga po, the Alas outlasted Indonesia in a thrilling 4-set marathon, and they survived the 8th dramatic set points in the 4th frame to close out the match and lock in the silver medal. Patungo naman po Sepak Takraw, our Philippine Sepak Takraw national team concluded their impressive run at the ISTAF World Sepak Takraw Championship, 39th Thai Kings Cup 2026 in Bangkok, Thailand. The men's Regu team, led by Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilom Jr., Roncited Gabayeron, Glindel Fori, Grendel Ilogon, and Joel Carbonilla secured the silver medal in the Regu event. Meanwhile naman po, our women's team brought home the bronze medal in the quadrant event, driven by the resilience and effort of Christine Lapsit, Marianne Lopez, Rachel Palomar, Rhea Mail De La Cruz, Nieva Jane Salon, Harth Makiling, Reggie Resnan Pabriga, and Emmanuel Escote. Again, congratulations po, no, sa ating Philippine Sepak Takraw national team. Last but not the least po, no, sa ating roster, our Philippine underwater hockey team clinched the silver medals in both the men's and women's elite categories at the 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship in Bogor, Indonesia. Both squads staged a massive redemption arc, roaring back from their 4th place heartbreaks at the 2024 Singapore Games. At yun na po, no, ating updates from our Team Philippines. At para nga po masabay-bayan ang kanilang mga achievements, ay patuloy naman po i-monitor ang aming mga social media pages for updates on those. Para naman po sa previous engagements po, no, ng ating komisyon, for the Siargao trip nga po ni Chairman Gregorio the past week, along with all the preparations nga po, no, for the EWSL Championship Tour, Philippines Pro at Cloud 9, isa pa nga pong tinitingnan ng ating komisyon ay ang welfare, of course, of our national athletes, especially po, no, the water sports team in Siargao. PSC Chairman Gregorio met with the United Philippine Surfing Association or UPSA national team at Harana Surf Resort in General Luna, Surigao del Norte to discuss concerns regarding training equipment for their preparation for surfing competitions, including the WSL Series, the Asian Games, and the ISA World Surfing Games. the output of our national team on the international stage has been terrific after Jomari Ebeza finished third place in the men's longboard division at the Lexus US Open of Surfing in Huntington Beach, California, along with ninth placer J.R. Esquivel Jr. Our surfing team also secured four qualification slots for the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 to be held in Japan. The national team is currently based in Siargao alongside athletes from other water sports including rowing and dragon boat. In partnership with the Municipality of General Luna, the PSC is developing the Regional Training Center for Water Sports as a dedicated training ground and home base for our national water sports athletes. Noong nakaraang Friday naman po, the PSC, led of course by Chairman Gregorio, together with Commissioner Olivia Bongku, met with Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism, Huang Dao Kuang, International Cooperation Department Deputy Director Tran Hai Van, and Ms. Pham Thi Huyen Tram, and Mr. Dinh Viet Hai of the Embassy of Vietnam in the Philippines to explore ways to deepen sports cooperation between the two countries during a meeting nga po, no, at the PSC House. Discussion centered on the proposed Memorandum of Understanding on Sports Cooperation, with both sides identifying opportunities in Arnis, Vovinam, boxing, gymnastics, basketball, rowing, and shooting, as well as athlete exchanges and international sporting events. The two sides also explored potential friendly games, co-hosting opportunities, and future collaboration in major international sporting events, further strengthening the sports partnerships between the Philippines and Vietnam. And dito nga rin pong Friday, no, the wait is over. Gulaman, the official booking app for the Philippine Golf Tourism, has officially been launched. Ito nga po ay developed by the Korean-led company PGRR or the Philippine Golf Resort Reservations. Ang Gulaman nga po aims to connect golfers from Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, and the Middle East and beyond with the world-class golf experiences waiting in the Philippines. More than simply a booking platform for tea times, Gulaman aims to build an ecosystem where the growth of golf tourism directly contributes to the growth and development of Philippine golf. This platform nga po seeks to bring more international golfers sa bansa while also creating greater opportunities for local courses and the sport as a whole. This initiative is supported by the National Golf Association of the Philippines, the PSC, the Department of Tourism, the Tourism Promotions Board, and among those who graced nga po the launch were of course PSC Chairman Gregorio together with TPB COO Marga Nograles, NGAP President Al Panlilio, and NGAP Secretary General Bones Floro. Sa app nga po na ito ay meron ng available na 120 golf facilities across the country and more courses are expected to join nga po the platform. This Saturday naman, the Philippine Eskrima Cali Arnis Federation National Battle of Champions commenced at the Rizal Memorial Coliseum in Malate, featuring 358 aspiring competitors from across the country to compete in the national level. Bumisita nga po dito ang ating Chairman Gregorio, joined by PECAF President and National Chairperson Senator Juan Miguel Zubiri, Department of Education Secretary Sonny Angara, and Manila Sports Council Director Dale Evangelista, representing Manila Mayor Esco Moreno at the opening ceremony. The biennial event, which hosted young and talented Arnis practitioners, also opened a window of opportunity for top performers to gain a slot in the Philippine National Arnis Team Training Pool. And for Tuesday's update, we have here covering all bases for baseball in the country, the PSC and the Philippine Amateur Baseball Association inspected the ongoing rehabilitation of the Rizal Memorial Baseball Stadium. PSC Chairman Gregorio together with PABA Secretary General Mike Asuncion and PSC Executive Director Attorney Guillermo Iroy together with Chief of Staff Lou J. Sonido personally inspected the venue which is set to be completed by October this year, just in time nga po, no, sa paparating na East Asia Baseball Cup happening this November 24 to December 6. Ang rehabilitation niya po ay nag-i-aim na i-upgrade ang ating venue with planned field construction among others, while also retaining nga po noon yung historic feel ng ating stadium with the iconic Wall of Fame. And last for our updates nga po, no, this Wednesday nga po, no, the continuing progress of the sports tourism campaign of the Philippine Sports Commission, backed of course by the Department of Tourism, has been a success after hosting major sporting events in the country. PSC Chairman Gregorio met with DOT officials led by Chief of Staff and Assistant Secretary Attorney Francis Carlos Cagiwa, Office of the Secretary, Executive Assistant Attorney Sienna Marcadesh, Assistant Secretary Gisela Marie Romualdez Cusinding, Director Lyle Fernando Uy, and Branding and Marketing Communications Chief Tiz Estrada to strengthen ties in terms of hosting local and international sports tourism events. This collaboration will pave the way for the preparation of the National Sporting Agency in terms of highlighting sports and exposing our very own national team. At yun nga po, no, ating updates mula sa ating komisyon and our Team Philippines. Muli po, on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik, no, sa aming mga programa and events. At para nga po, on the loop kayo sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @PSC_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for our official updates and announcements, posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
19: Free stay zone safe. To. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
17: Thank you very much, IZ Almazan, mula po sa Integrated Communications and Events ng Philippine Sports Commission. Kukunti lang naman, ano, mga ganap sa ating commission. Punong-puno ng mga announcement, ano, ang mga nilakad, inasikaso ng mga programa, proyekto. At syempre, kasama na rin po doon yung pagsaludo sa ilan sa mga atleta natin na nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. At marami pa, bumibilang pa tayo dahil ang daming mga atleta ang nasa labas ng bansa at meron pang papaalis para lumahok sa mga competition. Bahagi ng kanilang build-up para sa Asian Games 20th edition sa Japan. 36 days to go before the Asian Games. At isa nga po sa mga aasahan natin come the Asian Games mula sa mixed martial arts, mula sa jiu-jitsu, si Kimberly Custodio ang nakapanayam syempre ng Sports Radio. Yan po ay aming ibabahagi matapos ang ilang paalala. Di ba, babalik tayo with Kim Custodio sa panayam ni Arian Maliare.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously. kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM
21: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
22: Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
23: Hi! Hello!
22: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So,

0: sudden everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
1: Kinailangan mong ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa 4 na yon, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinaka naging challenging para sa'yo?
0: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second, kasi siya yung isa sa pinakamagaling, and then grabe, siya yung second match ko, tapos nakalaban ko na siya before, nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE, sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi 4 beses ko nang din silag na talo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Iti-take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
1: Coming from Oton Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre yung buong Pilipinas at syempre yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
0: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yun, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nag-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako.
1: Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
0: Eh, ayun, sobrang, syempre, sobrang proud ako lagi na parang, na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie, actually, halos lahat ng babaeng nag-compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
1: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
0: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in 2 months may Asian Games pa, so dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
1: So, ano to, women's minus 45 kilogram pa din? Same division?
0: Okay. Mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So, yun ulit. Magiging challenge ulit yung weight. So, this time, hindi ako magka-cut ng weight. Mag-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So, yun. Exciting. Excited ako, actually, kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So, excited ako sa challenges.
1: Biggest lesson mo, I mean, on and off the mat, ano yung parang lesson na gusto mong ma-share din para sa lahat?
0: Ayun, walang secret. You really have to work hard. You have to dream big. stay disciplined and don't be in a hurry, you know? Lahat tayo, sobrang may sarili tayong time. For sure, merong pagkatalo, may mga setbacks, and minsan may days talaga na

0: It came after a submission loss to former champion Orgil Batarkud that ended a 3-fight win spree. Aurelio has the same thing in mind after getting knocked out by Sanguiao's teammate Carlo Buminaang in his professional debut at the start of the year-end and then forcing Mauro Mastromarini to tap out last March.
1: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay nyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio. Sports Radio. Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM Sports Radio.
0: Philippine Standard Time, 30 minutes after 3 p.m. Back here on Sports News Roundup here on Sports Radio, 918 a.m. We have a breaking news, mga kaibigan, or a news just in basketball. The strong group Pilipinas yielded to Team Korea final score 79-110. Again, talo po ang Philippine side na strong group Pilipinas against Korea 79-110 in their opening match at the 45th edition of the William Jones Cup in Taiwan. Again, final score 79-110, Philippines or the strong group Pilipinas losing to Team Korea.
1: Detalye ng mga naganap na sports matchups.
9: Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig?
1: Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
0: We now go to our foreign sports development Going back to tennis, Iga Swiatek claimed her first title of the season after sweeping past world number 2 Elena Rybakina 6-2, 6-3 to rule the National Bank

0: maliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news
3: o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.

0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Welcome po sa Sports Radio Magazine. Ako po si Dennis Ndanga. Live po tayo nga napakikinggan sa 918 kHz, sa inyong mga radio. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ngayong biglang buhos ang lakas ng ulan dahil sa tuloy-tuloy po na epekto ng habagat sa ating lugar. Kaya keep safe everyone. Pero despite the weather, tuloy-tuloy po ang mga sports action na atin pong ihahatid sa inyo ngayong araw, lalong-lalo na po ang pagsisimula ng 2026 NSAC World Invitational na inorganize po ng Asian Basket sa tulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas. at Philippine Sports Commission. At umaraw man o umulan, no, eh, naroon po sa Phil Sports Arena sa Pasig City ang ating kasamang si Matthew Pacheco para ibalita ng live ang unang araw ng aksyon. Matthew, kumusta ang mga kaganapan dyan sa Phil Sports?
18: Isang maulang hapon nga, Dennis, no? At narito tayo ngayon sa Phil Sports Arena dito sa Pasig City. Unang araw ng aksyon ng NSAC World Invitational. So, National Student Athletes Collegiate Basketball ito. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi mayroong mga invited schools, colleges, and universities from other countries. So, in total, there are 8 teams na kung saan ay sasabak dito sa tatlong araw na torneo ito na nag-umpisa nga ngayon na magtatagal naman hanggang araw ng Linggo. So, backgrounder lang, 4 na teams mula sa Pilipinas ang nandito. 2 mula sa UAAP at 2 rin sa NCAA, particularly sa UAAP, na dyan ang FEU Tamaraws at ang UST Growling Tigers. And sa NCAA naman, meron tayo ang San Beda Red Lions at ang GRU Heavy Bombers. So kanina, nagpasiklab na itong mga teams natin, Filipino teams natin. Pero meron pa tayong 4 na schools from other countries naman. Nandiyan ang Elite Stocks mula sa Australia, ang National Formosa University mula sa Taiwan, at ang Tengri University mula sa Japan, gayon din ang Nagoya University. So ngayon nga, kanina, nagkumpisa itong laban nila sa inaugural game between the JRU Heavy Bombers at Elite Stocks. Napakaganda na kanilang laro, pero bandang late game na, bandang huling quarter na dito na, talagang naumusan ng JRU Heavy Bombers itong Elite Stocks. Tinalo nila itong mga Australianong kaya patangkad naman talaga sa score na 71-63 sa pangunguna ni Lorenz Mangubas sa kanyang 22 points. Ang Elite Stocks na aminado sila na medyo nahirapan sila in terms of physicality, dahil na iba yung laruan daw dito sa Pilipinas, sabi nila. Pero talaga ng mga ngayon, mas alam na nila kung ano yung nagagawin as they try to run, as they try to rally sa mga late stages ng laro natin dito sa NSAC World Invitational. Sa pangalawang laban, sumabak ang San Beda Red Lions against the Taiwan's National Formosa University. So medyo major blowout yung kanila ay pinakita. Napakaganda. No, sa pangunguna ni Ricardo Canimag, na meron siyang 16 points na naiista against National Formosa University. So score nila 78-65. At ngayon, nagpapatuloy ang bakbakan between the UST, no, Growling Tigers against the Tenry University. Sa kasalukuyan, nasa halftime na tayo. Score nila 51-29, no, sa kanilang halftime. At sa huling part ng laro natin ngayong araw, mamaya alas 5, ay magsasagupaan naman itong FEU Tamaraws at ang Nagoya University. So itong Nagoya University, they are on the watch dahil recently sa kanilang background ay kakapromote nila sa B1 League. So talagang they are a team to watch out and look out for dito nga sa World Invitational na ito. So basically, itong mga teams natin from the NCAA and UAAP ay talagang they are putting this tournament na kung saan ay preparation nila dahil nga nalalapit na itong season opener ng NCAA at UAAP na mag-umpisa sa September 12 para sa UAAP at September 13 naman sa NCAA. So kumbaga dito makikita nila, no, mare-refresh nila sa mga strategies na nais nilang gawin para sa upcoming season. So tomorrow magkakaroon na ng semifinal matches itong ating mga teams na makaka-advance today. So there are 2 Filipino teams na, no, JRU and San Beda, na magpupunta o umakyat sa semifinal matches. And then sa August 16, or aside from that semifinal matches, nandiyan din yung ating classification matches. So sa August 16 naman, that Sunday, dito na papasok yung championship and placement matches. So hoping na syempre dito sa Pilipinas, ang host nation, so they are pushing and also trying work hard para makuha nga itong championship para sa kauna-unahan na NSAC World Invitational. So each team, naglalaro sila ng 3 matches. So it's also in mind game para sa kanilang mga players kung paano nila lalaroin at paglalaroin itong mga to dahil sunod-sunod na araw. Diba talaga ng mga pisikalan, mentality ang kanilang labanan dito sa sinasagawa ng inaugural World Invitational ng NSTAC. So ang programang ito ay hatid siyempre ng Philippine Sports Commission at ang NSA ng basketball, ng samang basketball ng Pilipinas at ng Asia Basket. Dennis?
19: Okay, maraming salamat sa iyong pag-uulat, Matthew Pacheco, live mula po dyan sa Field Sports Arena sa Pasig City. Ingat, Matt, at sa ating mga players. Pero last question na pala, Matt, bago natin putulin, ano, ay may nabanggit ba precautionary measures just in case lang magtuloy-tuloy, medyo sumama pa yung panahon for the next days na itong competition, anong magiging plano nitong organizers in case lang no na magkaroon ng mga ganong klaseng aberya.
18: Ayan na Kuya Dennis to dito naman sa kanila ay sa kanila wala pa naman silang nilalabas na advisory pero itong lugar naman nila is very accessible, hindi naman na medyo binabaha sa kanilang kaligid. So there are still plans to show that here no para mag-support sa mga teams, so hopefully na magtuloy-tuloy pa rin ito. And I think ay, talagang tuloy-tuloy ito dahil indoor games naman na talagang hindi naman apektado, walang pagtuloy dito sa Field Sports Arena dito sa Pasig City. So, yan muna ang latest dito kaya Dennis na wala sa Field Sports Arena. Bakal pang iba pang updates, syempre sa ating Facebook page at maging sa ating video. Ako po si Martin Pacheco para sa Sports Radio na iyan.
19: Maraming salamat, Matthew Pacheco. Magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang paalala.

0: Japanese idol ba siya?
1: Ay, nagkaroon ka na ba ng chance na makapanood ng mga American League, mga MLB, ganyan, before?
0: Just one game sa Canada, the Toronto Blue Jays versus the Oakland A's. Yeah.
1: Oh, from watching there, ano yung mga, kumbaga parang yung mga surreal moments, di ba, full circle moments mga sa baseball player na you were able to watch yung mga superstars in baseball?
0: I think, kasi, not naman negatively, no? Pero, kasi when I watched it, medyo bata pa ako. So, seeing din naman mga players nag-error pa rin, or nasa strikeout pa rin, parang, it really gives you the sight to see na doesn't matter what level you are, if you're an all-star, or if you're just beginning. I mean, making an error is still possible, striking out is still possible. So, parang that also taught me na, bata ka pa lang, don't be too hard on yourself if that happens to you, you know, like be more forgiving. Pero I think what I really enjoyed about the game was being sa grandstand. Of course, in Canada, it was a big grandstand, huge field. You can feel the crowd, all the cheering. Parang kahit na hindi ka yung naglalaro, nararamdaman mo pa rin yung atmosphere and how it gives you goosebumps just being there.
1: Okay. And so, Martin, as katatapos mo nga lang sa UP, no, you led the UP Fighting Maroons to many games sa iyong panahon sa UAAP. Ngayon, kumbaga, you bid goodbye to your alma mater, pero sa tingin mo, ano yung mga biggest learning mo na nakuha sa UAAP na nadala mo ngayon sa national team natin?
0: I think na your first competitor is always yourself.
1: Mm-hmm.
0: Always that. Palaging unang tatalo sa'yo ay sarili mo kung wala kang kumpiyansa sa sarili mo. So you always have to have trust and have faith that you can do it. You can't be nervous na, oh, bakit ako yung papalo? Bakit ako nilagay doon? Palagi dapat may kumpiyansa ka na nilagay ako dito dahil kaya ko. Dahil sa mga mata ng coaches ko at ng team ko, may kumpiyansa sila sa akin sa position na to.
1: Mm-mm. What would be the most memorable time in your UAAP days, Martin?
0: I think it would be, I think it was game 1 in championship in season 85. We played 11 innings against Adamson. And because we only play 7 innings, but we extended all the way to 11. And in the extra innings, they kept on walking the person before me to try to get me out. And I was always so nervous. And then the next time they did it, I was up to bat. I was feeling so many nerves. Syempre, parang insulted na rin ako na palagi na lang ako yung kinukuha. So I was insulted, frustrated. But then I wanted to prove na I'm not the last out. So that time, nakapalo ako. I got a hit. My teammate scored and we won that game. So I think that's definitely a highlight for me.
1: Anong highest achievement pala ng UP during your time?
0: During my time, so in my 4 years of UAAP, we've been silver. Yeah.
1: Always against Coach
0: always
1: Anna
0: against
1: and Adamson.
0: Yep, always.
1: Yeah, so yeah, from those silver finishes against Adamson, di ba? Kasi alam naman natin, talagang ano na yan eh, kumbaga dynasty na in the UAAP, Coach Anna and her players, no? Ano lang din yung mga nakuha mo sa anilang mga lessons na ano mo rin, nakuha, na-apply mo rin sa sarili mo?
0: I think just the focus and the drive that they have. Iba talaga, kahit anong sabihin mo tungkol sa Adamson team, sa softball team, makikita mo rin talaga yung hard work na nilalagay nila. Na I don't know any other university that has the same rigorous training as they do. Kasi, alam ko sa dorm nila, pumaba ka lang ng dorm, may batting cage na doon eh. So, they live and breathe softball. On weekends, palagi sila nasa Patangas playing. So, it's just their dedication. And it's just, I'm just in awe of all the time and effort that they put. And all the time and effort Coach Ana puts, because I know pag wala siya sa Adamson, nandun naman siya sa national team. So Coach Ana is softball, softball is Coach Ana.
1: Oo, ayan. So, and ayan, Martin, syempre, ito na, balik tayo sa national team. Ano na lang yung maipapangako mo at ng buong team natin for this World Cup group stage, kung saan nga napakatitindi na mga magiging matches nyo. So, go ahead, Martin.
0: So, mapapangako lang namin na, syempre, 101% kami in every single game, every single inning na bibigay talaga namin lahat ng kaya namin para lang sa bayan. Eka nga, para sa bayan naman itong ginagawa namin. Mm-hmm. Dedication namin, we've given it. We've given it in this short amount of time that we've had to prepare for the World Cup. But you can, aasahan nyo talaga na 100% nandun kami sa laro, 100% our will and our hunger to win will always be there, and no matter what our world ranking may be, we'll play like we're the top.
1: Yeah. Ayan, saka sana maraming Pilipinong manood sa Taiwan, kasi maraming OFW dyan, di ba?
0: Sana, sana po.
1: Sana maraming sumuporta. Ay, mga kababayan natin sa Taiwan, supportahan po natin ang Philippine Women's Baseball Team natin. Now, Martin, I wish we have more time to talk and discuss other baseball things, but we are short of time. But before we end this interview, I will give you the time naman para pasalamatan at batiin, at syempre mensahe mo na rin to all the stakeholders, supporters ng ating national team.
0: So, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumusuporta po sa aming Women's Baseball National Team. Sana huwag po kayo mapagod or magsawa sa pagsuporta at paglabas sa susuporta sa amin. So, ngayong August 23 to 27 po ang aming laro sa Tainan, Taiwan. Sana po makanood kayo at matiran nyo kami as we compete in the World Cup po. Maraming salamat po sa lahat.
1: Okay, ayan. I was thinking kanina yung other player ng UP na naging PBL, si Cathy Bersola, who became a medical doctor na ngayon, di ba? So, yes, sabi mo kanin, sabi mo gusto mo rin mag-bet. Sali mo in time, di ba? Wala namang imposible. Naalala ko kasi isang player ng UP. But anyway, thank you very much, Martina Francisco, ang ating first base woman at pitcher po ng Philippine Women's Baseball Team. Good luck po sa inyong magiging campaign sa Tainan City, Taiwan from August 23 to 27. This is the WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage. Again, thank you so much, Martin, for your time, and good luck sa Philippine team.
0: Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you.
1: Magbabalik po ang Sports Radio Magazine after this, some reminders.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine dito lang sa Sports Radio 918 AM. 4:42 ng hapon ang ating oras. From baseball, punta naman tayo sa ilang updates sa larangan ng basketball. Hindi naging maganda po ang pagsisimula ng kampanya ng Strong Group Pilipinas para sa kanilang hinahangad na ikatlong sunod na kampeonato matapos nga silang maunahan, maungusan, matambakan ng South Korea sa score na 110-79. No? So, hindi umubra kahit na meron pa tayong higante, no? Si Boban Marjanovic, samahan mo pa ni Malik Diouf yan, diba? At yung Ildefonso Brothers, no? Hindi sila umubra dito po sa koponan ni Ethan Albano, Filipino, American guard na naglalaro po sa Korean Basketball League. Ito pong South Korea, sila po ay nire-represent. Ito pong koponan from KBL, no? DB Promi. No? So, ito pong Pilipinas talagang pinatikim ng matindi nitong South Korea. Nagbabalik po sila after missing some time dito po sa William Jones Cup. So, dahil dyan sa panalo, or sa panalo ng Korea at pagkatalo ng Pilipinas, eh medyo mag-a-adjust talaga ng matindi rin dito si Coach Charles Pugh dahil hindi pwedeng magtatalo. Ito po nga SGA Pilipinas kasi they are defending their crown dito po sa 45th edition ng Jones Cup. So bukas, susubukang makabawi nito pong Pilipinas against the Japan youth team at 3 p.m. August 15 po yan. And then makakaharap din nila ang Chinese Taipei national team, no, sa Lunes. So double round robin naman po itong format sa Group A. So may makakalaban pong muli nitong SGA Pilipinas ang South Korea after nilang labanan yung Japan at Chinese Taipei. Kasi marami pong na-disappoint, no, maraming nagulat dahil talagang kung papansin ninyo yung lineup nitong Strong Group Athletics Pilipinas, eh talagang star-studded ho ito. Napakalalakas ng mga player natin dito. Nandiyan din sina former Gilas players Matthew Wright, Will Navarro, 'di ba, yung mga foreign players natin gaya ni na DJ Fenner, si Atawan AG, 'di ba? May Titing Manalili ka pa diyan. Yun pa, 'di ba? Tapos may Dave Ildefonso. So maraming nagsasabi na mukhang wawalisin lang netong SGA Pilipinas ito pong Jones Cup. Pero nakita natin na hindi sila umubra dito sa South Korea. Kaya bukas, tingnan natin kung masusubok ulit sila ng Japan o makakaya nilang makabawi dito po sa competition ito. No? At still, no, nag-a-adjust pa rin naman all of them, lalong-lalo na itong si NBA center, Boban Marjanovic, no, na ngayon naglalaro na for a Philippine team. Matapos nga niya, in the past, no, kung matatandaan natin, konting segue lang, ilang beses po nitong pinahirapan ang Gilas Pilipinas nung siya po ay parte pa ng Serbia national team. So, mauwi na lang SGA Pilipinas bukas. Ano? And another basketball update po natin sa Gilas Youth naman, eto, 27-point lead, muntik nang malusaw, muntik na po nga mauwi sa wala ang in-establish na advantage nito pong national team natin, pero nagawa po pa rin nilang talunin ang Chinese Taipei 89-88 para po sa kanilang unang panalo sa 2026 FIBA Under-18 Asia Cup dyan po sa Ahmedabad, India. Pero inyo mga kaibigan, ha, ganito ang naging kwento niya, no? From the get-go, 15-point lead, no, ang naging advantage po ng Pilipinas in the first quarter pa lamang, no? And then it ballooned to a 27-point lead pagdating po ng bandang 6 minutes, no, ng fourth quarter, 83-68, no. Pero hindi natin alam kung anong nangyari, baka naging relax itong Gilas boys, no, kaya nahabol sila nito po ng Taiwanese players, no. So from 83-68, 24 salvo, no. Hindi po pina-score masyado nitong Chinese Taipei ang Pilipinas, only 4 points sa loob ng 6 na minuto, yan lang ang inalaw nitong Chinese Taipei with Carter Coleman and Tin Kwan Liu sparking the offense nito pong a Chinese Taipei. Kumbaga, talagang napakalupit nung kanilang naging comeback. And in the last seven seconds po ng laban, si Carter Coleman, ibinigay sa Chinese Taipei yung unang paglasap mo ng kanilang kalamangan. 88-87, no? So, muntik na pa silang manalo dito kung hindi nashoot ni Ethan Aguas, no, in the final 2.2 seconds yung kanilang right wing jumper na naging final score natin, no, 89-88. Buti pumasok, kundi talagang sayang na sayang talaga dahil ang laki na po nung naging kalabangan dito ng Gilas Youth Men. Sinubukan pa ng Chinese Taipei si Ting Kuan Liu na buzzer beater jumper, pero hindi po yun pumasok. Buti na lang dahil kung pumasok talaga yun, talagang whammy ito for the Philippines, no? So JB Kagurungan, lahat ng kanyang pitong three-pointer pumasok po yan, mainit na mainit mula sa tres. 21 points ang kanyang binuslo dito para pangunahan ang Pilipinas. And si Ethan Aguas naman may 16 puntos para po sa Gilas Youth Men. Samantala, yung dalawang players, no, si Coleman and Liu na nanguna dun nga sa naging comeback ng Chinese Taipei, may tig 23 at 22 points respectively. So bukas po, makakalaban naman ng Gilas Youth ang Australia, no? Wala pa rin pong talo itong Australia, 1-0 sila parehas, no? So ngayon, ang tatargetin dito ng Pilipinas is to win against Australia para mapalakas yung kanilang chance to become the number one team sa kanilang grupo at automatic makaabante sa quarter finals. No, pero we are not expecting an easy game for the Philippines against Australia kasi alam naman natin talagang mga higante rin itong Australian team na ito, 'di ba? Ayan. So magbabalik po tayo. We take our final break dito sa ating program at sa ating pagbabalik, puntahan naman natin ang resulta ng Alas Pilipinas Beach Volleyball team natin na ngayon po ay nasa South Korea. Magbabalik po tayo after a while.
2: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Yan ang ating oras sa mga puntong ito. Puntahan naman natin ang Alas Pilipinas Beach Valley. No, good news dahil yung dalawang pares po natin is isang panalo na lang po para umabante, no, sa round of 12 nitong Volleyball World Beach Pro Tour Futures dyan po sa South Korea, no. So Sofia Pagara and Kylen Progelia, no, tinalo po nila ang local bets, no, mga South Koreans na sina Gayun at Hyunju, 21-7, 21-8 sa pool D, no. Nakapasok po itong si Pagara at Progelia sa main draw nung denominate din po nila yung Japanese pair naman kahapon sa qualifier, si Harumi Sakai at Shion Chobuchi, 21-10, 21-11. So mamaya, makakalaban nila at 5:40 p.m. sina Katie Horton at Jordan Bolwer ng USA. At magiging panalo po dito ng Pilipinas, no, ni Kylen Progelia at ni Sofia Pagara will deliver them sa round of 12. Kung matatandaan naman natin, itong American tandem na ito, sila yung nag-eliminate dun sa isa pa sana nating alas Pilipinas duo na sina Dijo Rodriguez at Jen Esnapor kahapon. No? So, hindi po nakapasok sa main draw si Rodriguez at Esnapor because of that loss. Meanwhile, si Serondina and Bernadette Pons, ang ating pong top beach volleyball players, ay eto, napakaganda din po ng kanilang start. Another Korean pair ang kanila pong pinataob dito, no, sina Ji-Yoon at Kim Jong-ga, no, sa Pool C, 21-12, 21-7. Napakaganda rin ho ng panimula ng si Pons. At mamaya nga 8:10 p.m. they will try to advance round of 12 against Brazil's Giovania de Lima Soares at si Emanuele Pereira Cardoso. Ayan. So maganda ang pinapakita nitong ating alas Pilipinas beach volleyball, no? At maganda rin na ayan, nandiyan sila sa South Korea dahil some of the Asian countries, no, eh nakakalaban nila. In preparation na rin po ito, no, sa darating pong Asian Games in Japan. So among the volleyball teams natin, no, sa indoor or beach man yan, maganda talaga yung nagiging program nito po ng beach volleyball team natin, especially si Cici at si Pons, no, na talagang for the meantime sila po ay hindi muna naglalaro in indoor volleyball. Wala po muna sila sa PBL to focus dito po sa kanila pong intensyon na makapagmedalya pagdating po ng Asian Games. So, ang ganda. No, nakakatuwa na ganyan ang mindset itong ating alas beach volleyball team. No, kung magtataka kayo, bakit wala po tayong binabanggit na men's players dito, wala pong naging entry ang Pilipinas dito po sa Pro Tour Futures ng volleyball world. No. So, again, congratulations si Pons and Sofia and Kylen. Sana manalo ulit tayo in this afternoon and evening games, no. So lastly, mga kaibigan, bago po tayo matapos dito sa ating programa, tomorrow po muling lalaban ang ating tennis star Alex Ayala, who is now number 20 sa world rankings, no. Rematch po ito against sa Romania's Elena Gabriela Rus, no. Ito po ang WTA 1000 Cincinnati Open at ngayon si Rus po pumasok in the second round, no, kasi si Alex nakakuha po yan ng bye. No, tinalo po ni Rus si Magdalinet ng Poland 6-love 6-3 sa opening round. So ngayon, kaya hindi po naglaro si Alex again dahil meron siyang bye. No, sa sports po yung bye is hindi ka maglalaro dun sa una sanang scheduled game mo. So dahil po yan, no, salamat dun sa naging highest career seeding ni Alex, number 17 po in a Premier WTA 1000 tournament. Ibig sabihin, oh, ito po yung unang beses na si Alex Ayala nasa pinakamataas na seed, no, number 17. At mantakin nyo, 1,000 event po ito. No, kumbaga, lower tier lang ito dun sa 4 Grand Slam events. Kaya talagang we are seeing the rise of Alex Ayala, yung kanyang patuloy na paglipad in the world of tennis. No? At maganda dito, rematch to kaya Rus, no, ng Romania. Una po silang naglaban, third round ng 2024 US Open qualifying tournament. Tinalo po ni Rus si Ayala that time. Pero ang maganda po dito, no, ang nakikita nating positive side dito despite that loss ng kanilang unang pagkikita for Alex Ayala. Eh dun sa mga nagiging rematch na ho, sa mga unang tumalo sa kanya, eh natatalo niya sa kanilang ikalawang pag-aharap. Diba? Sana magtuloy-tuloy yung ganyang streak ni Alex Ayala. No, so Alex is coming off from a title, no, first WTA title sa Washington DC sa Mubadala Open at tumapos din po siya ng round of 16 sa WTA 1000 National Bank Open or the Canadian Open in Toronto last week. No, so ito at muling magbabalik si Alex Ayala, no. Ito rong patuloy pong paglalaro ni Alex in the WTA Tour is ito po yung kanya pong road going to the last Grand Slam event ngayon taon, which is the US Open in the coming weeks. Ayan. So, good luck, Alex. Buong sigurado, marami na namang Pilipino ang nandyan sa venue, no, At nakakatuwa dahil yung mga Pilipino po na nasa ibang bansa, basta may laro si Alex, eh, talagang dinadag sa napakaraming mga Philippine flag. Pero sana dun sa mga nanonood ng tennis, no, eh, basic tennis etiquette, no, hindi po yan kagaya ng ibang sport, gaya ng basketball at volleyball na anytime pwede kang sumigaw, pwede kang mag-cheer. Kasi pwede ka lang sa tennis kapag yung patay yung bola or kapag nakascore, di ba? Yun lang, or pag may timeout, di ba? Doon ka lang pwede mag-ingay kahit papaano. But habang in play po yung kalaban ng mga players, eh, let's respect them, di ba? Iwasan natin mag-ingay mga ganyan, no? Not just doon sa mga malalaking tournaments, but also pag nanood tayo ng mga lower level tournaments dito sa ating bansa, kasi doon nakakapag-focus yung mga players natin, di ba? Hindi nila kailangan yung ingay kasi nadidistract sila kapag nagsiserve, di ba? So yun yung mga dapat gawin once na nanonood tayo ng mga tennis games. Ayan. So again, maraming salamat po sa ating naging panayam kanina, ang member po, player ng Philippine Women's National Baseball Team, who is bound sa Baseball World Cup Group Stage from August 23 to 27 sa Tainan City, Taiwan, si Martin Francisco. Good luck po sa buong team, at syempre maraming salamat din po sa ating mga nakasama sa Master Control sa ating EP today, na si Timmy at kay Daniel at kay Sir Edmond. Maraming salamat sa inyo dyan sa Master Control at sa ating Malolos Transmitter as well. And I just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jaden, Papa loves you so much. At para po sa ating lahat, mag-ingat po tayo dahil sabi nga ng PAGASA, sabi ng mga weather forecasters natin, talagang magpapatuloy pa yung habagat in the coming days, no? At sana maging maayos po tayo lahat at keep safe, no, sa inyo pong magiging mga biyahe, no, sa mga susunod na araw. And maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang Sports Radio Magazine.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Headlines
14: ngayon. Philippine Standard Time, it's 5:02 in the afternoon. A total of 4.1 million people or 1,205,000 or 1,205,839 families have been affected by the tropical cyclones Luis and Maymay and the southwest monsoon or Habagat. According to the Office of Civil Defense, the affected regions are Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, and Mimaropa. The OCD added the weather disturbances have left 21 people dead, 17 injured, and 3 missing. Benguet recorded the highest number of fatalities with 15, with deaths reported in La Trinidad, Baguio, and Atok, mostly due to landslides. The Philippine Science High School system has selected Bacolod City as the site of its first campus in the Negros Island region. The proposed PSHS Negros Island Region campus will rise on a 9.23-hectare property in Barangay Granada. DOST PSHS System Executive Director Ronalie N. Orteza formally informed Bacolod City Mayor Greg Gasataya of the decision, followed by a coordination meeting between PSHSS and city government officials. The campus is expected to serve academically gifted students from Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, and nearby areas, expanding access to science, technology, engineering, and mathematics education in the region. And in news overseas, the Taliban have barred an estimated 2.4 million Afghan girls from secondary education since regaining power in Afghanistan in 2021. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization said Afghanistan is the only country where girls and women are formally banned from secondary and higher education. UNESCO estimates the ban on female secondary and higher education could cause 600,000 Afghan women to leave the workforce by 2066, lead to $9.6 billion in cumulative income losses, and increase the risk of early marriage. That is our top of the hour news. It's now 5:04 in the afternoon.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being of Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Our very special guest na si Nieva Jane Salon ng ating Philippine Women's Sepak Takraw Team. Hi Nieva, welcome to the program.
21: Hello po, good afternoon po, thank you po.
20: Yes, Nieva, welcome back and congratulations. Grabe yung aming suporta, grabe yung ating naging cheer no sa ating koponan. So, gaano ka kasaya with this historic bronze no for the Philippines?
21: Grabe po, sobrang saya po talaga namin at very thankful po kami kasi po first time po to at history po to sa sepak takraw na babae po na magkaroon po ng medal sa Kings Cup po.
20: Yes, World Championship pa. Grabe yung naging level nyo na. Ibang level na yung ating women's squadron team, no? But of course, tell us, no, doon sa naging final na match nyo, no? Sino ba nakaharap ng team? And kamusta yung naging mindset nyo going into the gold medal match?
21: Po, nung yung pagkaroon po, nung naglaro po kami, grabe po talaga yung effort po ng lahat po. Yung parang gusto po talaga namin makuha talaga yung magka-medal po. So, yun po yung na kaya po namin lahat. Gagawin po namin yung best namin.
20: Yes. Dun sa final, sino bang nakaharap nyo?
21: So, nung yung last namin nakaharap po is India po. Before po yung India, naglaban din po kami sa Myanmar tsaka sa Korea. Isa rin po sila sa mga best team po dito sa pagdating po sa sepak takraw. So, hindi din po siya naging mahirap para, hindi din po siya sobrang dali para sa amin. Sobrang hirap din po siya na makamit po namin yung bronze medal po.
20: Gaano kalaking bagay sa'yo ito personally, no, bilang isang sepak takraw athlete ng bansa na, you know, champion yung nakaharap ng team and then sa World Championship, 'di ba? Hindi biro, no, yung makarating dun sa podium pero nakamit niyo 'yon. Tingin niyo kung babalikan niyo lahat ng pinagdaanan niyo, ano yung main na naging key dito sa naging panalo na to?
21: Feel ko po yung main key po talaga sa pagkapanalo po namin is yung pagiging yung perseverance po talaga namin pagdating po talaga sa training po. Kasi po hindi din po siya naging madali sa amin. Lalong-lalo na po na wala po kaming sariling court po talaga bago po kami mapunta sa Kings Cup. 1 month lang po talaga yung preparation namin. Tapos yun nga po, grabe yung training namin. Binigay po namin best namin. At nandyan po yung mga coaches po talaga namin na sinuportahan po talaga kami. Binigay po yung best training sa amin kahit 1 month lang po. So yun nga po, yun po yung naging Thailand po kung bakit namin nakuha.
20: Yes, no. So itong Thailand parang ano to, merong special ano na rin to, no? Significance na rin for our team dahil dito nyo rin unang napanalunan yung bronze in 2025, 'di ba? Sa SEA Games Thailand, no? And at ngayon nga another podium finish naman mula dito sa Staff Sepak Takraw World Championship. 2 years ka pa lang, Jane, no, sa ating team, and yes, you're playing as tekong. Ano ba 'tong tekong, no? So i-orient mo nga kami, no. Ano-ano ba 'yung mga playing positions kapag nasa women's quadrant ka?
21: So po, so pag nasa women's quadrant ka po, ako po is tekong. Yun po, yung defender po talaga. Yung nasa gitna po, yung taga-receive ng bola. Tapos meron po kaming setter and dalawang spiker po. So apat po kaming maglalaro sa loob ng court. And then ako po, ako yung po yung taga-first ball talaga ng bola. So sa akin po talaga nakadepende kung paano po makakagawa ng play po yung setter namin. So dapat ko pong gandahan yung first ball po talaga para po makabigay din po na magandang set yung setter namin sa dalawang spiker namin at magawa po namin yung gameplay po namin.
20: Yeah, so 4 players, nandyan yung tekong or yung defender, may dalawang setter tsaka spiker, no? So,
21: yes,
20: gaano katagal nilalaro ang isang quadrant event?
21: So po, sa quadrant event po, hanggang 15 points po siya. So, palitan po siya ng score. Yung magsiserve po is nasa labas po siya ng court yung magsiserve, yung nasa likod po. Doon po siya magsiserve. And then, yun nga po, tapos may magbablock po siya. So ako po, one of the blocker din po ako. Ako po yung nasa gitna. So ako po yung papantay din po sa bola. So importante din po yung role ko doon bilang blocker kasi po ako po yung papantay sa bola. And sasama po yung dalawang kasama ko sa akin, sa tabi po sa akin. So importante din po yung role bilang blocker po.
20: Yes, talagang bawat isa, very significant yung role na ginagampanan nyo. Mag-isa lang yung sumablay, nako, ramdam na ramdam yon, diba, ng buong team, no? Pero itong si Jane, syempre, nag-a-acrobat kapag nagsisepak takraw, diba? May mga ganyan. Ikaw ba meron kang sinasadya na parang yun yung style mo? Or parang nagugulat ka na, parang, ay, kaya ko na pala yun, yung mga ganon?
21: Actually po, yung role ko po talaga lang is magdepensa po. Pero minsan po, may magagawa rin po ako ng mga bagay na hindi ko po nagagawa sa training. Yung po, yung pag naghahabol ng bola, kahit sobrang layo po nakukuha pa rin po mga ganyang bagay po. Pero pag spiking po, hindi po ako nagsispike. Yung mga kasama ko po, magaling po. Yun lang po.
20: Ayun. And gusto nating malaman, paano kang napasok sa sepak takraw knowing na yung dalawang sports na background mo ay basketball at futsal? So, paano ba to? Ano ba to? Sinadya mo ba to? Or parang merong nag-inspire sa'yo to join the team?
21: Actually po, high school pa lang po ako. Sepak takraw player po ako. So, bago po ako mag-takraw, na-inspire po ako sa kuya ko. Yung kuya ko po kasi, siya po yung naunang naglalaro po talaga ng sepak takraw. So, yun nga po, high school po ako, nagpalarong pambansa po ako. 3 times, palarong pambansa po ako. And then, yung unang laro ko po talaga dati, bronze medalist lang po ako. Tapos, unang palaro bronze, tapos second palaro ko po, nag-bronze po kami ulit. Pero, nung third palaro po namin, no, 2019 po, nag-gold medal po kami nung sa Davao po. So, pero po, tumigil po ako noon nung nag-pandemic po. Hindi na po ako naglaro ng sepak takraw. So, doon po ako nagsimulang mag-basketball tsaka futsal po nung college na po ako. So, malaking tulong din po siya sa akin kasi po, team event din po siya. At yun nga po, doon po nahubog yung paano po ako makisama sa ibang mga ka-teammates ko po kasi po, team event din po siya.
20: Ayun, so ever since pala, sepak takraw talaga yung first love ni Nieva, no? And then, later na lang na-develop yun sa basketball at sa futsal. Pero, gusto rin natin, pwede ba mention din natin, sino pala yung mga teammates mo na nagpanalo sa Pilipinas, no? Dito sa nakalipas na World Championship.
21: So po, yung mga kasama ko po sa quadrant event is sila Ate Mary Ann Lopez po, yun po yung senior namin, which is siya po yung setter. And yung dalawang spiker po namin, si Christine Lapsit at saka si Rachel Palomar. At yung dalawa po namin kasama, which is si Hart Makiling po at saka po si Rhea May De La Cruz po. So, 6 po talaga kami sa quadrant event po.
20: And syempre, yung mga coaches. Sino yung mga coach?
21: And yung dalawang coaches po namin, si Coach Resnan po, Fabriga, and si Coach Emmanuel Escote po.
20: Ayun. So, 6 players talaga sila sa team and syempre yung dalawang coaches din. No? So, napakalaki na tong naging panalo nyo na to. Pero kanina na-mention nga natin, yung sa Thailand talaga twice na kayong naka-podium finish doon. No? Kung ikukumpara natin yung moment na nanalo kayo ng bronze medal from the 2005 Thailand SEA Games and yung moment na nanalo kayo this time sa World Championship, gaano ka iba, no? Ano yung difference at similarities kung meron man? Paano mo siya win-away?
21: So, para po sa akin, sa similarities po una is pareho po kasi kaming natalo nung first game. Nung SEA Games din po, natalo din po kami first game pagdating po sa laro namin galing, kalaban po namin Vietnam noon. So, nung Kings Cup po, natalo din po kami first game sa Myanmar. Yun po yung similarities. And then, yung differences lang po is sa SEA Games po kasi, tatlo lang po kami sa bracket. So, kailangan po namin matalo yung isa para po makapasok po kami para sa semifinals. Pero po, dito sa Kings Cup po kasi, yun yung mahirap. Kasi po, apat po kami sa isang bracket. Tapos, number one lang po talaga yung kukunin, which is kailangan po namin mag-triple tie, double tie, mga ganun po. So, dahil natalo po kami, yun nga po, parang ang hirap na po. Dumating kami sa punto, parang low moral, parang ganun. Pero, sabi ng coach namin, wag muna kasi may chance pa po kami manalo kasi nga po round robin siya, so may mga ganung chance na mangyayari na mananalo pa rin kami. Basta po mas straight set lang po namin yung mga susunod naming kalaban. So yun po yung naging motivation po namin para makuha po namin yung bronze medal ko.
20: Mas gusto nyo pa lang sa una nagpapatalo, no?
21: Parang nagpapatalo.
20: Nagpapatalo talaga sa una, tsaka kayo babawi, no, sa huli, no. Pero syempre dun sa mga nakaharap nyo na naging nanalo kayo, no? Alin yung masasabi yung pinakamahirap na parang inakala nyo na imposible pero ginawa nyo posible? Anong team yon?
21: Sa Team Korea po talaga, ma'am. Nung Kings Cup. Kasi po, nung nag-warm up pa lang po kami, nanonood po kami sa warm up nila. Sabi ko, grabe, ang lakas ng mga spiker. Kasi po, naririnig din po namin sa mga seniors namin dati. Sinasabi po nila, magaling yung Korea, isa po din sila sa pinakamagaling na ano, sumusunod po sila sa Thailand, Vietnam, mga ganun po. So, strong team din po sila. Tapos iniisip ko, grabe, paano ko de-defensan to? Mga ganun na ano, ma'am, feeling ba? Pero pag, tapos ma'am, yun, binasa po namin, ah, ganito mag-blocking. Doon po talaga yung nakapanalo sa amin sa blocking po. Kasi po, yung spiking nila straight lang. Kahit malakas po, kung kaya po namin i-block, may chance po talaga manalo kami. So, yun po yung team talaga na alam namin na mahirap talaga pero nakaya po namin, ma.
20: Wow, yung Korea, ano siya? Champion ba siya sa ibang competitions? Bakit siya yung parang nakita niyo na para talagang ano, team to beat noon during that tournament?
21: Para ano po kasi sila, ma'am, yung parang matagal na po yung mga player nila. So nakatatak din po dati daw po nagme-medal din po yung Team Korea. So ganyan po. Tumatak din po sa isip namin na malakas po sila tapos yun, magagaling po talaga yung spiker nila, parang hindi po sila mabubutasan. Yun nga po, yun po, ma'am, yun yung tumatak sa isip namin. Kaya po para sa akin, yung Korea po talaga yung pinakamahirap na nakalaban po namin.
20: Nung na-seal nyo na yung panalo versus Korea, paano nag-celebrate, paano naging reaksyon, no, ng team? And saang round nyo sila nakaharap?
21: Second game po namin sila, ma'am. Pagkatapos po namin matalo kami sa Myanmar. Sila po yung susunod namin kalaban. So parang naging naisip po namin na ay may rason talaga kung bakit kami natalo sa Myanmar, kung bakit kami natalo. Kasi yung mga errors namin sa Myanmar, hindi na po naulit sa nung nakalaban po namin yung Korea. So may purpose po talaga kung bakit kami natalo. Yun po yung inisip namin.
20: Tsaka sweet victory talaga yon. Imagine, mula sa pagkadapa, tumayo mula dun sa strong team gaya ng South Korea, no? Pero after that, no, kung magre-reflect kayo, overall assessment, ano yung tingin nyo naging susi talaga, no? Ba't nyo napanalunan yung bronze for the Philippines? Anong naging strategy? Ano yung nag-work sa inyo?
21: Yung susi po talaga dun, ma'am, is yung teamwork po talaga namin pagdating sa laro. Kasi po, pag quadrant po, apat kami. So, dapat talaga, may teamwork talaga kaming apat. Nagkakaintindihan kami, kaya namin i-motivate yung isa't isa. Yun po yung parang naging strength po namin pagdating dun sa laban hanggang makuha po namin hanggang huli. Kasi po, wala pong bumitaw sa amin. Ma'am, lahat kami nagtiwala sa isa't isa. Mga ganong feeling ba? Tapos, bilang ako, ma'am, bilang ako sa center, nakita ko po na naniniwala po sila. Kaya po, ako naniniwala din po ako sa kanila. Kaya namin manalo.
20: Yes, talagang tiwala no sa bawat isa no. Pero ikaw personally, kanino mo inaalay yung bronze na yan?
21: Para po sa akin, inaalay ko po yung bronze medal na to sa mama ko po, ma'am. Kasi po dati nung high school po ako, walang-wala po kami. Andiyan po sila, sinusuportahan po nila ako kahit wala po akong sapatos, kahit wala po kami pambili ng sapatos. Sila po yung gumagawa ng paraan para mabigyan po ako ng mga ganung bagay para makapaglaro lang po. So ngayon na nandito na ako, gusto ko po magpasalamat sa kanila kasi po hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, siya pa rin po yung nandiyan para sa akin, para supportahan pa rin po ako.
20: Yes, from Iloilo, no, itong si Nieva, no. And ano yung maaalala mo na talagang strong support na pinakita before nung mama mo? Lalo na nung time nga, no, na binabalikan mo na walang-wala yung buhay, ano yung something na masasabi mong biggest sacrifice niya sa'yo bilang isang atleta?
21: Yung ano po, yung hindi po talaga mawawala sa isip ko dati nung naglaro po kami regional meet nung high school po ako. Wala po silang pamasahe pero pumunta po sila doon sa laro ko kasi alam po nila na hindi po ako makakalaro ng maayos pag ano po, pag hindi sila nanonood. Parang ganun po. Tapos parang sila yung nagiging strength ko, ma'am, kasi po first game noon natalo kami, so twice to beat yung kalaban namin dati nung high school. Naiiyak po ako dati, ma'am, kasi akala ko hindi ko kaya. Tapos team captain pa po ako noon. So nakita ko sila nung championship. Nanalo po kami, nakuha namin yung panalo, dalawang beses po namin natalo yung kalaban. So parang para sa akin po, sila po talaga yung nagmo-motivate sa akin. Parang sila yung lakas ko pagdating sa laro.
20: Di, lalo na ngayon. Kasi nasa national team ka na. Paano namang suporta ngayon? Paano ine-express ni mama mo? And ano ba name ni mama para ma-mention din natin?
21: Epifania Salon po.
20: Paano kanya minomotivate ngayon na yung anak niya? Dating
21: so, po,
20: naglalaro lang.
21: Po yung laban. Yes. Nag-check po yung mama ko na gagawin ko lang po yung best ko. Ganun po. Tapos, sabi po niya, wag ko pong kakalimutan palagi yung sinasabi ng papa ko na wag po ako magalit pagdating sa court, wag po ako mainis. Kasi nung high school po, mainisin po talaga ako kapag ano. Pero ngayon po, yun po yung pinakamagandang bagay na binigay sa akin na paalala ng papa ko bago po siya nawala dati. Na pag naglalaro po ako, wag na wag talaga ako mainis. Dapat i-enjoy ko lang po.
20: At binitbit mo yun, no? Whenever you go,
21: opo,
20: na talagang...
21: Yun po yung bitbit po hanggang ngayon.
20: Yes. And after na tong naging medalya mo, no, from the World Championship, what will be next, no? Ano daw ba next na tatargetin ng ating Women's Sepak Takraw team?
21: Yung next po na tatargetin ng Women's Sepak Takraw team po is yung makamedal po sa susunod na laro namin, which is Asian Games po na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan po.
20: Wow, first time to na mag-Asian Games?
21: Opo. Ako po, first time ko po mag-Asian Games po.
20: Wow, gano ka excited, no? Gano ka motivated itong Pinay squad natin, no? Na you know, to make another history pagdating sa Asian Games.
21: Grabe po, motivated po kami ngayon kasi po makakalaban po namin sa quadrant ngayon is yung dalawang strong team po, which is yung Thailand at Vietnam. So, ngayon po may 1 month pa po kami na naiwan na training. So, yun po yung magiging time namin po para kayanin po yung ano yung dalawang strong team na yun po.
20: So ayan nga no, nakaharap nyo sila doon sa recent na World Championship.
21: Yes po. Sa semis po nakaharap po namin yung Thailand po.
20: So basically same lineup siguro din no, yung ibabandera na nila doon no. Pero sa inyo, ano yung parang mga nakita nyong butas or flaws na kailangan yung solusyonan no, or sabihin natin palakasin no bago yung inyong magiging campaign sa Asian Games?
21: Siguro po mas para sa akin po bilang teko, mas papalakasin ko po yung pagdating sa depensa at saka yung bounce back ng bola po, yung mga weaknesses po namin, mas i-refine pa po. Para pagdating doon, mas magiging ready pa po talaga kami sa darating na laban po.
20: Yes, pwede mo ba sa aming ano, ilarawan, Nieva, no? Paano ba ang typical training day or training routine ng ating Women's Sepak Takraw team? Paano kayo nagtitrain? Ano yung mga dapat at hindi dapat gawin bago or pagkatapos ng training?
21: So, nagtitraining po kami. So, actually po ngayon, dito po kami sa Bulacan Sports Complex. So, dito po kami nag-training. Umaga po, may training po kami, 9 hanggang 12. So, pero po, yung hindi po kami nagsiselfon, ma'am. Wala po kaming cellphone. Bali, 1 hour a day lang po yung cellphone namin. So, binibigay po siya 9 to 10 or minsan po 7 to 8, mga ganong oras po. Yung 1 hour na yun, ma'am, yun lang po yung para makakontak kami sa family namin. And malaking tulong po siya kasi po nakaka-build kami ng camaraderie sa mga teammates namin. Yung walang cellphone, walang ganyan, yung nakakapag-banding lang po kami, yung malaking tulong din po siya sa amin. And yun nga po, disiplina po talaga pagdating para makapag-focus po kami sa training talaga. Yun nga po.
20: Yes, discipline talaga. Kung 1 hour lang per day, tas ilang minutes tong ating kwentuhan, Nieva? Hindi, biro lang, no? Pero, syempre, no, personally, from that King's Cup campaign, ano yung napatunayan mo personally, no, sa sarili mo? Ano yung parang nakita mo na, ay, kaya ko pala to? Meron pala akong ganitong mailalabas pa bilang isang atleta?
21: So, yun po, ma'am, sa nung ngayong King's Cup po,

0: nakita ko po na kaya ko pong pagbutihin pa is yung kung paano ko po, paano pa po ako mas makakatulong talaga sa team, ma'am. Yun po. Bilang isang baguhan lang po na ganito.
1: Ikaw ba ang ano, youngest sa ating team?
0: Hindi po. Meron po kaming youngest po, 18 years old po. Actually po, pamangkin ko po siya, ma'am.
1: Ayun.
0: Anak po siya ng kuya ko. Opo.
1: Yes, si kuya mo hindi siya nag sepak takraw.
0: Hindi po.
1: Hindi, no? So, ayan, magtita, no? Pero syempre after this win sa King's Cup, no, and Asian Games, kayo ba parang nakikita niyo na na or parang na-foresee niyo na, no, na muling tutuntong ang ating women's sepak takraw team sa Asian Games?
0: Opo, naglo-look forward din po kami na kaya po namin magkaroon ng medal sa Asian Games po. At yun nga po, hindi naman po natin makukuha yan kung hindi po natin pinaghihirapan po. So yun nga po, sabi nga po ng coach namin palagi na hindi tayo pupunta sa competition para mag-compete lang, kundi para magkaroon po ng medal. So yun po yung nagiging inspiration po namin hanggang sa makuha po namin yung kinakamit namin na medalya po.
1: Yes, napakaganda, no? Not only to compete, pero syempre manalo ng medalya. Ito pong si Nieva, graduate ka rin, no, ng criminology mula sa West Visayas State University. So, ang galing lang kasi parang right timing lahat, no? Napagsabay mo yung nakatapos ka, maganda yung naging foundation ng sport mo, tapos ngayon nasa national team ka. Ano pa yung parang goal or dream mo personally, no? Outside sports? Or ito na ba yung nakikita mo na parang talagang pangmatagalan na career para sa'yo?
0: So actually po, I was planning po na next year, kukuha po ako ng board exam, ma'am. So sa criminologist po. So yun nga po, hindi ko naman po masasabi na dito lang po talaga ako. And support naman po yung mga coaches po namin na pagdating po sa kung gusto po namin mag-build ng career outside sa laro po. So, supportan po nila kami. So, I was planning po na makukuha po ako ng board exam and if makapasa po, mag-a-apply po ako sa law enforcement po.
1: So, yan. So, susuportahan ka namin dyan kung ano man yung maging nanaisin mo pa nyo, Nieva. But of course, no, looking forward, looking in the future, ano yung gusto mong mangyari sa ating Pilipinas sepak takraw?
0: So, yun po, looking in the future nga po, gusto ko po na makamit po namin, makakuha po kami ng bitalya hanggang sa gusto po namin na hindi lang po doubles, hindi lang po quadruple event, kundi yung team event po talaga na kaming lahat na 12, aakyat po kami sa stage, kukuha po kami ng bidalya, awitin po yung pambansang awit natin sa harap namin. Yun po yung talaga yung pinaka-goal ko bilang isang atleta po at bilang part ng national team dito sa Pilipinas sa Pakpaka Women's Team po.
1: And tingin mo kaya yun?
0: Kaya po yun, ma'am, kasi po alam ko rin naman po na lahat kami nagbibigay ng effort po at lahat po kami dedikadong manalo.
1: Yes, again, as parting message, syempre, hindi natin kakalimutan ang iyong mga kababayan sa Iloilo. Ano yung gusto mong iwang mensahe at the same time sa mga nakikinig at nanonood na kabataang Ilonggo na gusto ring maging miyembro ng ating Philippine team?
0: Ang message ko lang sa lahat ng kabataan, sa mga Ilonggo na sepak takraw din na gusto maging part ng national team, hindi lang mag-untat sipa, kaya tana. Kung gusto nyo maging part ng national team, training lang, disiplina lang sa kaugalingon, balaan ko nga kaya nyo na. Kung kita nyo nga kaya ko, mas kaya nyo.
1: Yes, napakagandang message, no, no? But of course, mga gustong pasalamatan ni Nieva, sino-sino ba yung naka-back up sa'yo?
0: Gusto ko pong pasalamatan na syempre po ang Panginoon and yung Philippine Sports Commission po, yung Philippine Olympic Commission at syempre po yung NSA namin, yung Pilipinas Sepak Takraw Association and NSA President po namin, si Ma'am Karen Caballero and yung Secretary General po namin, si Ma'am Irene Panchanco and also po sa lahat ng coaches namin na walang sawang sumusuporta at gumagabay po sa amin and syempre yung mga teammates ko po na naniniwala din po sa akin at naniniwala kami sa isa't isa. Gusto ko pong pasalamatan silang lahat kasi po hindi lang po ako yung nagka-medal dito kundi kaming lahat po.
1: Yes, there you have it. Congratulations. Maraming salamat sa iyo. Nieva Jane Salon, hangad namin ang tagumpay niyo pa especially for the upcoming Asian Games.
0: Thank you.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline
2: is the key. Umiwas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, clearing operations ng Philippine National Police at ibang ahensya ng pamahalaan bunso ng nagdaang bagyo at habagat nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: DENR nagkasana ng cleanup activities sa mga daluyan ng tubig na puno ng basura.
0: Headlines.
3: DTI naglabas na ng updated na listahan ng mga lugar na nagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin.
0: Headlines.
3: SSS muling nagpaalala sa pag-avail ng emergency loan program.
0: Headlines.
3: 12 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng Jeep at UV Express. Epektibo na ngayong araw.
0: Headlines.
3: Polisiya ng pamahalaan hindi basta-basta mababago dahil lamang sa resulta ng survey o pag-aaral, ayon yan kay Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Executive Secretary Ralph Recto tiniyak na hindi maabuso ang flood control program budget allocation para sa taong 2027.
0: Headlines.
3: NBI tinitignan ang koneksyon ng Davao Mighty Steel Corporation sa iba pang paggawaan ng bakal na may substandard na produkto.
0: Headlines.
3: Pagutuman sa mga benepisyaryo ng walang gutom program bumaba.
0: Headlines.
3: Atas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay August 15, 2026, araw ng Sabado. Makasama nyo ngayong umaga. Ako si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Puspusan ang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahong dala ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang natumbang mga puno, alisin ang pakalat na putik at iyo pang debris na magdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit-anya ang kanilang pagkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 196 na trash trap sa National Capital Region para makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagamit ng trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang nasa 1,500 Estero Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
4: Kukondak po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
3: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, walang pati ng pagpapaabot ng tulong na pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaldia na nakapagpadala na ang kanyang ahensya ng 800,000 family food packs sa iba't ibang rehiyon. Anya, laging handang tumulong ang DSWD bagamat hindi naman ito ang first responder sa mga gitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan. Iginit din ni Gatchaldia na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga local government units dahil agad naabot ang mga lugar na kailangan ng tulong. Dagdag ang kalihi, mabilis ding natukoy kung kailan ba o kailangan ba ng mga LGU ng karagdagang family food packs.
5: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, eh, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
3: Yan ang pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaldian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid ang ipinaabot na tulong ng Philippine Red Cross sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy kasi ang sinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross. Pinuri ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon ang nasabing hakba. Ayon kay Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Ang diwaan niya ng volunteerism ang nagpapanatili sa Red Cross. Paniwalaan ng PRC Chairman, ang bawat kahon na pinaproseso nila ngayon ay nagpapadala ng mensahe sa bawat pamilya na hindi sila nag-iisa. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 na relief boxes na naglalaman ng bigas, mga dilata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pak, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis na ng evacuation centers at pauwi na sa kani-kanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation centers.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: So, mampana sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay ito sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC buhat sa anim na rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa 21,115 na mga magsasaka habang nasa 19,634 na hektaryang lupang sakahan ang apektado ng nagresulta naman sa pagkasira ng may 70,527 metriko toneladang mga pananim. Partikular na sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, cassava, high-value crops, livestock at poultry. Naapektuhan din ang iba pang agricultural infrastructure, gayon din ang mga makinaryang gamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ang tataas pa ang naturang bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 1,000 magsasaka sa Ilocos Region tinamaan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na sa 11,316 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region ayon sa huling ulat ng DA Regional Field Office 1 DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang ng naapektuhan mula sa sektor ng palay na 6,556 magsasaka. Sinundan ng infrastructure 1,916, irrigasyon 1,103, high value crops 1,194, mais 400 40, agri machineries 17, kasaba 1 at 89 na iba pa sa livestock and poultry. Kabuo ang 5,323.02 hectares ng sakahan ng nasira na nagresulta sa tinatayang 3,720 metric tons na production loss. Samantala, umabot na sa 244.81 million pesos ang kabuo ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaki sa palay, sinundan ng high value crops, irrigation, infrastructure, mais, livestock and poultry, machineries at kasaba. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa Buong Pilipinas, 6:11 na umaga, kabuuang 235.586 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa pagresponde para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operations sa 1,195 na nasirang eskwelahan. Habang ang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs ng 4,114 classrooms. Batay sa pinakuling dato, 6,861 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang 16,220 learning materials, 538 information and communication technology equipment, at 11,173 chairs. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sunny Angara sa Malacanang na palawakin ang Emergency Labor Assistance sa ilalim ng tupad program ng DOLE para mapabilis ang cleanup at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa pang unang balita, naglabas ng panibagong listahan ng Department of Trade and Industry o DTI ng mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ito nga ay ang dahil sa pagdeklara ng mga lugar ng state of calamity dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, pati na rin ng bagyong Inday at Maymay. Base sa abiso ng DTI, kasama sa price freeze ang buong lalawigan ng Capiz mula noong August 10 hanggang October 9, 2026. May price freeze na rin sa ilang lugar sa Bulacan tulad ng munisipalidad ng Kalumpit na mula August 10 hanggang October 9 at munisipalidad ng Hagonoy mula August 13 hanggang October 12. Nakasama na rin sa price freeze ang munisipalidad ng Imus sa Cavite mula naman August 10 hanggang October 9. Magtatagal ang price freeze sa loob ng 60 araw o halos 3 buwan. Layunin naman ito na mapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin na hindi magpapahirap sa mga residenteng apektado ng masamang panahon o kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC ng initial na 20 million pesos na insurance claim sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na may git 169 million pesos ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Aniya, inaasahan namang magdadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
7: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So, ang estimated losses po namin is more than 169 million at number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
3: Si Philippine Crop Insurance Corporation Vice President Melba Manalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang emergency loan program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa parem ng mark-in, mark-out kay SSS Vice President Carlo Villacorta, bukas at maaaring mag-avail ng emergency loan program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ng kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Papalo sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga, depende sa kwalifikasyon ng mga miyembro. Pagdating sa loan term ay may 7% annual interest rate ito at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th buwan. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang April 30, 2027.
8: Sa kulang-kulang po sa isang linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
3: Yan ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, dismayado ang Department of Labor and Employment o DOLE matapos muling pigilan ng korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na taas sahod sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kaisa sila ng mga manggagawa. Anya, gagawin ng kagawaran ng lahat ng legal na paraan para labanan at maipawalang bisang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Sinabi ng kalihim na hindi lang taas sa sahod ang pinigilan ng korte, kundi pati na rin ang karapatan ng mga manggagawa na kahit papaano ay gumaan ang buhay. Anya, sa panahon ngayon na mahalaga ang kada piso, ipinagkakait ng korte ang dagdag na sahod para sa 1 milyong Pilipino sa Metro Manila at ang kanilang pamilya. Naninindigan si Tolentino na patuloy na ipagtatanggol ng DOLE ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, voluntaryo namang ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay kahit pansamantalang sinuspindi ang dagdag sahod noong July 30 kasunod na inilabas sa temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag na sahod sa kabila ng mga temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mapapakinabangan na simula ngayong araw ng mga driver at operator ng jeepney at UV Express ang 12 peso per liter na fuel subsidy. Mula sa kasalukuyang 10 peso per liter na fuel subsidy ay ginawa na itong 12 pesos para matulungan pa ang transport sector na apektado ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 1,800 pesos kada linggo ang posibleng matipid ng kwalipikadong benepisyaryo sa naturang diskwento. Mahigit 3,100 accredited na gasolinahan naman ang kasalukuyang nagbibigay ng fuel subsidy na pakikinabangan ng mahigit ang 93,000 unique PUV plate numbers.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, hindi basta-basta nagpapalit ng pulisiya ang pamahalaan batay lamang sa mga lumalabas na resulta ng mga survey o pag-aaral. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidential luncheon ng grupong FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na ang mga desisyon ng administrasyon ay palaging nakabatay sa kung ano ang tama at kung ano ang pinakamabuti para sa mga Pilipino. Ani ang mga survey ay hindi naman sumasalamin sa kung tama o mali ang mga na hakbang ng gobyerno. Ay sa Puno Ejecutivo, hindi rin naman ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa resulta ng mga survey. Sinisilip niya rin aniya ang mga nilalaman o resulta nito, lalo't kasama ito sa buhay politika. Dagdag ng Pangulo, hindi siya nagbababad o masyadong nagpapa-apekto sa mga survey at agad din siya bumabalik sa trabaho, pabor man o hindi ang resulta ng mga lumalabas na survey.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa ang pangunahing balita, tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maabuso at hindi na rin maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nagpapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget, inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project. Ito ay bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa paglilinis sa ahensya. Dagdag ng Executive Secretary, may mas malinaw na direksyon ang DPWA sa pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
10: We have Secretary Dizon there. And medyo naayosan natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But within the master plan now of the national government.
3: Yan ang payag ng Executive Secretary Ralph Recto.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Blanco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund. Aniya, kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na rin tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng local at regional governments.
4: Kung alam ng Pangulo yan, hindi yan ito tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
3: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ng government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ang social services ngunit nalagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad niya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na niya'y hindi dapat tingnan ng hiwa-hiwalay.
4: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya? Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutong project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede natin i-isolate lang or isa-isahin lang.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalia na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginit din ng senador na wala silang tatanggapin na last minute budget insertions lalo na sa bicameral conference committee. Sa lips, sinabi ni Ejercito na anumang amendments o insertions na sa national budget ay dapat gawin lang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, nanawagan ng ilang mamabata sa Ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siyasatin ang alegasyon tungkol sa umano'y leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat munang beripikahin kung mayroon talagang naturang pondo. Anya, kung mapatunayang umiiral ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito ipinatupad. Kasunod ito ng mga salaysay ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan hinggil sa umano'y leadership fund para sa mga mambabatas. Iginit din ni Ridon na dapat siyasatin kung ang mga pondong nakalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito.
11: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate no. So ibig sabihin, again, it's going to be the same flow naman po eh, that whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into una confirm whether there is a leadership fund no. If there is, what are these particular line items no, and if you see the line items, was it implemented? No.
3: Si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal na kumprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice. Ito'y dahil sa naging basehan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit na magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa anumalyang flood control projects. Ayon sa palace official, hindi dapat magsalita si Erice na mga bagay na walang basehan lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nagmatanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez. Sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya.
4: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon nyo po yan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte binatikos dahil sumipot sa kaso ng kapatid sa gitna ng patuloy na pag-absent naman sa sarili nitong paglilitis. May report si Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Binatikos ng House Prosecution Team si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa mga sarili niyang kaso habang nagawa nitong samahan ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte sa pagdinig ng kaso nito sa korte. Gayet ang prosecution panel dapat ding harapin ng pangalawang pangulo ang mga paratang at proseso ng pananagutan laban sa kanya sa impeachment trial. Base sa report, sinamahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte noong August 13 sa arraignment nito sa Regional Trial Court Court Branch 52 sa lungsod ng Davao ukol sa kasong grave threats na inihain ng isang negosyante. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon, ang pagdalo ng Vice Presidente sa kaso ng kanyang kapatid sa kabila ng hindi niya pagdalo sa kanyang sariling kaso o pagdinig ay nagdudulot ng katanungan kung paano niya pinahahalagahan ng kasong impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
11: Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paolo Duterte yesterday. But she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No, natapos na yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalang Pangulo, and it speaks to the manner by which he actually treats the impeachment case itself, no? And
12: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pa. Ito'y ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Batay sa kanyang personal na opinion bilang abogado, sinabi ni Castro na may element ng inciting to sedition sa payag ng Vice Presidente. Gayunman, hindi niya anya sasalungatin ng Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
4: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threat. Personally, my opinion.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na balibalik na rin mga ng testimonya at bahayag ng depensa ay hindi pa rin nagamit sa stated purpose nito ang confidential funds na ipinagkaloob kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging bahayag ni Lidon kasunod ng naging testimonya ng mga auditor mula COA ICFAO. Kabilang sa mga pangunahing lumabas sa testimonya ni COA ICFAO Auditor Celine Del Campo na ginamit di umano ang mga confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa kanilang Christmas party noong taong 2022.
11: Babalik pa rin ho tayo sa punto na hindi ginamit yung confidential funds para sa yung pong stated purpose ng pong funds na binabanggit, no? Again, nakalagay doon sa listahan ginamit sa Christmas party yung pong confidential funds na ito. And again, we will reiterate na kung gusto nyo mag-Christmas party, huwag nyo gamitin yung confidential funds. Gamitin yung pera nyo para mag-Christmas party, bumili ng crispy pata para sa inyong pong mga happy-happy sa opisina at sa
3: si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinag-aaralan at inaasikaso na ng Department of Justice at ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs. Ito ay kaugnay ng extradition request sa United States government para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan maisasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality. Ito ay kung saan kailangan ng parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa Estados Unidos ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
14: Under the Philippine extradition law and the extradition treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Kibuloy they are looking for is the one na nandito nga sa ate. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality, in which the offense that the United States government is seeking Mr. Kibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
3: Yan ang payag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 na umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter

0: ang bigas ngayon, ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, may malaki tulong po sa amin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante, ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa compound ng mga bata po pabili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:37 ng umaga, bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalene Ratonel, ay ipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Consulates General sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ng DFA kung kinakailangan, kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Gate ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at illegal o at legal na proseso. Hiniling naman nito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang internasyonal at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro, kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Gate naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Anya, sa halip na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, bigyan diin pa nila na ang problema sa work visa at passport ng mga banyaga. Ayon sa Defense Secretary, lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ng mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad na sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinitingnan na ng mga otoridad kung may kaugnayan ang mga nauna ng sinalakay na steel plant na gumagawa ng mga hazardous at substandard na mga bakal sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag, ito'y dahil sa tila pare-pareho ang paraan ng paggawa, gayon din ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Sa pulong balita sa Davao City, sinabi ni Matibag na ang pabrika ng bakal sa lungsod na ang ikalimang pabrika na sinalakay ng mga otoridad. Una rito, sinalakay ng mga otoridad ang Bondway Steel Plant sa San Simon, Pampanga, Chuanxing sa Magalang, Pampanga, isa sa Santa Maria, Bulacan, at ang Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental, kung saan nasagip ang may 64 na Chinese nationals na manggagawa nito. Ayon sa NBI Director, natuklas ang galing sa mga sinalakay na planta ang mga substandard na bakal na ginamit sa mga gumuhong gusali na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Hunyo. Kasunod nito, tinitingnan na ng mga otoridad kung posibleng magamit din ang mga peligroso at substandard na bakal na ito sa mga flood control project ng pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao.
4: That's why we want to look at the documents, yung mga vouchers nila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So kasama sa tinitingnan natin yan, and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal eh. So it is likely, but we are not saying na meron na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Commission on Elections na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kihinatnan ng Barangay Sangguni ang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagsasayang ng government

0: choices. Anyahanda naman ng Paul Bali na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat itakda sa hindi lalampas sa June 2027. Sinabi ni Garcia na ang mahalaga ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban sa November ang November elections dahil sa epekto na nagpapatuloy na Middle East crisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapagpalabas ng committee report bago matapos ang buwan ng Agosto kung ng mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Committee Chair Lanao del Sur Representative C. Alonto Adiong, may 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangang pag-isahin at suriin upang matiyak na hindi lalabag sa mga itinakda ng Supreme Court sa Makalintal ruling. Anya, kabilang sa mga pinag-aaralan ng komite, ang posibilidad na idaos ang susunod na BSKE matapos ang 2028 presidential elections. Ito ay upang maiwasang magsabay-sabay ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay elections at sa 2028 national at local elections.
2: We're looking at coming up with a committee report on before the end of this month, no? But we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election. Kasi magkaiba po yung ibig sabihin yung postponement and resetting and fixing. Kaya nga po pinag-uusapan natin dito sa committee ay yung mga possible na legal na po pwedeng ma-violate niya as to the Makalintal ruling para maiwasan po natin in how to properly address the intention to reschedule the barangay election without necessarily violating any rules.
0: Yan ang payag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adiong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Siniguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masasampulan ang mga nagpapakalat ng pekeng video o larawan sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Kumalat kasi sa social media ang ilang video at larawan na digitally altered o kinuha pa sa mga nagdaang bagyo o masamang panahon. Binabaluktot ng ganitong post ang totoong sitwasyon kung saan malilito ang publiko sa kung ano ang tunay at nababala at aksyon ng gobyerno at kung ano ang maling impormasyon. Sa programang Boses, sinukay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang isang individual na malapit ng masampulan dahil sa pagpapakalat ng fake news.
3: Nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ng kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong maiba to sa ating gobyerno. They are resorting to fake news. Wala pinakaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier na locate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay. Siya ay nakabase sa Japan. E di tira natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant yan.
0: Si MMDA Undersecretary at General Manager Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangako ni Public Works and Highway Secretary Vince Diso na ganitong tututukan ng pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela oras na humupa na ang baha. Ginawa ni Diso ng payag matapos inspeksyonin ang nasabing kalsada. Anya, kalunos-lunos na kalagayan na ang sinasapit ng Maysan Road. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo para sa rehabilitasyon ng kalsada. Target matapos ang pagkukumpuli ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Tiniyak pa ni Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang mga gagawing pagsasaayos ng DPWH sa Maysan Road upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sila sa mga aksidente.
4: Pinondohan natin ngayong 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan, walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magbumobigay sa tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal. Kasi ang tagal na pag ang hindi ginagawa ito ng district, no? So, hopefully in 6 months, matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabigis masisira yung mga kalye kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
0: Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito ay batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula February 24 hanggang March 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula June 22 hanggang July 1. Ayon kay SWS Vice President Jason Doval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security. Ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng DSWD na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pang palalakasin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng walang gutom program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magdaragdag pa ng 150,000 households na benepisyaryo sa programa. Sa ilalim ng walang gutom program, tumatanggap ng 3,000 pesos ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards na ginagamit sa pagbili ng pagkain.
5: This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families. Ay maipapasok na natin.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inumpisahan na ng Dumaguete City sa Negros Oriental ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo sa ilalim ng bawat bayan barangay makikinabang program. Ayon kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria, malaking tulong ang pondong ito sa mga residente na nangangailangan ng dagdag na pagkain sa kanilang hapag. Bahagi pa rin ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na maipaabot sa bawat barangay ang suporta ng pamahalaan. Sa bayan na rin, ibibigay ang LGSF bigas para sa iba pang barangay upang mas maraming residente ang maabot nito.
6: It will also be the launching sa ato ang LGSF. We're gonna start with barangay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Among the Quinta, they're gonna be around 1,500, 1,600. Okay, wala mang guding masiya, so di ko kapag gusto mag-imbitar. So, it's gonna be here. Aguna, ang barangay captain, will be in the convention. Ang distribution sa LGSF, rice distribution, will be in the North Sul Gym.
0: Yan ang payag ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magna Carta of Women, 17 taon nang isinusulong ang karapatan ng kababaihan. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinagdiriwang nitong Biyernes, August 14, ang 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan ng kababaihan at gender equality sa bansa. Ayon sa Philippine Commission on Women o PCW, nagsisilbing umbrella law ang Republic Act No. 9710 na naging daan sa pagbuo ng mahigit 100 batas para sa karapatan at pantay na oportunidad ng kababaihan sa iba't ibang sektor. Sa panayam ng Radyo Magazine kay PCW Chairperson Emerlita Valdiabilia, binigyan din niya naging ambag ng Magna Carta of Women sa pagbibigay ng puwang at pagkilala sa kababaihan sa mga larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad at iba pa.
8: Inayos po nito ang governance for gender equality and women's empowerment. We are also able to teach the women about their rights na hindi okay na minamaltrato sila sapagkat may mga karapatan sila sa ilalim ng batas.
7: Bagamat malayo na ang narating, patuloy pa rin isinusulong ng PCW ang karapatan ng kababaihan. Hanaan nila, responsibilidad ito ng lahat, hindi lamang ng isang ahensya kundi ng bawat Pilipino anuman ang kasarian. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, bibisita sa Pilipinas ang 600-strong delegation ng international investors, industry leaders, project developers at government officials sa susunod na buwan. Ito'y para tingnan ang mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor o LEC mula Metro Manila hanggang Batangas, kabilang ang Clark at Subic. Ang kanilang pagbisita ay bahagi ng inaugural LEC Investment Forum sa September 10 at 11. Tampok sa forum ang investment opportunities sa advanced manufacturing, digital connectivity, energy, transportation, at logistics, gayon din ang private capital at financing. Bukod sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos, talawak din sa forum ang ibang partners mula sa Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden, at United Kingdom.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagkaloob ang National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC ng isang buwang loan moratorium para sa pagbabayad ng housing loans ng kanilang mga miyembro. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni NHMFC Loans Management Department Officer in Charge Ana Maria Yalong na papalo sa mahigit 20,000 housing loan borrower na apektado ng nagdaang bagyo at habagat ang makikinabang sa nasabing payment relief program. Pasok sa coverage period ng nasabing housing loan payment moratorium ang petsa mula August 5 hanggang September 4, 2026. Pagdating naman sa aplikasyon ng nasabing moratorium, sinabi ni Yalong na hindi na dapat mangamba ang housing loan borrowers. Anya, automatiko na itong maia-apply sa apektadong borrowers dahil na-identify naman na sila ng NHMFC system. Dagdag pa ng opisyal, walang matcha-charge na anumang penalty o interest sa housing loans habang gumagana ang housing loan payment moratorium.
9: Ito po ay yung mga nasalanta po ng ating bagyong Maymay at yung pinalakas na hanging abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin? Ito po ay automatic na Sir Alan. Automatic po na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad doon sa mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng bagyong Maymay at nalakas na habagat.
0: Si National Home Mortgage Finance Corporation Loans Management Department Officer in Charge, Ana Maria Yalong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa ulat, posibleng maglaro sa 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasahang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo. Ang nakaambang oil price hike ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ipatutupad na simula bukas, August 16, ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13 ayon sa Civil Aeronautics Board. Sa ilalim ng Level 12, maglalaro lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos naman and 80 centavos hanggang 9,550 pesos ang 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabagwagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Epektibo ang fuel surcharge hanggang Agosto 31.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue nagbigay ng dagdag na palugit sa tax deadline sa mga naapektuhan ng habagat. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue ang tax deadline hanggang Agosto 18 para sa mga taxpayer na apektado ng habagat at ng technical issues sa EBIR forms. Inilabas ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 95-2026 para sa karagdagang palugit. Sakop nito ang piling tax filing, payment remittance, registration at iba pang submission requirements na dapat sanay mula Agosto 10 hanggang 16. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng extension na mabigyan ng sapat na panahon ang mga apektadong taxpayer nang walang multa. Inatasan na rin ang mga authorized agent banks na tumanggap ng mga sakop na tax return at bayarin hanggang Agosto 18. Hindi kasama sa extension ang mga taxpayer na gumagamit ng EFPS at hindi sakop ng naunang circular. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nasabat ang higit 6 na milyong pisong shabu na itinago bilang water pressure equipment. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang mahigit 6.29 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa loob ng water pressure equipment mula sa isang shipment na galing sa Estados Unidos. Ayon sa BOC, nadiskubre ang illegal na droga matapos makitaan ng kahinahinalang laman ang kargamento sa isinigawang pagsusuri ng X-ray Inspection Project o XIP sa Port of Clark. Dahil dito, agad itong isinailalim sa masusing physical examination ng mga otoridad. Patuloy pa ang verifikasyon at pagsusuri sa shipment upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente at mga posibleng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, China itinanggi ang mga aligasyong espionage sa New Zealand. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
12: Mariing itinanggi ng China ang aligasyon ng New Zealand na nagsasagawa ito ng malawakang espionage o paninitik sa loob ng kanilang bansa. Ayon sa Embahada ng China sa Wellington, walang batayan at gawa-gawa lamang ang paratang na layong sirain ang relasyon ng dalawang bansa. Tinawag din itong Cold War mentality ang akusasyon. Ginawa ng Embahada ang pahayag makaraang ilabas ng New Zealand Security Intelligence Service ang Security Threat Environment 2026 na nagsasabing isang China-based firm ang nagtangkang maglagay ng satellite tracking infrastructure sa kanilang bansa. Samantala, iginiit naman ng Beijing na ang normal na ugnayan, pagpapalitan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi dapat ituring na paninitik o pangingialam. Sinabi rin ng China na nakabatay sa mutual benefit ang kanilang relasyon sa New Zealand kabilang ang kalakalan, trabaho at iba pang kooperasyon. Hinimok din ng Beijing ang Wellington na palakasin ang tiwala sa isa't isa at ang kanilang bilateral cooperation. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Buqueron, at Engineers Arnel Villamor. Gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
19: Muli, maraming salamat at welcome sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Tayo po ay nasa Sports Radio live streaming, nakashare sa ating Philippine Sports Commission, nasa 918 kHz sa ating AM band at ganoon din po sa ating PBS receiver app. Yes, pwede kayo mag-tune in dyan. Just download via App Store o kaya naman via Google Play para kahit saan, kahit kailan, nagkakarinigan tayo. So, isa na naman pong interesting edition ng ating programa para sa araw na ito. Ito po ay parating handog ng ating National Sports Agency, PSC, at syempre ng Presidential Broadcasting Service sa pamagitan nga po ng DZSR Sports Radio. So, sa araw na ito, muli nating babalikan ang mga karangalan, tagumpay na ibinigay ng mga Pilipinong atleta para sa ating inang bayan. Ganun din po ang mahalagang proyekto at programa ng ating Philippine Sports Commission. Yan ay sa pamagitan ng PSC update ni IC Almasan ng ating Integrated Communications and Events section po ng ating National Sports Agency. Atin po magiging panauhin, bahagi po ng aming nakalap na panayam sa isa sa mga atleta na nagbigay ng mataas na karangalan, World world champion muli sa jiu-jitsu. Itong si Kimberly Custodio, nakapanayam yan ng Sports Radio. At dito po sa ating programa, muli naming ibabahagi sa inyo. Plus, we'll be having, diba team, si Commissioner Fritz Gaston. So, ito po yung ating mga panauhin. Si Com Fritz Gaston ang magtatalakay naman sa pagpapatuloy ng Indigenous People's Games. And then, idugtong pa natin yung paparating na ROTC Games. At syempre pa, bilang isa rin pong miyembro ng board ng ating PSC, parating kasama ni Chairman Patrick Gregorio sa iba-ibang mga lakad pagbisita sa mga local government units, ang mga memorandum of agreement na napapagkasunduan na, ayan naman ang ating matutunghayan sa aming panayam kay Commissioner Fritz Gaston. So samahan nyo kami ha, mahigit isang oras na kwentuhan, talakayan dito lamang po sa ating Philippine Sports Commission R.
20: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
21: Isang maulan na hapon nga po sa inyong lahat. Muli po ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our agency and as well as our Team Philippines. At para nga po sa unang bahagi no, ng ating PSC updates, ay meron po tayong roster po no, ng ating mga athletes achievements. Unang-una nga po no, sa ating listahan ay ang ating Philippine National Arnis team who ruled the global stage at the 18th World Eskrima Kali Arnis Federation or WECAF World Championships in New Delhi, India, bringing home a spectacular haul of 19 golds, 4 silvers and 1 bronze medals. Our athletes have once again proven that the heart of the Filipino martial arts burns brightest at the world stage. Dito nga po no, ay nakapagkamit ng mga gold medals ang ating mga atleta. Meron po tayong mga iilang atleta no, na panay gold nga po ang naiuwi. Yan nga po ay si Ross Ashley Monville. Siya po ay nakapagwagi ng 3 golds. No? Isa nga po dito ay ang padded point. Another is knife point and for the single stick. Maliban nga po kay Monville ay si Dexler Bulambao naman po ay nakapag-uwi rin ng 3 gold medals muli po sa single live stick, double live stick and bangkaw. And hindi rin papahuli si June Bert Bacor and Nawawi Pamaloy. And for Crisamel Delphine naman po no ay siya'y nakapag-uwi ng 2 golds and 1 silver for padded point, knife point and non-traditional single weapon. And for Mary Aline Aldeguer, siya po ay nakapag-uwi rin ng 2 golds and 1 silver. Likewise din po no kay Maria Crystal Jane Sapio who as well won 2 golds and 1 silver. Ang nakapaghakot nga po no across all 3 podiums ay si Bryce Daniel Manaytay. Siya po ay nakapagpanalo ng 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal. Again, congratulations nga po no, sa ating modern day warriors for raising the flag high. And for volleyball naman po, we have here the Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team who concluded a historic campaign at the 2026 SEA Volleyball Cup Leg 2. Taking home a breakthrough silver medal, the nation's highest placement since the tournament's inauguration in 2019. The Philippines pulled off a massive historic upset by defeating the regional powerhouse Vietnam in 4 sets. This monumental victory snapped a 15-game, 7-year losing streak against the Vietnamese squad. In their final match nga po, the Alas outlasted Indonesia in a thrilling 4-set marathon. And they survived the 8th dramatic set points in the 4th frame to close out the match and lock in the silver medal. Patungo naman po Sepak Takraw, our Philippine Sepak Takraw national team concluded their impressive run at the ISTAF World Sepak Takraw Championship, 39th Thai Kings Cup 2026 in Bangkok, Thailand. The men's Regu team, led by Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilom Jr., Roncited Gabayeron, Green Del Fori, Grendel Ilogon, and Joel Carbonilla secured the silver medal in the Regu event. Meanwhile naman po, our women's team brought home the bronze medal in the quadrant event, driven by the resilience and effort of Christine Lapsit, Mary Ann Lopez, Rachel Palomar, Rhea Mail De La Cruz, Nieva Jane Salon, Harth Makiling, Reggie Resnan Pabriga and Emmanuel Escote. Again, congratulations po no, sa ating Philippines Sepak Takraw National Team. Last but not the least po no, sa ating roster, our Philippine Underwater Hockey Team clinched the silver medals in both the men's and women's elite categories at the 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship in Bogor, Indonesia. Both squads staged a massive redemption arc, roaring back from their fourth place heartbreaks at the 2024 Singapore Games. At yun na po no, ating updates from our Team Philippines, at para nga po masubaybayan ang kanilang mga achievements, ay patuloy naman po i-monitor ang aming mga social media pages for updates on those. Para naman po sa previous engagements po no, ng ating komisyon, for the Siargao trip nga po ni Chairman Gregorio the past week, along with all the preparations nga po no, for the EWSL Championship Tour, Philippines Pro at Cloud 9, isa pa nga pong tinitingnan ng ating komisyon ay ang welfare of course of our national athletes, especially po no, the water sports team in Siargao. PSC Chairman Gregorio met with the United Philippine Surfing Association or UPSA national team at Harana Surf Resort in General Luna, Surigao del Norte to discuss concerns regarding training equipment for their preparation for surfing competitions, including the WSL Series, the Asian Games, and the ISA World Surfing Games. The output of our national team on the international stage has been terrific after Jomari Ebeza finished third place in the men's longboard division at the Lexus US Open of Surfing in Huntington Beach, California, along with ninth placer J.R. Esquivel Jr. Our surfing team also secured four qualification slots for the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 to be held in Japan. The national team is currently based in Siargao alongside athletes from other water sports including rowing and dragon boat. In partnership with the Municipality of General Luna, the PSC is developing the Regional Training Center for Water Sports as a dedicated training ground and home base for our national water sports athletes. Noong nakaraang Friday naman po, the PSC, led of course by Chairman Gregorio, together with Commissioner Olivia Bongku, met with Deputy Minister of Culture, Sports, and Tourism, Huang Dao Kuang, International Cooperation Department Deputy Director Tran Hai Van, and Ms. Pham Thi Huyen Tram, and Mr. Dinh Viet Hai of the Embassy of Vietnam in the Philippines to explore ways to deepen sports cooperation between the two countries during a meeting nga po, no, at the PSC House. Discussion centered on the proposed Memorandum of Understanding on Sports Cooperation, with both sides identifying opportunities in arnis, vovinam, boxing, gymnastics, basketball, rowing, and shooting, as well as athlete exchanges and international sporting events. The two sides also explored potential friendly games, co-hosting opportunities, and future collaboration in major international sporting events, further strengthening the sports partnerships between the Philippines and Vietnam. And nito nga rin pong Friday, no, the wait is over, Gulaman, the official booking app for the Philippine Golf Tourism has officially been launched. Ito nga po ay developed by the Korean-led company PGRR or the Philippine Golf Resort Reservations. Ang Gulaman nga po aims to connect golfers from Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, and the Middle East and beyond with the world-class golf experiences waiting in the Philippines. More than simply a booking platform for tea times, Gulaman aims to build an ecosystem where the growth of golf tourism directly contributes to the growth and development of Philippine golf. This platform nga po seeks to bring more international golfers sa bansa while also creating greater opportunities for local courses and the sport as a whole. This initiative is supported by the National Golf Association of the Philippines, the PSC, the Department of Tourism, the Tourism Promotions Board, and among those who graced nga po the launch were of course PSC Chairman Gregorio together with TPB COO Marga Nograles, NGAP President Al Panlilio, and NGAP Secretary General Bones Floro. Sa app nga po na ito ay meron ng available na 120 golf facilities across the country and more courses are expected to join nga po the platform. This Saturday naman, the Philippine Eskrima Kali Arnis Federation National Battle of Champions commenced at the Rizal Memorial Coliseum in Malate, featuring 358 aspiring competitors from across the country to compete in the national level. Bumisita nga po dito ang ating Chairman Gregorio, joined by PECAF President and National Chairperson Senator Juan Miguel Zubiri, Department of Education Secretary Sonny Angara, and Manila Sports Council Director Dale Evangelista, representing Manila Mayor Esko Moreno at the opening ceremony. The biennial event, which hosted young and talented Arnis practitioners, also opened a window of opportunity for top performers to gain a slot in the Philippine National Arnis Team Training Pool. And for Tuesday's update, we have here covering all bases for baseball in the country, the PSC and the Philippine Amateur Baseball Association inspected the ongoing rehabilitation of the Rizal Memorial Baseball Stadium. PSC Chairman Gregorio, together with PABA Secretary General Mike Asuncion and PSC Executive Director Attorney Guillermo Iroy, together with Chief of Staff Lou J. Sunido, personally inspected the venue, which is set to be completed by October this year, just in time nga po no sa paparating na East Asia Baseball Cup happening this November 24 to December 6. Ang rehabilitation nga po ay nag-i-aim na i-upgrade ang ating venue with planned field construction among others, while also retaining nga po no yung historic feel ng ating stadium with the iconic Wall of Fame. And last for our updates nga po no, this Wednesday nga po, no, the continuing progress of the sports tourism campaign of the Philippine Sports Commission, backed of course by the Department of Tourism, has been a success after hosting major sporting events in the country. PSC Chairman Gregorio met with DOT officials led by Chief of Staff and Assistant Secretary Attorney Francis Carlos Kagiwa, Office of the Secretary, Executive Assistant Attorney Sienna Marcadesh, Assistant Secretary Gisela Marie Romualdez Cusimbing, Director Lyle Fernando Uy, and Branding and Marketing Communications Chief Tiz Estrada to strengthen ties in terms of hosting local and international sports tourism events. This collaboration will pave the way for the preparation of the National Sporting Agency in terms of highlighting sports and exposing our very own national team. At yun nga po no, ating updates mula sa ating komisyon and our Team Philippines. Muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik no sa aming mga programa and events. At para nga po, on the loop kayo sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for our official updates and announcements, posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Stay safe.
20: Yeah, everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
19: Thank you very much, IZ Almazan mula po sa Integrated Communications and Events ng Philippine Sports Commission. Kukunti lang naman ano, mga ganap sa ating commission. Punong-puno ng mga announcement, ano, ang mga nilakad, inasikaso ng mga programa, proyekto. At syempre, kasama na rin po doon yung pagsaludo sa ilan sa mga atleta natin na nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. At marami pa, bumibilang pa tayo dahil ang daming mga atleta ang nasa labas ng bansa at meron pang papaalis para lumahok sa mga competition. Bahagi ng kanilang build-up para sa Asian Games 20th edition. Sa Japan, 36 days to go before the Asian Games. At isa nga po sa mga aasahan natin come the Asian Games mula sa mixed martial arts, mula sa jiu-jitsu, si Kimberly Custodio, ang nakapanayam syempre ng Sports Radio. Yan po ay aming ibabahagi matapos ang ilang paalala. Diba, babalik tayo with Kim Custodio sa panayam ni Arian Maliare.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
20: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
20: Sports Radio 918 AM. PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
23: Kimberly Custodio. Hi, Miss Kim. Welcome to the program.
24: Hi! Hello!
23: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
24: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ko ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na. Challenging talaga in a different way. Pero I think this one yung pinaka-special kasi I really had a title to defend. Tapos, kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And, yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So, sobrang hirap. Pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
23: Kinailangan mong ipanalo yung 4 matches na yun. Dun sa 4 na yun, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinakanaging challenging para sa'yo?
24: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second kasi siya yung isa sa pinakamagaling and then grabe, siya yung second match ko. Tapos nakalaban ko na siya before nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin. Pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yung nga mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck no kasi 4 na beses ko nang did silag natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila ito take down ko sila and then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko as in ibibigay ko lahat, patay kung patay, ito take down ko talaga siya, mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing, mahuli ko siya sa timing, alam ko mapapanalo ko talaga. So ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
23: Coming from Oton, Iloilo, gaano kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre yung buong Pilipinas at syempre yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
24: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi alam mo yon, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo. As in, it depends talaga sa'yo. And then, sobrang proud ako kasi every time na nag-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko. And nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko. Alam mo yon. So, ayun, sobrang proud ako.
23: Anong pakiramdam nun na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
24: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie, actually halos lahat ng babaeng nag-compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
23: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
24: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, may in 2 months may Asian Games pa, so yun dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
23: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
24: Hindi, mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magigain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So, excited ako sa challenges.
23: Biggest lesson mo, I mean, on and off the mat, ano yung parang lesson na gusto mong ma-share din para sa lahat?
24: Ayun, walang secret. You really have to work hard. You have to dream big. Stay disciplined and don't be in a hurry. You know, lahat tayo, sobrang may sarili tayong time. For sure, merong pagkatalo, may mga setbacks. And minsan may days talaga na questionin mo yung sarili mo na parang tama ba to? Kasi lalo, nung na-injure ako, ganyan lagi, tinatanong ko lang yung sarili ko, tama pa ba itong ginagawa ko? But then you have to keep going. And you know, you always have to remember, talent can get you noticed, pero yung consistency talaga will keep you there. Na, alam mo yun, kailangan mo lang din talaga mag-work hard every day. Kahit walang nanonood, kahit may masakit, alam mo yun, you really have to push yourself. Kailangan mo talaga yung limit mo, exceed mo yung limit mo. Dapat wala kang limit, limitless ka.
23: Parting message, of course, hindi naman kita papakawalan kung hindi mo rin ma-acknowledge yung mga taong patuloy na sumusuporta sa'yo.
24: Ayun, yung maraming salamat kay Myron number one na sobrang binibigyan niya ako ng lahat ng time, sobrang sinishare niya lahat ng knowledge niya sa akin, sa mga student namin sa Carpe Diem Manila. Maraming salamat also sa patuloy na pagsusuporta sa akin sa pagising araw-araw, gising ng umaga, train ng hapon. Alam mo yon, ina-adjust nila yung buhay nila para sa akin. Tapos Hyperfly also na pino-provide nila sa akin all the time. Sa PSC and then sa JJFP, sa yun nga, binibigyan nila ako ng chance to represent the country. Also kay Senator Bongo, yun nga sa mga fund na binibigyan niya sa akin. Ayun, maraming salamat sa mga ka-hometown ko. Sobrang ang sarap sa pakiramdam na alam mo yun, yung mga taga-Oton lagi. O, hindi pa tapos yung match ko, may nagko-congratulations na sa akin. So, sobrang nakakatawa. nakakatuwa. Tapos naglalagay sila ng pressure, pero sobrang nakakatuwa na nafe-feel ko talaga na sinusubaybayan nila ako, sinusubaybayan nila, nagpa-pray sila sa akin, nagpa-pray sila na magtagumpay. Ayun, thank you so much for supporting me.
20: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Radio 918 AM. Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
23: Maraming salamat. Magandang araw po muli. This is the program Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa DCSR Sports Radio. We're happy to have here with us again, Commissioner Fritz Gaston. Hi sir, kumusta na po?
8: Hello, magandang araw. Hello, magandang araw. Good day.
23: Good day po.
8: All our listeners and viewers also Sports Radio. Ayun, kumusta? Kinatanong mo lang ako, kagagaling lang namin sa Baguio. Last week, we had a Lanco tournament doon ng golf. Ako ang pina-representative ni Chairman. Hindi siya maka-attend. He was in another
23: event.
8: Event that he had to go. Alam mo, mahirap sundan si Chairman. Kaya sabi niya, he was out of town. But sabi niya, pwede bang ikaw? Anyway, okay naman doon. Alam mo, sa Baguio, at this time last year, we were there. In fact, that was the first time na kilala namin si Chairman. So, meeting kami doon immediately. He introduced himself there. Umuulan yun. Ngayon, pagtapos noon last week, pagbaba dito, and we just found out from Mayong Magalong na maraming napinsala ngayon doon.
23: Yeah.
8: So it's some people died from landslide and all that, but they're recovering. They're very strong. Alam mo naman tayo, mga tao natin, we're always fighters, lalo na mga taga doon. Marami tayong mga MMA fighters doon, no? In terms of sports, marami tayong mga champions doon from IP. IP yun natin doon, from the north. Marami tayong mga IP athletes na nagiging national natin, especially on combat sports.
23: Yes, so, good naman at maayos sila sa Baguio, pero malakas nga ang ulan pa this week. Actually, last week pa ito. Hindi po ba apektado ang Rizal Memorial Sports Complex o kaya naman ang PhilSports sa Pasig sa mga operation na nangyayari dyan?
8: Wala naman, sa awan ng Diyos, hindi binaha, di ba? Just the other day, tinawagan ko si Elias dito, kasi dito siya nag-stay. Sabi niya, sir, wala naman, unlike nung last year, di ba? Nagkaroon tayo ng relay, this was all flooded, nasira, napinsala yung ating Rizal Memorial, iconic Rizal. Eh ngayon, ang medyo nababaha lang dito, pag tinitignan ko galing sa bintana ko, yung ating baseball field. Eh rinerenovate, so talagang binungkal lahat ng mga ating mga field dito sa baseball at rinerenovate. Alam mo naman, pag si chairman ang nagpapagawa, pati bleachers and all of that, yung grandstand, eh ngayon talagang totally dismantled and it's being repaired. And then ang challenge na, I think for October or before the end of this year, definitely. I don't even want to say end of October, pero pag si chairman nagbigay ng date na ganyan, tapos to, kaya 24/7 ang trabaho dito, Ma'am Judith. Kita nyo ang mga resulta, di ba? Na meron tayong PH house dito, ang PSC house. Marami na tayong meeting na naka-attend ho kayo dyan. So marami ng mga magagandang mga ano dito, development sa Rizal, at ang isang pinakamaganda, eh, hindi naman binaha. Kanina lang, dumaan ako sa bangko, nakita ko din